Kapitana pano mbuya Lorenzo Ngano. Mbasiya mphangwa zikulu-zikulu na thangwe yakutsukwala. Pontho mbakwanisa kusiya mphangwa za ali anabulusa kobiri ya kota. Apo ife nkhabilimira na kuti chidatilimirisa ndi thangwe ya mphangwa zidagwanda na mbuya Ngano. Apa tirikupitiriza na programatu ya kuchedza pantokozi na kuti alendo munu nkhabilimira ndi pinzi-pinzi. Tae.

0: Kona kuti ntoko zatu kabilinira
1: hali mwe mundimo mwe mundimo. Bwana ni kumwaza mafika machibesa didi. Aha. Kapo, mapeta semana leru munapita tani?
2: Mapeta semana leru ano machibesiano ndipano pa nyumba yeza na maya nifikira ngo sawanyati.
1: Mhm. Kapo. Aha. Maonero ano pastori na kilento shu. Mbana dada wapa?
2: Dada wapipo kai tisona kuti ndiye pastori uyu.
1: Mhm.
2: Bada kala nangu iyo maya alinao aligariri ni kutema. Nika kama zambo maya nku maya pastora. Endo
1: mtenele. Mhm.
2: Kami maya pastora. Ari kalama kaya nipingu inangu. Bada kwa tamu mambangiri. Chakutoma mwenikiru yendana kuna mae wapanyumba pana na zipikira kutumanyati amele Jose Lovridge.
1: Mhm.
2: Na pia nanga onsinene ashano alinaini pano na bari onsine kucheza pantokozi ni pano homo ndi mfiko kutoma lero nga muna raji
1: deji. Oh, pia kuma mkufata ni pinalonge mtepi kukupi kuteme samba na napivesele mwela.
2: That woman,
1: I need to go to the house. Ah, bwerani, bwerani nsuri kardada panu. Sadikira imwe para kutemu bwere mupiti nyumbe mpepu munu.
2: Ndi mumeni papa, mabasa mbadivi mungu kupezeni.
1: Na imwe mbu kwe kombo ya kutiveserani mungu mba kupezeni mbu.
2: Amen. Ndiko inataka pemba numera njihe ya ntokozi.
3: Ya, ni ngai pimbwe?
2: Ndiko inataka njifara kutini numera ntokozi wanu.
1: Ah. Oh, di numeri nafuna ponyo na ntoko na santoko?
2: Si.
1: Ah, muna chakulemba pepo ngabi?
2: Chakulemba pano ngabi, chifubi pano.
1: Aha, ntaunti na sasa nyikani na zai detaliari numeri para mwiri zishtari pepo.
2: Ndi mumeni papa.
1: Takuta.
0: Mbuya mwazati kabuka pantokozi zinane mumbu ndai vise sapon hini kadi mbuya ndikai vise la makani
2: Dausi Luigi Zandaenda.
1: Mbani? Mbuya Dausi Luigi Zandaenda.
2: Dausi Luigi Zandaenda.
0: Takuta mbuya Dausi.
1: Takuta mapeto adidi ya semana.
2: Brigado papa mabasa adidi.
1: Makurokoto.
0: Hmm. Apita napanu mbuya Dausi. Dausi. Dausi. Mm. Hmm.

0: kuimba.
1: Nakuti ntokozi yathu ngabilimira tikuona kuti halipo alipa ntokozi. Ndife Nkhondo Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kuchedza pa ntokozi. Mwaza mwafika machibese didi.
2: Mbuya machibese didi mbuya. Mbuya seji domingu zwanki mbondia.
1: Machibese didi mbuya chakutoma titomezi wana dzina mumbu tingamati mutsane fuli.
2: Mbuya pano mukokona mbiri akali mbuya mbiri akali Jeremia Luigi João kubva pa complexo Arco-Íris.
1: Mbuya Jeremia Luigi João kubva pa complexo Arco-Íris mbiri akali.
2: Andi mbuya mbiri akali mbuya mhanda mbuya ucheza pa ntokozi mbuya. So mukondiva si pakati apa mbuya kusowa na mabasatu andiyo akatiswiwa.
1: Bwezani pang'ono vulumiano ya radio. Mbuya Jeremia João.
2: Mbuya.
1: Tipangeni kuti muri kulongera kupi?
2: Mbuya ndi kulongera pa complexo Arco-Íris kwa 3.9 shop ya 7 km.
1: Arco-Íris, kwa tiro rano machibesa nsiku wa lero?
2: Machibesa lero mbuya. Tiri madini, mpande mwara mbuya, kakauka.
1: Apo mwaivesera nyaya iri mkati mwa shuda radio na mfunziso yale nakachita mpembero eka?
2: Mbuya ndaivesera madili mweni mfunziso mbuya adawiza mbuya.
1: Ndi maonero anu rai?
2: Adawiza hii podia vunza mai kuti mai banda ligariru huku tendene kaita urafao. Meta mbozileni akura ekaneni meji ana ndipika kiko mbuya adawiza.
1: Adawiza. Tendeni hapa papinde kumaa kwa sumana ya kutulero ndisabudu, sikuwa dzulu chishano ya banda mangwana dimingu. Njira zano bukeleru mpaka mangwana zinazikazi.
2: Mbuya ini tepa kunja nkanka nkanka ndiripano pa nyumba, dimingu kugereja. Buda greja ndomingi nchiposi, patapata basa ya munda kumajipa nyumba wateza peza maya mamundo mudante ya matipa mapira.
1: Mwanyitiri mba uveke kuna bale na shamali.
2: Mbuya tomato meni mbuya tomato mansheni kumuda tapitakse pita kwa ntokozi ndantawa mbuya nyakwawa profinu nga wange.
1: Atukula nkono.
2: Mbuya kia kutuwa shikumbari nga wange. Azuvedi matubea nga wange. Mabusha chongia alifadika nga wange. Nova Jose Lamifu nga wange. Abrahama Timati Nyamatanda nga wange. Jose Francisco Ngwati Tulubu nga wange. Luishi. Luis Moyana Mashanga nga wangi. Itu Rauri Bonito Bonito Arboneka Pashungu nga wangi. João Sangalaza Shimwara nga wangi. Manuel Jaime Kubera nga wangi. Inacio Dambu Kubera nga wangi. Chico Tasikana ni mwenye mbaiki kwa taku nga wangi. Nandiziwa na nkobi na nkobi na nandiziwa.
1: Atukula nkono.
2: Pa Emanuel Jaime nga wangi. Hapa nukona kunga kuna izebi fija nga wangi. Kamba ya kumako teza patokozi na anangwa tika unge mbuya manyoa nga wangi. Mbuya andi kafika hapa ndete kuna wana isha. Kuna Maria Jirimia nga wangi. Ine Jirimia nga wangi. Shina Jirimia nga wangi. Maneka Jirimia nga wangi. Na wanangu mbuya siku unge ni mazira upasa marangu mpaka mba wangi. Mbuya ine Francia ntoko zwangu tuwa shamaru wazili ya nandi duwara. Kwa nisi ntoko zwangu kwa kweja mbuya.
1: Usieni.
2: Mbuya ande ndina 8 seji.
1: 8 seji.
2: 22. 11. 11. 217. 217. 8 seji. 8 seji. 22. 11. 217.
1: Takuta mbuya mwakumalisa longani pondu dzinana mumbu na kuli kuna vremu mabasa nyumba mbeo parati Msambiki programu kucheza pantokozi.
2: Shemia niji swapa kumpleku farku hizi inshopi mbuya kuna u samaru wapatata pantokozi muna nikwa buzi muna nikwa kwa hapa nyumilanga na kutina mpangwa nawa paninge kuna nikwa buzi kuna nikwa
1: zaveka mpangwa mbuya radio isafika kutali isaitamburuka
2: ndakuda ndini tata
1: bye bye, bye.

0: Jesu asachita sakiwa, nangu asabuka pano kwenda tete kwenda kasaka Jesu, nangu asabuka pano kwenda kaya kwenda saka mitombo, mpureni.
1: Munapunduka napyo.
0: Anatani?
1: Punduka, munapunduka.
0: Kasi hapa tumetendeza mulendo, liduzi hapa tingamati, seke bwino. Kuona kuti halipa ntokozi. Ndifi Nkhondo Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
2: Machibese.
0: Machibese ya munakulu, fala na vefe kwengbere njani?
2: Ya pae Sanchi Fernando Antoni, mulikina kundu kushkolo jazina masira, nanga maskerenya.
0: Desmonono Bayo.
2: Desmonono Bayo.
0: Pachero watani kweku, Desmonono Bayo, machibese nsikwaleru mbuya Sanchi. Rodo nguti rodo na kutivitse dzwa kuti mbuya santo kubukira pa chiti chiti mpaka chino tiri nawo pabodzi pakati pa kucheza programa kucheza pantokozi.
2: Iwene bachelo.
0: Tipangeni hapa titome tiendeleto hapa pakati pa chifundziso chatu cha ntsiku lero tinafunzanja hapa mbani adawa mbani adawa mbani adawa.
2: Entre pastor na Maya.
0: Aha.
2: Pastor kwenye ngatungo kwenda kutenda katembere mukitenda tafunika msaka mumbozi ajuntu anapenda naye kuku.
0: Imwe ni mwe pastor imwe imwe.
2: Ndi ni pastor papa.
0: Agora munakonya sa pastor nzanu mwatani.
2: Hadi. Enda soki kuna chike kuti kuna anyezi kuna madzima yanangu mugirenje kashirira ku pastor. Agora angawana kuti pastor akuwere chineno na profetate pano kuti kumpishkari pastor bashitoke pastor bendana ndo besamba ndana nzaje ndo mayo ndo pishkari nai
0: ngupangiza kuti foyo ya dodo foyo ya dodo hoyo ndi chapunzo
2: era programa ya chimaye uri
0: kuya sancho ndoni
2: bai
0: mbaleni munatawiwa na amaye mungoni wa mukubereza na matilo ava wa natulonga kuti ndi programa zake
2: amaye na furu kala preparado kuti ngapote kwa kadule sa foyo ya pare gai
0: ah
2: machapi tra sanje ingira sa dodo fa
1: ngabe
2: kadi ndo foyo dai
0: akazieni mafoya na grounds kuzino akazi mafoya na grounds kuzino akufamba tepo na kumana foya dodo
2: mbaka kana shooting.

0: anatifunzisa apa tipangeni apa pindi ya kumala kwa sumana mairoza na kutilero ndisabudu nsikuwa dzulu chishano ya gwanda mangwana dimingu njira zano kukirelero mpaka mangwana zinatikalzi
1: nada hile naronga masibese ya kaskatozo wala pikeno greja kwa sasanya wita isaya mangwana shpirai kwa shuruli mdomingu ati kikuno tumarumisa pabuzivele ya gwande bunjira ende bubia
0: pindi ya mwanyikiri kuna bali na shamwali natoma kunani
1: Kutoma ni pasari wangu Joni, wanika mpindi umu, matakwa ni Vera, na mai wa Maria, ina mbari yangu Gereja, bai Matange, na mkazao, bai Mateo na mkazao, na sangata huwezu mkireja bai Kastigu, na maikorego mamunangu alibatana na kiimpreza kaharani kuno yanga ukuno, Lese nga wapene mdiri kwa sumana, nini mawangu shofiro, nukashi kiseguro, chukumuna vya mkereja mawangu nukumbuka, na shuakina nga nafutanya nguru.
0: Nakoma njini?
1: Nakoma njini, so ndugu nafune hile, nafune ya maimerisa, kati nafune kitu ndikuparisa, kati nafune kitu ndikudodomeka.
0: Nyimbo ya maimerisa yao ipi? Yachi ipi nyakwenda maimerisa?
1: Yo kutiri kushundi kufanya kitu ndikupali chapana ndio sababu kitu kukumbura deni langu. Aya.
0: Ife tina Isaka na kuti ife munu umu tisapata basa na nsolo andao. Munda na ziwa nyimbo, asafinika ziwi na nsolo andao nyimbo. Mbwenye na kulonga kwanu basi ife tina titi Isaki. Tingayona muna ife sera. Ngabe tina kukirani nangu ya mamilizi.
1: Tabu, takuta penku.
0: Takuta, pitrizana kufa basa radi penyangawa wapampaka kumapeto.
1: Gabo.
0: Mwalemezi ya funzisi ya wandi murungwene, murungu ifi nga kuziwa.
1: Gabo.
0: Aha, bye bye.
1: Gabo.

0: Nakuti ntoko zatu nkabilimira fichikuona kuti halipo halipa ntoko
1: Nyo bamphenembe
0: Ife nkondo radio Msambiki Beira Programa ndiyo kucheza pa ntoko Mwaza mwafika machibese didi Machibese didi mbuya chakutoma titome ziwana zina mumbu Mbuya Ronaldo Bizeki Mwandiliza Aha, muna radio paduzi?
2: Ngabe.
0: Ngabe radio?
2: Ngabe radio.
0: Oh. Ronaldo Bizeki Mwandiliza. Mbuya Ronaldo mukovera kuma basa nyumba mbepo radio Msambiki program ucheza pantokozi.
2: Ah, tingongira kuno tsagro.
0: Kupi mbuya?
2: Mika Nagro.
0: Mbuya Ronaldo Bizeki, Mika Nagro kwa chero tani majibesa nsi kwa leo.
2: Ah, Mika Nagro kwa chero wadizi.
0: Mm-hmm.
2: Kadizi niti yani.
0: Hapo tipangeni hapa pakati pa mbokatu, mbokatai tukulonga chifunzisu. Nukuti cheche ni chifunziso mbu cheche. Mbani hapa dadawa, mbani hapa. Ah. Yemza pembele mumbwe.
2: Yemza ngapembele
0: ngana. Ah, ade. Mumulonga mbote ine ngapembele tambe, ngapembele tambe kuti tani, kuti pembele kwa ipa.
1: Ah.
2: Muta kupembele ngati
0: kwa ipa.
1: Ana kwa pembele mbani pa story hiyo mbani. Oh imwe.
2: Muta kupembele ngapa matenda pesa na kazachi.
1: Mhm.
0: Ah. Tendeni hapa pinde kumaya kwa sumana na kutere nisabudu nsikuwa zuri chishami cha gwanda mangwana dimingu. Njire zinafuna fambane mbukia leru mpaka mangwana. Tingati story rembo zinazikazi.
2: Hai leru. Ungaecha madiri pronto. Nda kumanga. Nadukira kwa nesu. Mangwana. Nilipa nini.
0: Mwanyikiru kuna abali na shamani. Akuta. Hapa pa kumalisa longari ponti zinana mumbu na kulu kuna vile mabasa nyumba mbepo radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
2: Zinanga ni Ronaldo Bizeki Mwandiliza.
0: Ronaldo Bizeki Mwandiliza. Mbuya bukile pa mikanagura hapo salani mwadidi pitrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
2: Okay.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: Bye.

0: Isapan. Alo?
1: Alo?
0: Burani kumata mwafika machibesa didi?
1: Machibesa didi mbeti patazini machibesa.
0: Zina na chisa ndolongere mambuya mbamba kuchaninga muno?
1: Hapa mwonga na pastor Felizardo testara frande metishira tango majini kurongera pando wabaza sinti deira.
0: Aha.
2: Pastori angaenda kuendeleto angabwera unavambo gaka ninga kuti waje piripiri. Angaenda kuendeleto no ninga matota na madzi muntu.
1: Mbuya Sergio Dezi Batoma ine ndiri basa bana huko radio pata huko telefoni pata radio huko.
2: Pasa basa mfunzisi basa.
0: Kuku noko.
1: Huko radio huko telefoni pata radio huko telefoni ndi dai.
0: Nditepo, pastori. Kapo, mapeta semana leru muna pitatani, pastori?
1: Mana ni kuni marira vano, bazi daona hafkamira vano, mana alipano, kakumanda vano. Depois, kufuna bugareru, majda kumanika, nabuga mangwana kanda kunyumba.
0: Aha.
1: Imagine half the last one, and after the matanda, and after the missa, and after the matanda, and after the Nagunumba.
0: Aha.
1: Baba, man, baba.
0: Pastore, na batamanga kwenye kana matiro kukirenti mamu. Mutigwandireni hapa, pastore. Nzane na batamanga, huku tamangira mbuntenda huku.
1: Sina wanga tani, baba. Imoji nchina tafuna kukulisaisa nyaguna mata para mungu akonde ustindiwa.
0: Mwona tai?
1: Mwona da bugabana wanga tani nyaguna mata na nchitabesi. Mwona dimonja teta kustekera dimonja na pare.
2: Mwafinyika, pastori, mwafinyika.
1: Mwono basaji njimei para kupisesha nyaguna mati.
0: Andi, anda ya kutawira.
1: Iye, anadodomeka tayo. So, kutipodi kia mwono mpeni wa matenero kutia enda kapate basa. Paenda, podi, panangu ya wabukapo. Vangere wabukapo. Nye mtu mboi, panangu maya wabukapo. Panangu maya chinchinane kumbuna mama tende ni kana matiyantu kule. Maya nangu atakonda.
0: Ah, chonga doko ni vyanu mwekeni.
1: Mkona agora ya karembo?
0: Ngabe.
1: Tenga enda, kwa lero tikutaisha. Hii maimaka ole, ndia dodomesa. Maya nangu hapa tijua mnadimoye para dodomesa.
0: Para.
1: Kutia kutapa njiga.
0: Mwona.
1: Kutia kutapa njiga. Kutia kutonga maikuweza, uta utoma mai ule, utoma.
0: Maimbawazi.
1: Mona, agora doda
0: Agora doda.
2: Kuti ntokozi yatu ngabilimira
0: abilimira ngabilimira ngabilimira tayi limirira
2: ntokozi ndife ngondo radio Msambiki Beira program ndiye kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi.
3: Hello
2: machibese didi mbuya chakutoma tutomedziwana dzina apa
3: amba mukonga na shemalwana ntsukuru wa Jose Francisco Ngwati bukira pano pa posto administrativa ya Montsulu district ya Tshimatanda professor
2: mbuya Jose Francisco Ngwati
3: ndiye hello mbuya
2: tipangeni mbuya pa Nyamatanda machibese ntsiku alero pa chero dani
3: Nyamatanda chero madidi so kuno kunaishi kuno chero mara kwa ngono
2: nanchi pondo mbuya
3: Ora zingasi mwana pondo ngwalira. tambe kana kuti mambo za kusinyoka tepa angone za kushikari agora isinto chiko iswa mudzi mudzi anfai kuma vechi tepe zeno dipoji ya kalbe pure kuti ona familia mesenda kushikara kwani ilangu
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye
4: naona tu nakutife masezi pinonge fita kaninga nyalumbi
3: mbiona
4: mizizi na ngombu pinga zebwerambu modono mkona pamozi mbozena antwangasi
3: mbe
4: mkona pamozi mbozena antwangasi
3: antwa hili pina vinshi kia dozeni ori
4: ya kuhipa ya kuchukwa lisa ngupangiza kuti manungu wa balanea nye kuenda awa nzijunu ngeifa zati kuenda kumbutukulu kajitata kuta
3: ataenda kasi ya zulu ya jitu katana zulu katenda kasi
4: zulu maenda kajitata kuta mbuya na balangaza mbuya na balangaza na kuti hindi mbalangazi hapo mbuya mwangu hapa tupangeni tunakulonga mbuya Francisco Ngwati tupangeni hapa pa kati pa chifunzisho cha cha siku ya leo penu mnakwanisa kuchitonga tongambo pangoni penu ngapi
3: iyo ndicho kwa mbuya Mungu tukafamba hiyo Yesu akaita kuzia kutumbuya mwanangu wala damu ya matia Mungu rangu mtu hapo iyo akakwenda kukona maji ife tansikano ya kwa zidi ya chino ifaneza kutuhiye mbozi ni ita shtori bibeo kene ifaneza kubili aji tansikano ife anu kukishkumfere ala tansikano ife anu ya era ya chitika ya kujara mkari mwaka mpe mkena meji ife tashara na tia zangari perini mungu kutuwa mstaka chitika ife kama matika kumpa I'm going to go to the house.
4: Hapo tendeni hapa mapindi ya kumala kwa sumana mbuya.
3: Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Leo. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya. Ya kumala kwa sumana mbuya.
4: Hapo tendeni papindi ya mwenyekiri kuna habari na Shamwali.
3: Maneno kuna ni hapa. Kuna azibuti mabute. Kuna parinya kao. Kuna maeliezer kwa kushutea mungu. Mbako ndikare kana kwa kufuna kufuna kwa kwa kufuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa eu am văzut cu fațul de ce nu am văzut că sunt în limba. În limba de limba. Mungu va fi de limba, în limba de limba, ca un alt, în limba de limba, în limba de limba. Ei, sunt de lucru care mungu cu dat, mă și mungu va fi. Ei, în limba de ziua, în limba de ziua, în limba de limba, în limba de limba, în limba de limba. E, în limba de limba, în limba de limba, în limba de limba, în limba Mbuya mungo kana njaku akubukuka. Mimule cha jinja. Kuna nubaji zee. Kuna mbuya. Kukwende shika mzono na mungo dali. Kuna paya da mungo kwa alpi wishi. Na nangu wale kitu ungele matina. Mbuya. Kwa kitu kumwa kwa suma na balizi. Mungu matichengeti.
4: Takuta mbuya ngwati, takuta pitrizana kuva basa radio mpaka kumapeto. Tamacheza na mbuya Francis Kumbati kubulikira pa Nyamatanda. Kufa pa kuimba kwa Admira Kasenga Shitima nditakuri ndiende. Na kutilero Shitima lero nzizuno nongefe ili iwe kutamangira pa Marumeo. Ifembo tinati didikiri ni nanzanga kunuku. Tinga kotoka ni nambuya pataku. Habe kuenda dondo. Ife tinaenda. Tinadikira Shitima inafuna buwele ishi. Tule kutitende na ife tinagona. Na kabi atukunu mpaka. Nsiku inabuwele Shitima nangu. Na kutintokozi atu nkabili mira. Tukono kuti halipo hada usosa. Apa tinati timusane nao, tira kutikuwa nisi kwa avu kunjira afambatani. Liife ngondo radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
5: Machibese didi
4: mbuya, chakutoma tutomezuwa na zina.
5: Zinanga ni João Novais na Portare.
4: Mbuya João Novais na Portare.
5: Yale mbuya.
4: Mkwa vera kumi mabasa nyumba mbepo mbuya Novaishi?
5: Ini kwa vera kurongoza, posha nchativu John Kibone.
4: Kurongoza, kwa jerotani majibesa nsiku wa lero?
5: Siku wa lero ya sabulu, kurongoza kwa jeromagidi. Msaduwa kari kimkepo kwa jitete, matiri wono.
4: Pepi, sasa nyura na mungu, pepi, bitondola, pisa.
5: Kwa na tambo ya.
4: Pepe ndi makombolero koka kungapisa ni makombolero kungatondola ni makombolero Mulungu ngabepo ne chibodzi chilileye chakunyanyasa
5: ngabe kajidi apelenga ndiye
4: yonseni kuti chitakiye mbiyadidi vyo koka vaifi
5: ya kukomesa vyo komesa vyo koka kuti anthu akhale pazinthu abantu
4: hapo mbuya
5: andi mbuya
4: Tipangeni mbuya novaji machibesiano mwava pakati pa makani atu anaifu kuno kuimba mbepo
5: Tava simbo ni jeshi da komisari matena lero ma komisari zero ora ati pakana jati kumengira ma 4 ora nkabigona da mbuya patala gona ima imbe seri kumisari mkabadasa
4: Anaenda kaona masenzekera mpira ndio anayojua mwadidi kumenywa kwa mpira kupita ala na umenya mpira ntando
5: mukuona mbe service
4: aha ife ngabe kupiona pine chitefe munu tsaona kuti tisaipisa basa hii
5: kuhibeta nani bibidi dimeningi mbapata kwa dara kwa nendele zizi apitilize basi mungu kezeni
4: aha
5: kutimisoka wali dimeningu na usapeta meningi antu
4: Takuta mbuya takuta, mpemberuano yafika.
5: Tande brigadu
4: na
5: mbuya.
4: Hapa tendeni hapa, papindi ya mwanyikiri kuna bali na shamwali na kuti sumana ya mala, leru ndi chishanu, mangwana likafana kulonga, leru ndi sabudu, nsi kwa dzu chishanu ya gwanda, mangwana li mingu. Njira zanu bukia leru mpaka mangwana zinatikali zipi, tura kuti kwa nisikuenda kumwanyikiri.
5: Waja kutome ni manu fulandi ndi bunze mchukito mbire ya mboka pastoru ule.
4: Aha, mboka ya pastoru, pitani. Mbuyano vaji, tomani kumulongani pastore, atani?
5: Nao iye pastore mkupangiza kuti ndao iye paka mulula maningi, mulula brigini basa ya uzimu.
4: Ah.
5: Ya uzimu, brigini cha kutoma ni verdadi pastore, masiku anesi ya ni masiku kunensa. Mbada kama cheme lambo kile ndimbo nunganisi yao, diakoni, konsilieri, meawe ni profe, maipastora. Daka nalusu pangono, brigitangaji ningi, diabo jinkino, haikutiro mama ningi, pakati na dinero. Ntango, hiye, chakutoma hapo diya kuti, kukopa pangono kuti, amba jikipano, neverdadi ndeli ndeka, pamai ule ndeni ka mtimberere. Ndiye pastora nga kubiziyo kutenda maia na diabola ndao hii akba nyumba mwole ndao na mseki pa mudzimbo vari penu nkabembo maire maambo penu nye nkabe mkarembo kona ambu hii kutia nao batu tambo nkati mwole penu nga kubiziyo wata so pepa tukona kuti sembre kukukira kuna pastori basi nda tinolonga tani hii pastori asiki pejindo sopra takba nzimu kaziwe jaa lukangu wanda mamuna kubela kumana jaa ndao akusamba banja dai so pikulu tikapinenya madilimeni menji wadudumesa ndi nkazi uli
4: adudumesa ndi nkazi
5: nkazi uli si
4: takuta
5: dudumesa ndi nkazi brigi mwanchimuzi ndi mamunachi abuka ndao deche mirambo kwa likeri panyumbabaji bari peni mwana peni msikana peni wane berani kuru pastore mundu kimbe di karabia kazi agore ya puta mulandu kutipatekisa ma pastore kwa atikisa igreja patikisa mafamu
4: naona tu
5: agwa ye nkazi uli si
4: Adamu. Adi
5: anda pita ingresa maandini mingi muna karabanyazo kande hii.
4: Takuta mbuya novaja hapa tendene hapa papindi ya kumala kwa sumana?
5: Kumala kwa sumana lero ndi sabudu, endamu, ya kudoma na mwanyika ime muna kota gona, itembe muna kota kukule sambo.
4: Makolokoto.
5: Na mbuya kataa kutambe, mungu apeze,
4: endamu,
5: Chiviri ndi namweka na mewanga Ndangu mewanga ndi shika julai Agungumanika magagadi checha Ndi kachiterimu na mkambunga zanga lusa nindi Ndangu ananga Ndangu njwao, muti njwao Ndangu njwao Ndangu ndi namweka tambe Anseni anapata kurajo Ngakali ali tambe anakana programa ya mpantukozi na mwega tambe sabudu ya lero mungu apeze mbuya sezi ngakali mbuya patago obrigado prani basa madizi
4: takuta mbuya joano vaji mwakumalisa longani pondu zinana ya mumbu nakulu kuna vire mbasa nyumba mbepa radio msambiki programa mbika ino ya kucheza pantukozi
5: ine zinanga ni Joano Vice na Portari ndikulongera kugorongoza munzwa mfunguni.
4: Bye bye mbuya no Vice na Portari.
5: Bye bye bye bye mwanakulu
4: Francis. Mbawange gorongoza. Trenanziza pa unai na mapindi manai tirikwenda kumapeto lero tonsent natipiti ngabe nafuna gopa ngabe tonsent natipiti pantogozi mbwenye pa mchatu wangu ndo perekezwa ndi halawa ngabe funa ntsikana ini ntsafuna ngaramba basi pezi ntsikana na nikwata pontu ntima.

0: Fernanzisa poco na po unai na mapindi masere 4 horas y 8 minutos ntokozi yatu ngabilimira tukona kuti alipo ali pantokozi nyamalisa malisa mbuya mbuya mbuya patako
1: huko kubudza bume tikubudza bume mbamba kuchande munagwa bume huko bume huko nkhungwitirira ngakabutuli nyanza bura semira pasana
0: yembo dimira kasenga yembo dimira kasenga ti ndikwende
1: da bwerani kumadza mwafika machibe sadidi
2: mashbese radio sofa la pera
1: aha dzina na chisa idalongeremwe
2: pano muri kulalewana Adolfo Afonso sia waje ndingazina
1: mbuya wasia waje kulongera nkhani kutete
2: kulongera kuno kutete kuno makapaka ntisika ya shangara
1: aha kapo mwava kuno pwandu mbuya sia waja
2: Tepa mbuya aine munandilikira mundu kulambuka apo chinoto atelepa ndi upone popo pala palonga mbuya nthamu ya utine mwaka mudisetembo kuno mudisetembro tina pesa
1: bado aha dia 5 de setembro
2: aha
1: contribuição de 250 muli kutali mwachimwana bwera pinemu munati ponyerambo kuno tera kuti titane sokatwe ndi kusogolo
2: aha
1: Dia 5 de setembro.
2: Ah.
1: Uhum.
2: Ok. Então, né, mbuya, ya pega aí, cani.
1: Aha.
2: Então, né, para você chupar de sanir, e basta, uhum.
1: Mona tu.
2: É.
1: Capo, mapeta semana, muna pita tanilero, mbuya siya waja?
2: Eu, para a semana, tepa, basta,
1: Ah, o que é isso?
2: Maona.
1: Kapo pelekani munikiro bali na shamana kutujatri kwenda umawasala wasala nzizi kwenda kumapetu
2: na itobo cha didilesha kuyamba ndi mwepo mbasa mwese mkutumikila basa ya rati ya sofala pera mwendu kutumwesi mwange
1: aha
0: mwepoto
2: kubwela kuna kazangu wa memori antonio kubwela kuna wana jirini ya neresi marco kubwela mayu wangu wa sinire kuna abalu wangu wesu kutia wange Wafutazoba mbuya rau ni manyoa aliyako maringe Mabuti na mbuya maputo Apo kuku Ya Sergio Paza Hezo ya kundi kwa tukute awange Maya Meri ya awange Maya Estrela kuna unye matanda tukute awange Na walo usene uwe adapata radio pera Tukute na waka programa ya bantoko tukute awange mbuya
1: Mwemundi mbuya siya waja Pitani mwadidi mapetu wa semana kweko kutete
2: Yeo, ndatenda mbuya
1: Aha Mbuya Sergio
0: Aha
1: Hapitana panu mbuya siya waja
0: Aha,
1: exactamente
0: Aha
1: Bukira kutete
0: Hapa tikwenda
1: Panu
0: Mapetu hapa, tikwenda kumapetu
1: Hapa,
0: tikwanisi kuona nzizi hapa Uchitapo unai na mapindi kumi na mawiri
1: Kumi na mawiri hapa sana
0: 4 horas y 12 minutos

0: ntokoza kasi apa titombe kuntendeza mulendo adafika ndife ngondo radio msambiki beira programa ndiye kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi machibese didi mbuye chakutoma titombe dziwana dzina mumbu Mbuya Armando Barotti Kuanda. Tipangeni hapa Mbuya Armando, machibesa nsi kwa lero sabudu kwa chero tano kweneko.
1: Machibesa nsi kwa sabudu kwa mabidi kapi ya kuita tai. Kiripano pa nyumba, lero sabudu, patata, mokasa yonye. Mazingi anaitipano chita panyomba, mangwana, binyumbu, paenda maizinza, paenda ka namata murungu, kira kita kwezi mpidi
0: zinji. Hapo, tipangeni hapa pakati pa chifunzi chacha nsi kwa liru, mwachivisesa penu ngabu?
1: Na, tukupivo pa, tukupivo.
0: Pangeni mbani ya dawa hapa, mbani ya dawa, mbani ya dawa hapa, funa kupapuru na mbuya patako.
1: I'm going to go to the house.
0: Takuta mbuya Armando Barotti mukira kumapanda pitirizana kuva mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Tikapiva pa mabasa bibi
0: kunaye. Bye bye. Kachedzana mbuya Armando Barotti kubukira kumapanda. Kadi mbuya nga mbuya patekenyi.
2: Mbuya
0: mapanda ndipo.
2: Mapanda ndi kukweza kunyafimbi kwe pabodzi na mbuya sangalazana.
0: Aha. Ah. Nyafimbi ndi kupi anakhala kaya. Anakhala kaya ngadzwa ku nyafimbi.
2: Nyafimbi ndi lato kundingindingi makayo.
0: Makaya ta?
2: Ah, makaya ndi kuli kutiko kunkati mwa chembu tete. Aha. Kwambi. Kwambi wana. Kwambi, kwambi, kwambi. Ah, kwambi. Kama mamuseni seni, ndako na mkazi ya kifasha kuma 99. Maifa nyaya nyaya tinayombu kunu nyaya tinayombu nyaya kuno na kama na kali kukambaira kambaira mwana kuno wera ni kumwaze mwafika machubesa didi bondia bondia zina na chisa jilolongiremwe
1: Vasco Luje Shonkeni Mutua
0: Vasco
2: Mbuya Vasco Luiz Stonkene. Aha, mbuya maifa nkanyatu kuno.
1: Jaiva, jaiva.
2: Gwandani nyoka nsolo, gwandani nyoka nsolo para tifikiri hapa.
1: Ai, pastor, inja taba adawa.
2: Adawa, pastor.
1: Adawa, tu.
2: Maoneru mbane wa imwe.
1: I am a man.
3: I am a man of the world. Pedro Vasco.
0: Vasco Luiz Tonkene. Bukira hapa mutu watai. Aha. Salani madidi mbuya Vasco na zionana nsiku zina mazina.
3: Obrigado.
0: Bye bye.
4: Vachinyarira vachitarisa pasi asine chemoyo vachiti dai ndanga ndiri nini mukadzi wacho ndiri mukati momo naye. Sineiwo. Baboi chai Boko fuatanga kucharuchiva Kuna mairudo
0: Mbuya patako
2: Mbuya
0: Haini ndikuona kuti Ulendo nga koma maka Musa zibiru wana makani Famba nghabe
2: Nghabe andi
0: Tukuna hapa nzizi hapa Utapa manja
2: Mwemu ndi mwene
0: Hapa mbia masu kuti Tinga bwerera titendeze mbozi nakutiva.
2: Aha.
0: Aha, tinga mara tiende kakwate nzero za kugwanda mphoka.
2: Mhm.
0: Ngama gwandiwa mphoka.
2: Mhm.
0: Tione ngakakutononeka nzizi tiende kachemere mbozi mfunzisi nakuti fitina wazinji
2: pakati wa program kuzeza
0: pandoko zidai.
2: Aha.
0: Afungula mbuya Sergio.
2: Aha.
0: Sachitika kutifumbeta na kakwato nangu
2: mfuzisi mweleza funga. Jambai fakucheza pantoko zitenjipa. Tina mapastore.
0: Aha.
2: Tina maasi yao. Mm-hmm. Tina makonseliero.
0: Aha.
2: Mwende tukunyezira kuti. Mm. Ndaungona bongu mbata yansali wancheka mulomu.
0: Maona tu.
2: Huku ifemu sona kutuwa. Inveti dikili kuteche kwa mulo mwoni nga bongwe. Tai. Pemsenda kusafamba na nzizi kuno. Timizi ya nzatuma na zaka zozo alumalongira chinda wapa. Safuna kutipiatu pemsene. Tinga machinga tima ya kujemera mwoseni pikalikiri ni. Pitikonda famba na kutamanga.
0: Mbya maso kuti tupanisi hapa.
2: Mwona tu.
0: Tijitembo mwansanga nsanga.
2: Mwona.
0: Pero kuti tikonde kupasana malumi.
2: Right? Napina zuzumisa. Ndi mumwe ni mbuya Sergio.
0: Hapo tina nzizi wanja hapa.
2: Panu nzizi tingene kaudinga panu nzizi. Panu lukulonga ngunai na mapindi makumawiri na matatu sansa 4:23. Minutu ya
0: Apa tijititine pati saki kuimba kuboo.
2: Kuboo tikaininga kutitomi kumwamazi.
0: Basi. Tinga
2: zama kumwamazi timalisina mbozi. Tifungi biatu. Tite kwa.
0: Tindene kakwate nche sosho.
2: Timu na imazi.
0: Wamumbu.
2: Wahe wantero. Shadre kitanki.

0: mbani hapa na mwai, mbani hapa na mwai, mbani hapa na mwai, mbani hapa na mwai, kuona kuti unya kumaliso ya natendezwa na mbuya pataku.
1: Hey,
0: mbabwerikuni, mbabwerikuni, mbabwerikuni,
1: mbani, mbani, mbani, mbani.
0: Tendezeni mulendo, tendezeni
1: mulendo. Bwerani kumwaze mwafika Machibese Didi.
2: Bye.
1: Vai.
2: Rogani mbuya.
1: Aha. Mwazifa mpangwa kuno za pandu, mpangwa za kulongera nzato datisia kuno mbuya shakuamba sira na nzukuruao. Kwa mwanzato mulimunu munzi ndamuno chitani bagara bagara eftifia kutalimbu utani depoji chitanani kweku bagara bagara. Ahedi chitani pepe o munalengesa na mulipo. Aha.
2: Ateli na kutondo tembu na kufanikirene huyo mzukuranga na mzukuru na mzukurinyanga mbaya wachakuamba takaila babozi kwevo
1: ndi mumu kurike mundu sanye sirambu nzaku pina kuchite pili uwe ndi pina nyele sire wembu kunchitirambu mona si bye bye panyumba mpadidi bye sulai. Oh, ifembo kudondo tili mwadidi nkabi mpili.
0: Liru munati mumari mwenyikana, bimu munati mumari mwenyikana, bichi tsucha, ye mbubesulanga, ende kitabili
1: rato. Ende rato, kani ngeenda marumeyo. Kani marumeyo, kani pa?
2: Rato, rato.
0: Baya chita pinga tangu nyimbo ayo dapita ili. Mio na cha pene mpepe ya manyazo.
1: Na chamba sila na nyimbo na mnyimbo hapo ni mbwe jwa ntonyi stima
0: marumeo.
1: Aita mbae maifa panu mboke da zanaife panu mwefesera. Pastor usi pastor na maya hapa mbani nyakuda wapa.
2: I'm going to go to the house.
1: Okay. Kapo bai mapeta sema na kutenzi zatu jati kwenda unai na mapindi makumatatu. Kapo mapeta sema na lero munapita tani bai sulai.
2: Mapeta sema na lero machiletane ndiripane panyu wapo. Nazamuka umeo mzizu wa kuchia itojo la kerezo wa nipanda pangonu pangonu
1: pangonu pangonu pangonu pangonu
2: pangonu pangonu pangonu pangonu pangonu pangonu pangonu pangonu.
1: Ma in cimitero con aeroporto?
2: Ah, l'aeroporto è lui, infatti sta così occupato.
1: Ah, sta bene, sta bene, sta bene. Capo, da un precane munichiro?
2: Sì, non mi credo la prefera con Banzago, non si dice la pita.
1: La pita?
2: Andi nel primo lugar, ma è la prima Adam Museni. Il Cauino lui ha Sciacuamba. Ditato Mbuya Tome Salazari, Mbuya Pedrito, Mbuya Sergio Paga, Kizito Camisola Chavo, Mbuya Casquinha, Mai Esmeralda, Luigi, Mai Noelia Codriporto, Mai Marta Wakaya, Antonia Bawazi, Akumazira Limai Eugenia.
1: Aha.
2: Okay,
1: mwe mundi mwene kapo timiti panu muna za kumbatira na mwuruan pabuzi na mayu jeni ambu alibagara bagara pondo. Aha, taun chitani pepi panakala wiri ya tatu ifitonsena kucheza kuntoku wa kucheza pantokozi tirimbu na ntumbu pepombo.
2: Aha,
1: mwapionseni na zapiva sumaye na funakuza nzatu anga zabwera panu pingitipenti anga zabwera mpango zosena za ziva.
2: Mwetu be, mwetu be.
1: Takuta bai. Takuta bai. takuta.
2: Takuta,
1: takuta, chao, chao.
0: Baya surai, mwakumalisa longani zinane mumbu hapa.
1: Longani zinane mumbu,
2: vai? Sakari di Francisco a Surai Seringuzi.
1: Aha,
2: Makuzuika, ziko sena ino, baya Surai.
1: Baya Surai.
0: Agora ziko ya huku?
1: Marumeyo.
0: Ziko ya huku msajulika nanji?
1: Njine iba.
0: Na Seringuzi?
1: Seringuzi.
0: Takuta, takuta.
1: Takuta, bai. Ya.
0: Salani mwadiji.
1: Sembu muna tulekerera muda dudu mesefe tifia ntumbu muna tulekerera mbu.
2: Gabi, mamata, mawakamisa mwadiji.
1: Basene njatu ningagona inafewa, tingagona inafewa. If tingi kala paso golo.
2: Gabi.
1: Aha, takuta, bai.
2: Ah, takuta, obrigado.
1: Obrigado, papá. Obrigado.
0: Na kuimba kwa Shadreki Tanki, na
1: kufungisha
0: Bukambo Pantokozi hapa bae Asulai, tukuona kuti tafika kumapeto kwa programa ya kucheza Pantokozi.
1: Mwemu ndimu.
0: Chida salapano hapa, ndinati hapa ndisake kweni kwenda kakwata hapa mbuya patakinyo
1: mbuya kero,
0: mbuya mbani mbani mbuya patakinyo mbani
1: ana fudeftani hapa
0: aha nyakwa watu wansi kwa leo nyakwa watu wansi kwa leo
1: nafuna kuti
0: aha nyakwa watu wansi kwa leo tuwele kuti hapa nisi bwela za kubanda nselu tae aha mbya maswa hapa tipa nisi kunchemera abwele paduz hapa ntukuona kuti mbuya patako
1: mbuya
0: munanziwa ndimwe nyakwa watu wansi kwa leo
1: nyakwa watu wansi kwa leo mbani hapa mbani hapa anafuna kutati kubandere nseru watu alipu jana jenda njizira kutagbandi
0: ini ndukuona nkabebu mbanyi ndukuona ndimweni
1: kwa ndimo mwene ndi
0: ini ndikuona ndi mwene
1: aha kapo pastori Pedrito anaza funga fungisi mpembero
0: anafungisa mpembero
1: kinga za mali atugwanda hapa
0: aha mbya maso
1: bana pina kubondi pida sala mbuya
0: Sergio hapa ngabe
1: hapa ife tafunga mpiringanyo gide tafungisa na baya Sulai Mbwenye tendenti veseri mwadidi kukundu kwa mboka yatu la zanefi machibesa nsikwelero. Mboka ikatabwela kuti pastore, aenda kanamatira kilenti mbozi, mbwenye kilenti nkazi mamuna kalikubasa na kufakupa mba menya ntokozi. Mbenda pastore mwakutamanga. Mbwenye fika kule anamatira, agwa, pakugwa, uchizimu chaburuka, funakumula musa, foidoda, mamuna ambo likubwela ambo. Oh. Saziwa kuti sempre manungwa nkazi nemba sagrado, sempre pepa zone kama kakama wawi. Nchifuwa mwachi mamunachi, mwenye kulonga kuoneka. Mwetingenda kaona makamaka hapa adadawa hapa, tikwena kadawisa pastori. Purike, imu mapastori mchiti gashi, na mbukumweni mwalembwa, mulungwa tomachita damu. Pakuchita Adamu atsukwala kukulu kulonga kutinkabi. Adamu alikutsukwala munu mpraizu. Mbwenye kwa ni kutsukwala mpedidi, ndi ngone chitu uchikulu, ndi mbulu simbavuwa chibozi, ntao ndi umbie mbunkazi, tuwela kutakalando kutsanzaya. Mbwenye pisafunika, tiyeruzana tikuyeruzana, sileru mangwana nkucha, tafuna kuenda vizita, peni tafuna kuenda kupe, ifninga na kutawira, Safunika tifambia wili atatu wanai. Pastora na nkazao. Pudia kwa tamai pastora. Kugwa kwa foi. Pudia kumanga foi ni nkazi pastora. Kazi pastori. Pudia kumanga foi. Kumanga. Ale adagwisa foi. Iwo ndi mamuna. Na we nkazao. Pia kunensa pangono. Pastori na kilenti. Pia kaninga mwana na pai. Ndi chisumbari. Ngabi chitika. Tichiti gashi. Yimwembu makamakambu, sipenu nsiku zina mazi na chemera mapastori kutaza kuiteni mapemberu. Musafunika mukala kusasanyira. Chinchinu nkabi nkaza na kuna vaka rasao. tika na serola nkati, kasa meji mufalo, purike, ungabwela, angabwela na kufuna kuzwa kupemberera, mangambu lenso, dunku madidi, msasanyika, kiangabwela kutama pembera kondi kana ntetemezwa, awonipa kupata, tangu makazi manungwano seni mbachipezi pezi, mamuna podi bukadondo, bwela kuno, nasake makala pansolo, na karasa wacha kupoka patako, anafika kuna te kubera. Bwede na pondo. Mashimu akazi nkabu kadondo, bwede kuno, na nguwe kupoka patako. Nkabe, tangu manungwano alisagrado. Manungwano, mba kududumu la ningachinyesi. Polisi manungwano satongwa kalapa kupata. Na ipi nde kuti, tikukuyeru zani, imwa mai, sasanyikani. Sinamu na pasamposwa kuna mapastori. Iu basa mbafuna kuipata, mbwenye, achitenimbi undi antu, imu ndi muandumbu, anuangwa ni mundu safunika kutintani, muleme zembu mundu nzano. Iyo mpokatwe kwa ndikatepo. Pano, ngabi kutimai, imu mai imu adawambu. Makamaka nyakudawa wankulu ndi pastore. Mwafuna kuenda tingi sasanyika, mai pastore. Tendeni, famba wili ndi ntombu. Mbuya Sergio, habe kutinenda kutalitai, pano mpokatwe droma pano, pese tinajesa mauti mapastori. Mapastori ndi antumbu, anyakuna matiru ndi antumbu, masafuna kutipe nseni pifambi sawa sawa. Simu mbuye seti?
0: Ndi kuwana pepi.
1: Aha, peni muna pinangomba la kusalikira, muna dedezira dedezirambu.
0: Ndi kuwana kuti ngabi pinangu kuti ndi longe,
1: aha.
0: Na kuti pionseni ndi pepi la maronge mutai.
1: Takamwe.
0: Mwenye baseni hapa, ndi nati ndi chite chapu chapu.
1: Ndi mumu chan chapu chapu?
0: Na kuti anzato alipansu.
1: Alipansu, alipansu, alipansu, go.
0: Ndi mumu eni hapa, ndi nati ndi bwerese abale la panekibasa nsikulema kanisi. Ada kwa nisa pita pa programu
1: kukieza
0: kwa
1: nukukodza.
0: Ada chumana ambo pita ambo suwa nukukodza programu.
1: Pisama lepi pepano, pisama lepi.
0: Pepano, pisakani nga tende hiri hiri ya maujiri.
1: Ya maujiri nendi.
0: Kwa hivyo nga piona kutipia mala.
1: Pepi ndi chikwa.
0: Nga piguma tepa.
1: Pale oneka liru nchikwa mwi. Pale oneka liru ande.
0: Natu, hapa tingati tifunitikiti nchikwa guapa.
1: Aha.
0: Kutoma dafungula nsuo ni mbuya Lucas Paulo Ernesto. Nolongira kuvila Masani. Wachuhiri ni mbuya Meno Fernando Mawani. Nolongira kubuzi. Wachitatu ni mbuya Kizito Kamizola Chap. Nolongira Capital Food. Chinai ni mbuya pendi finukulonga mai mbuya Antonio Carlos Bene alongira papi Antonio Carlos Bene Mbawazi. Aha, kodi hawa ndi maira mai Antonio
1: mai Antonio
0: mai Antonio Carlos Bene
1: alikoredorini ya kwezo shibasia de
0: hawa mbanzatwa
1: mbanzatwa.
0: Wachishani ni mbuya João José Sangalaza, wachitandati ni mbuya Vasco Durão Ngiragutika, chinomu ni mai Esmeralda Luiz Xungusura, mai Madalena Paza, ngiragubukira ku Chibwabwabwa, awa mbanyatiti awa. Kugumanika mbu Chibwabwabwa, sakambo pakulima panangu.
1: Kulima, makalirati.
0: Mbuya Zevedu Makubea padondu, nkamweni wazinji. Hapa mbuya Raul Manyoa, kubukira papi hapa, pa Senga Senga Maringwi. Mbuya Dausi Luigi Zandaenda, pabozi na Mai Mariana Misha, hawa walongira pa Manganya wote. Mai hapa mbani pa ya mbuya Jeremias Luigi, alongira kwa aeroporto, kwa Arco Iris, pabozi na mbuya Jose Mwango Kupungwe, hapa mbuya Simão Tomás Machau, alongira kubuzi. Hapa unangu ni mbuya Matias Pita Bingala, alongira Gororongoza, Maria Duseu, Munyava, Santos Antonio, Desmonono Bairo, Rosa Nhambwa, alongira Kunyangau, Mayamelia, Kudondo, hapa mbani Maelieza, alongira Kumaputu, Mayogenia Gano, pabozi na mbuya Renaldo Bizeki, alongira kupi hapa? Pa Nicanagro. Aha. Hapa tingati tiende basi kumi, makumawiri na anai ndi mbuya Ndhamu, ndi Chanayo. Awa mbanya kumanika awa mbuya. Makumawiri na ashano, ndi Pastor Felizardo, Bistala, alongira kukira ku Mercado Filipe. makumawiri na atandatu ni mbuye Jose Francis Kungwati, kunyamatanda makumawiri na nongwe ni mbuye João Novaigi. Sina portare, longera kubugira kugorongoza, makumawiri na aseri ni mbuye Francisco Sidanya, longera kubugira kushi... Shirasikwa. Hapa makumawiri na Femba ni mbuye Adolfo Afonso Siawaja Kutete. Makumatatu ni mbuya Armando Baroti Kuanda kubukira ku Mapanda. Makumatatu na Mbozi mbuya Vasco Luigi Stokeni kongera bukira ku Mutua. Makumatatu na awiri kuti ndio kumalisa ni mbuya Francisco Asulai kudzika maka na Bai Asulai adolongera kubukira pa Vila Masani. Ife tingafika mpaka hapa mbuya tikuona kuti tilikwenda kumapeto
1: mwemundimo
0: basa nsikwa lero aneo ndia bala lakwanisa kutifikira machibeseano panzizi unai na mapindi makumanai na manai ndio nzizi unaife hapa mbya masto mkumamazi na nyimbuishi tende kachemere mbuya pastori Pedrito tulakuta kwanise
1: katifungiri mpembero
0: zaichite mpembero tasini tinapasa minutu zitatu basi tewele kutabwere zaichite mpembero tulakuti fitinga mara kwanise kufunyansalo tae mbuya
1: mwemu ndi mwoli kuona nzatumbo likubwera mbuya Viola Fikambo
0: mwazimboza
1: likubwera Kera kutitane za tide nusembu sana na kutifembu sana panu wafeserwa
0: msana
1: ambu deji chete chete na leru
0: mwemu ni mwanafunika
1: mwona tu
0: kasa hapa tu mkuma mazi pangono
1: mwemu ndi mwene

0: Mamwe na Vesera Radio tukuona kuti mbuya Pastor Pedrito ninga mulango programu kucheza pantokozi ali muno mkati mwa studio radio tira kuti achite mpembero wa kufungana na basa. Machibese didi mbuya Pastor Pedrito.
1: Machibese.
0: Mhm, takuchemerani tira kuti mkwanisi bweleza chita mpembero wa kufungana na basa pa minutu ziwiri basi.
1: Takudaza kutoma kukudza iye Mungu.
0: Mhm.
1: Naichirwa tepano nili kadziwe kuti tinaichirwa nai.
0: Mhm.
1: Kupereka takuta.
0: Mhm.
1: Naiye mbuya paza likwenda likudoa alipa doa ja.
0: Mhm.
1: Enda Mulungu mampenzi kuti afike. Mhm. Na mipembere dachite kuti basani ifape mwadidi.
0: Takuta.
1: Enda tina pembera. Fika mwadi pasanzizi kuti ndilonge ale ngabi. Mhm. Pikinda pafisa tukufunga basi.
0: Mwana tu.
1: Enda tina na mata.
0: Amen.
1: Baba tumuri kuzuru zina ni kana mbili zikwani zikuna ife pinafuna mba pijiteki pasifono nga kuzuru tipaseni kuja watu kwa lero tilekelele ni manga hatu ningefi tinalekele nzatu manga lekani kutesia mbiti kwa pasi tikuru museni pia kuipa tanguani ngufumu na mbili na kukaliratu. Amen.
0: Oh, takuta mfunzisi.
1: Matifundisa ndiwa kutipangila afundisa ya kwa hati angafamba. Atambia nga wili.
0: Takuta.
1: Matangu mbavu. Mm-hmm. Anaona yonseni pia kuipa.
0: Mm-hmm.
1: Ndi Biblia salonga bondo muna kilizia shikuatri nove.
0: Mm-hmm.
1: Famba na mai. Ungabwa iya nakula Musa.
0: Mwana tu.
1: Agula pini ndio mbutambanga wekeno. Ungabwa njira mulu wazati kufika pansuti. Mm-hmm. Anafuta kutahiri na mbani.
0: Mwana azami. Azapamba ziru anseru.
1: Pepe kuidati fi afundisi.
0: Mm-hmm.
1: Nyori ningane afundisi ya chinchino hawa hana hawa.
0: Mm-hmm.
1: Njora di basa mani.
2: Asatika asashore sakuru.
0: Mm-hmm.
1: Nga wana magirazi yari yu ngabwe ndari lai.
2: Ngabwe.
1: Nga panga afundisi ya chinchino anabianamu. Panga ane akula kutoma kukulangani kukulzongulani.
2: Mm-hmm.
1: Kukulu basi takwenisa kuziwa kule kutuata utafunza from asao. Ulipale, tai.
2: Mm.
1: Kutitikanisa efe afundisi.
2: Ni mwene.
0: Takuta mfundisi.
1: Unendendenu ungadipa kutindiri marumeo, ungadipa zutipema, ungadipa kutarara, ungadipa zutinyamatanda. Mbaa vilipinepo.
2: Ni mwemo.
1: Panapondani ya lipinepo.
2: Agora.
1: Para maya afundisi huku, hini afundisi kufundisa mbuku.
2: Ndimo.
1: Afundisi na patamiendo.
0: Hmm.
1: Mbrigado na kutumatufundisa maningi.
2: Takuta.
1: Mbriga maa jinjina kwa kushimwela sa kutanda pepe. Hii unena kamuli galiri maa ngabe.
2: Unai.
1: Klidado.
0: Takuta mfundisi salani mwadiri na zonana nsiku zina mazina.
1: Mbrigado.
0: Bye.
1: Chao. Ikani mbukulu kanyibukanga.
2: Mm-hmm.
0: Aha, tinaona nzizi atu hapa. Aha.
1: Okay.
0: Takuta. Kamala kucheza na mbuya Pastor Pedrito, amala funga na basa.
2: Mm-hmm.
0: Desala hapa mbuya potako?
2: Mapanga nani?
0: Panga nani, terebutini. Mm-hmm. Panga nani, muna minutu bozi, ini minutu bozi.
2: Basi. Chakutoma na preka takuta, kunyonsena kutivesera, pama kundu manaya ziko. Ife, itasankula na akulu, chiti, yansikwe sabudu leo, ateni zizunu. Panzizu unai na mapindi makumanai na mashana afuna kutiti si ipano mpando wa radio wa nyumbe mpepo radio Mosambiki bite ndambo kuna kuona pia nsogoro mbwenye wangani monsena na pianange pakashikinya na pianange likudondo familia likutika familia likushimoyo wangani monsene na alo msene na divesera tinati kuti wangani mbwenye mradudu mekefe ndimuro mwakuja munyu sempre muntu ngabi komeratu anangu pinongesa kutimpedidi anangu pinongesa kutipedula anangu kutitikana awe kutinyanyasa mbwenye nditepo ifta sanghulu atwera kuti tiza balanga simbumba pa nyumbeno mphepo mbwenye makamaka wangani pastori makamaka masesora damu wangani mbuya nyakwawa wangani mbuya president Tiago Tupombali wangani mbuya shakuwamba wanganimbu coordenador wa tumbu wa ku comunidade São Paulo, coordenadora mais Jodite, pai Jimo, pai Bendana, mais Carmida, Nalo Nseni Chamalanga também, Manuel Mpopa, Wanga Chamalanga, Nalo Nseni da Niveseira, Bambaku Chensiko Elero Sabudu, Tinati Kuti Salani, Akula Kula Panyumbe Mpepo, Angaza Ndisangula Pondo, Paini Pasabudi na Funakuza, Ndinazoneka Panu Dungangu Muna Zaiva, Inazaka Pondo Pakwecha, na Mulungu Kufuna Kwati, Yini Podi Funa, Mulungu Se Kufuna. Yini podi kondafuna mulungu mbafuna. Pinafuna mulungu iftingi titoereli. Mbuya Sergio, yini ni kukomanchiri mbwenye zinange mumbu. Nsazwika na zina ya Shiku, Tasikani, Azinyi Mbaniziwa na zina ya Pwatako, Upenu Pwatakini. Pabozi mba wangembo, Nzanga, Wandadi, Carolina Katifu Nyanyamina, Mai Ndingamimba, Mai Mazalali, Mai Nyatwa, Chirokoteni, ma, na Kizambu Makamaka, Cheza mba Mai Dominga Manuel Nziza. Na alu nseni anajitachikwata cha Panyumbe Mpepo Raji Mosambiki. Ndinati kuti wangani ini ndini wanu na kutuzina ndama kuyulonga kali. Salani salani pabuzi na Mbuya Tambo, Manuel Jaime. Onse alu nseni Deresau ya kulongera kuti ili kulimia Panyumbe Mpepo ya Raji Mosambiki. Ndinati kuti salani, salani mpaka suma inafuna kuta. Mbuya Sergio ndakuwa manjiri.
0: Takuta mbuya fambani mwadidi, mm-hmm. Nazona na nsiku zina mazina.
2: Makulokoto.
0: Aha. Prikata kuta na Vesera Radio, prikata kuta kuna balo nsena lapita pa programu kucheza pantokozi, prikata kuta kuna akadamu nsena Nyumba Mpepo Radio Msambiki, nkabilo ungazina na Tangwa Nzizi, prikata kuta kuna alu nseni. Malokotori ya programa ya kucheza pantokozi kubukira pana vovo mininu mpaka onseni ya pansi awa Mbuya Tambo, Salani Mwadidi, Ndakuta Wankuru Kakamwe na kuti ndanyiziwe na kunyinda kuti masiku onseni, mm-hmm. Majibesi onseni mkali naife, mm-hmm. Mwajipeza Pikulu Kakamwe,
2: Kakamwe.
0: Nyanyani na kukalana ntima ono, mm-hmm. Ni mpati ninga ntima wa vovo mininu
2: exactly.
0: Kali mitimano sasawa tuwele kutife tukwanisembu kandulu mwano
2: exactly.
0: Takuta mule mudada wiseni ni kupemba kulikirero na kutindini mundu ndina mulo mkuja munyu, mm-hmm. Kazi njikeno sadawa mwenye mudoko meseni nisapemba kutimundi pemberere tuwele kuti Sumani funakuza pia na sumani inafunika, mm-hmm. Akadamu, akwanisi kunisangula tulikundone kipondo pakati pambutu ino. Bye, mm-hmm. Bye, tinazaonana nsiku zina mazini.

Chinoti mangwanani o sabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kumanesepo nyika. Kuvira kumatima kumanesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi. Kuvira kumafazuva dakara kamdandwa. Ntinoti ni mwamuka shakadini sibanda. Sibanda ni inuera mpondoron. Kuzoti ngeye mushanga mwamuka ire. Mushanga inuera duva. Sike sike ngeye kuna simango. Simango inuera njanjamo. Kakuvia kakuvian voka maposa vanina shunungu. Kuzoti mugaduyo inuera nondo. Ngeyo ngeyon kuna muyana. Muyanan inuera vuta. Kakuvian voka juwayon vanina vishwe. Kuzoti ngeyo kuna mufumi inuera magodozo. Kakuvia ngonyamon inuera mpondoro. Sike sike ngeyo kuna voka zuva vanina mashana. Ngeyon kuna samanyanga inuera njou. Kakuvian voka mashava mpufo muhi. Kakuvian vokamba majari sambana muhi. Ngeyo ngeyo ngeyo. Ngeyo ngeyo ngeyo. Kuna samanyika inuera njou. Kuzoti samanyika njou wa muhi. Kakuvia sigauken mpondoro kutewa na amudi. Kakuvian voka masinge geza muhi wea. Kuzote nyamututu gonsha muhi wea. Ngeyo ngeyo kuna voka marumba vanira mbarapara, likonde. Mbaraparan, magozon, maramba. Kuzote voka vujin vanira gokorwa. Kakovian voka mashava kuimba vanira masondo, magodozo. Kuzote sitwe ngeyo inanushwa zukuru. Kuna mashenye jini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haiji. Kakovia kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido. Sibindu kagwa kwanye, karukaji. Ngeyo simangon, inani nizuguru. Kuna masakaswan, kakuvia ini vukashi singwana, tini. Kuzoti ini, vukangwenya, vanina ngwena. Kuzoti vukamanshazin, vanina nshazin, shiri imwen, inamteshu wakareba. Kakuvia, ngeyo, kuna vukanyonen, vanina shina mtambira paguva. Kakuvia, ngeyo kuna sitole, inera moyon, kulevela ya kukutini, sitole moyo ya muhi wea. Voka panden, vanina jira guru. Kuzoti voka goren, vanina kuma msururu. Kakuvian, voka matire, vanina shuro. Ngeyo, kuna voka goren, vanina kuma msururu. Kakuvian, voka matire, vanina shuro. Kuzoti tivana, inina tini kana mbinga. Kakuvia, moyana vuta muhi wea. Kakuvian, vokashi usi vanila shkomu. Majinja yangondi meshinja akawande waputani. Tikada kuhu menengan zuwa novira. Linovira zuwa nfakani. Ushado disana no mdoni au shika disani nae. Ngosaka jokuti mangwanan, unukupa konyatwa, mangwanan, unukuta mbuja. Ida, unokuda. Ashika kudini siyana nae.

0: kuvira panguva zvino takuti tihambe muzi ngomuzi mukati mwana mangwanani mavishi
1: Raji msambiki tiri mukati mamangwanani usabudo ni mushango shoze haya shinzinga mafiki sepo sabudo ni shodo zengo saka chimakarema pune pamuzi nchino kama ya betu mafuja kwa kudawa kumbiri kwa usmana kwa kuma takuti hambe tifambe na sabudino tukwadika kumanga kashamba nishiti haya baba tukuma
2: Kumani baba kumani
1: Hakanaka ntakuma shukunaka dasi ya zina
2: Zina langu ndini shuwa ndaviro
1: Hakanaka baba shuwa ndaviro pamuzi mwaka shakadini
2: Nao ntakakala ushoni
1: Nusabudu dae shisha mafuja kuhu nuka mwasepo kanya beta
2: Haa nusabudu dae nundoi maima omo Tikambela kuwa nao shuhuku Tau tutokosha to chenga nuzwana Tau ya tupela finti mane
1: Hakanaka baba shuwa ndaviro kuzote mwasaka jimshanga mija mutambisa kunani
2: Mchonga mijo tinotambisa pukutanga mjimai wangu Isabel João Daviro Ntao ndenda kumwanangu Idolinda João ndenda kumwana umweni Shingwana João ndenda kumwana aso umweni ulume Anitinandinyu João na Mainge João Novazinji wanondizwa nguva ino kazinji kwazo vantu wa igreja vese nga watambi
1: Aha, rakanaka, novese hamadoni cho shiara chene? Shiro chukuli ngo sena?
2: Shiara chengu, chini fedi za poche Msambiki.
1: Kwanika kwa hape?
2: Kwanika nika yese, jaka siyana siyana jumuno msofala munu, kuti jese nga jitambi.
1: Rakanaka, angapashwa zina?
2: Zina langu, ndini João Daviro.
1: Rakanaka baba João Daviro, tadashana kudaya mkati mwana mwana mavishi, mkati mwashonga chunozi, hai hai, cho raji Msambiki, cho dogo zio msaka jimakarima pune pamuzi, nchino kwa mwana betu mfaya kuha kudaya kumbi kwa usimena kwa kuma. Raji Msambiki mso profesia sofala trimukati mamangwana no sabudo mushango shosi hai shinzika mafike sepo sabudo shoda zongo saka chama kalema pone pamuzi nchino kama nya betu mafaya kuha kudaka kumbe kosmana kwa kuma takuti hame tifam tigomba muzi ndikoni ka ndona joka munyava kubasia tishiti hai baba takuma
3: kumani
1: makanaka takuma shokutaka dasi zina
3: zina ni madima
1: makanaka baba madima takuma da pamuzi tamkana mmonga pamuzi mmoga moga
3: ndoka mjimai
1: Zvakanaka vana?
3: Vana.
1: Zvakanaka. Nusabudu dai shisha munofaya kuha baba Matima?
3: Sabudu noko koshavo shikafiriari, masamba, vanhu vanotene kana shikowa. Zvirika tento havana zvivana wewe musabudu wewe.
1: Zvakanaka. Kusoti ngosaka chimushangamisa mutambisa kunani?
3: Vakutanga kutambisa ngajango Eva. Nitambisa mwanangu Zonki. Nitambisa mwanangu Marta. Nitambisa mwanangu Luisa. Nitambisa mwanangu Mai. Vanhu kutambi yangu vamsase kungatambe. Na atashango marongo atambe. Angangani zve kuna mbatisha mwanangu mbatana basa Philip nimkajwa ngatambe angangani zve kuna tumazungaire ngatambe nimkajwa wakatrina ngatambe yese majima mdoko ngatambe kuna Salimu ngatambe kuna Abu ngatambe kuna Teresa ngatambe mdoko kuna Teresa mkuu ngatambe na kedi Matia na mwanao Joana ngatambe kuna kwa Joana ngatambe pande Vic ngatambe Mbia nikanganishu kuna mbia angu wa sakira nga watambe Na tusando mkaji wawo nga watambe Tushiro na mkaji nga watambe Tusalanyi na mkaji nga watambe Nikanganishu kuna tuviyaji nga watambe na mkaji na wanawawa isi nga watambe Namanushi hamba na mkaji wawo nga watambe Namanushi shiranga wa shobadewa mwa kuruzi nga watambe isi na mkaji na wana Tukuruzi isi na mkaji nga watambe Shigora na mkaji isi nga watambe Shigavitu mkaji nga watambe Anganizwe kuna tunjero mkaji nga watambe Anganizwe kuna tunavaya nga watambe na mkaji So Paulo nga watambe na mkaji Tujulio nga watambe na mkaji Anganizwe kuna tufumo nga watambe Na Joaquina nga watambe Ante mpeza hapa nga watambe Anganizwe kuna Kuna shamalangu uchini Shamalangu mweni kala ino ya mboka Ngatambe Rosario na Bu na Hasani na Masukuma Manuwe Sukuma Ngatambe Mwavia kuna Peso yondizi Ngatambe Nanguni Madima
1: Raji Msambiki misopo misia sofala Tiri mkati mwama kwa neno sabudu ni mwashonga shunezi hai shunzika mafiki sepo sabudu Shaudu zengo saka chimakarima pune pamuzi Nchino kama ya beta mfaja kuhu hakuda kumpiri kwa osimana kwa kuma Takuti hambe tifamu tukumpa muzi Nchiti haya baba ya tukuma
4: Simu kumani
1: Rakanaka, ndakuma shonada zina?
4: Zina nini mugombi João Remedio
1: Rakanaka, baba mugombi João Remedio Takuma da pamuzi tamwana mumoka, pamuzi mukamoka?
4: Simu karandoka, ma ina wanangu wavili
1: Rakanaka, nusabuda shisha mufuja kuhu nuka msipu wanya beta?
4: Nini vyo shoni kwa noda, nutambisa vese
1: Kama mufuja kuhu nusabuda shisha mufuja kuhu?
4: Wadi tishiri ya tiri apati kutifu
1: Kama mufuja kuhu pamuzi nuka mwanya beta shini?
4: Apale shenu fajali
0: pamuzi munofanya kuhashini nusabudu pamuzi munofanya kuhashini
4: enini vyese vya nukusha sabudu muda mungwanunu nukusha vyese yukutamba tomwa se de refresh ku se de veja caso caldoso
0: zvakanaka kusoti ngo zvokuha pamuzi sacha mbombwe shini zvomufira kuha nyama mapapa buya wale zvingengie makumbo shini msoro
4: inini ngosha kuha mabarabula lume
0: ah mabarabula lume zvakanaka kusoti ngosaka chimushanga mbe chambotambisa kuna
4: inini notambisa kuna hama jangu notambisa kuna mazamera afonso novana vangu zitu mugombi maria mugombi ino vana vanyanji wangu vese andingavapere nguvaduva mumazina kuma vakawanda zina ndini mugombi João Lemedi
0: Radio Mosambiki misopovisha sofara tiri mukati mwamangwanani nosabudo moshongo shinozi hai shinozi kama fike sepo sabudo soda zingo saka chimakarima mapone pamuzi ndino kama yabeta umfaya kuha kuda kumbiri kwa semana kwa kuma ndakoni ndihambi ndifambi ndikumba muzi ndikonika kuma manga kashamba kashamba kakona ndikukuma kashamba manga chapira kuva kashamba kakona ndikukuma kudare vovo baba papa Manuele Cardoso vapira kukia wega manga mabera dona ndishiri haya baba ndikuma
5: gumani
0: zvakanaka ndakuma chikundanga dare zina
5: ndini Manuele mugari nyika
0: zvakanaka baba Manuele mugari nyika ndakuma dare kuma manga kashamba pamuzi andiri mungori kupana
5: hapana imbwa so pana mpaka juna ime imaru
0: zvakanaka ndakuma dani ndamukana mumoka pamuzi munokamoka
5: nogano vanangu
0: munokano vanenu
5: nevazukuru
0: vana
5: nevazukuru
0: zvakanaka pamuzi makasha kadini
5: takagara zvaushoni
0: nosabudo dare baba Manuere zvamufira kuha nokamwasa pwanyabeta chino
5: ndinofanira kuha ndikuha saja no mamurora tobuda sumana jino ichi azvese katowanika mbombwe para mshutura tukutoshuta pano pa João Sacramento pano hapa pa machengwe pano zivika kioshki machengwe nishikaniso
0: kioshki machengwe nushikaniso nashikaniso
5: nushikaniso
0: nashikaniso
5: nushikaniso
0: nushikaniso
5: sisi
0: zvakanaka kosoti mushangamije mutambisa kunani
5: mushangamije nutamisa vakatowanda nehenu kutanga nutamisa vanangu Maria Manuel Mugari Diolinda Manuel Mugari kuvazukuru Pedro Bernardo Pedro Fátima Manuel Inaka Mohamed Inaka Rufina Fernando Magure José Maria Quaira Merba Rufina Antonio Katika yo kwenda kuhama yangu Teresa João Mugari numamuna ko na José Madasibo na primo wangu Alberto Palacio de Oliveira Kabuji katika wangu sala mumwe masuvira nyonjwa kona kwa Masola Manuel Kabuji yo ndendaje kuna Torres Manuel Alberto Nika Manyande Gumbo Manyande Chamali Musa Mukadea Mukadea nada sina na katoto jana ndiye tena wakati fungiwa Musa Ali Kadea Juangi Paranya Njanje Vovo Tome manusika ndi Nyakwawa Meke João Domingos Fernando Chaganyane Bendo John Tave Cardoso Sacramento, José Sacramento, naena mumbatizo kondwe kuradi yo la João Sacramento, Sacramento João Sacramento, Sacramento João Sacramento, vaweitu 4, na secretário mtundu wedu, secretário Masiwa, no chamari mweni no zivika amimo, mugombe, mbesa, ya, ndatufunga udaruko. Mafunga? Ya. Filipe vakato wanda, puliki kula to vida mweni, puro to paluka no radio. Kabuji vakato wanda, kuna tili vamwe makukute, kuna mshafe masimbi Jose kulera nyama kabuji kondwe vatowanda kwa nandizwa yase kabujiyo ndini notokalari pabira pano kachamba ndini Manuel Mugari Nyika
0: zvakanaka baba Manuel Mugari Nyika radio ino kwanyika radio ino mweka
5: ingato mweka kamari mesh mamuloko zeti ndini vaitikari tikanoko wawancha ya
0: kulebeko kute pansha
5: pano rasara kuda zvese munhu akadakara boya mbiroto bwanyika nomusoro ngokudakara ati ukadakara mazvo zvinoulaya zvimene seri mazvo kondende mata muchizungu ndini Manuel Mugari Nyika
0: tiri mukati mamakwana nosabuni mushonga shinozi hahai ndakuti ndifambe ndigumba muzi ndichiti hahai mai ndokuma
6: gumani
0: zvakanaka ndakuma chikutanda sezina
6: Regina Mukololi
0: zvakanaka mai pamuzi makasha kadini
6: nade pamuzi pangu ndiripo senjara
0: nosabuda chinsha mufira kuha kudai mwaleva njara zvamufira kuha munazvo njara chinsha mufira kuha pamuzi
6: ndinodikana kuha saja nosavi
0: kusakona kwaitsenga usavani
6: uluwezi tepu inada, tepu andihi ndiri ndobendishti. Nuha masamba fijao, mbomu inada, ndiri ndobendishti.
1: Sakanaka, kwa zotungo sakashi mshangamichi, mutemisa kunani mshangamichi?
6: Nini nutungamisa.
1: Mwari wakukuti muna basikuwa waka wanda, mshangamichi mutemisa kunani?
6: Nutambisa mzukuru wangu alumnyava Mingu, Manuele Mingu, Ruhando. Ndao Laulinda Bagera. Ndao Hamajwe Gereja, Luigi Seda. Juao Makwere. Ndao Limao Wangu, Liza. Sibabake ndiwa zitu, nona mata nao. Ndao Hama Yangu Supiropi, Aida. Maiwache kadozo. Dozo wana wake wese ngawata ambendini mbia wenu. Rijina Kololi.
1: Taji Msambiki miso provincia Sofala tiri mukati mwama kwa nando Sabudo. Mwashangwa shunzi hai hai. Hai hai shunzi kama fike sepo Sabudo. Shulwa siyangu saka chima karemba pwane pamuzi. Nchino kama ya beto mfaya kuhu kudako mpili kwa usumana kwa kuma. Ndako ndi haambi ndi fambi nusabudini ndi kwa lika kumumanga kaa chamba. Nchi hai baba nukuma.
7: Gumani.
1: Rakanaka ndakuma shukutanga da jazina.
7: Ndili meki Juan Domingos.
1: Kanaka, baba meki Juan Domingos. Ndakumada pamuzi, ndapukana mulmoga. Pamuzi mnuka moga?
7: Nada, nogano mjimai, no vanangu, vanomwe, no mai wangu.
1: Kanaka, pamuzi mwaka shakari?
7: Nada, pamuzi panti, shirisi shirinani, apa shakashata, paukama wangu.
1: Nusaburu da, shinisha mwenye kuhu, nukama sipu wanya beta?
7: Hii, nusaburu batu ngushamashi, mapapiro, ishi, nushimwenji, johuku, ishi. Nusibutilo kabagro mkuna la kagara hili. Ah, kuna kakwa enyika kudaro.
1: Sakanaka, kosa tengo sakaji mshangamiji muta misa kuna?
7: Potanga tanga wanaenda kuna shangwelangu wana Cardoso Juan Sacramento, Espiro nenda kuna wana wangu wanomwe, mchimai wangu wana Rosa Manuel Jean Pirji, mai wangu wana Vamtina, vateshwarangu Manuel Jean Pirji, na mai wako na Vatendea, nenda kuna shamwari, nenda wana Musa Juan Alcadea, nenda kuna wamasiwa nga watamengeo, kengea mwana wamgaungi nga watamengeo, mbesa mwana wamgaungi nga watamengeo, na Manuel mwana wameki nga watame, Shibeda mwana wameki nga watame, anakangangu na shamwari yangu ipamiro, ndiyo na Itu Sacramento nga watamengeo, na Jose Juan Sacramento nga watamengeo, na wana wako na Vesi nga watamengeo, na mjimai wa Cardoso nena Antonia nga watamengeo. Nuweza kunipurikira mangwana na kadari nga wawe nusabudu wakanaka. Tamizwa ndini meki Juan Domingo kufira kunu kumtundu wakachamba.
1: Wakanaka, matamisa mjimaye wa Cardoso Sacramento. Kuzoti mjimaye wenu?
7: Ndamnanga ndina Rosa Manuel Juan Pirishi. Meki Juan Domingo.
1: Wakanaka, tadacha udana mjibaba meki Juan Domingo kufira kumumanga kachamba. Mukati mwana mangwana ni mavishu sabudu. Mwishongo shinozi hai hai. Raji Msambiki misopo mfisi ya Sofala. Tiri mukati mwana mangwana ni sabudu. Mukati mwishongo shinozi hai hai. Hai hai shinzika mafike sepo sabudu. Njodawo zengo sakachima karimba pale pa muzi. Njino kama sepo anyabeto mfaya kuha kuda kombi kwa usimana kwa guma. Ndakuti ni hami ndifami ni kumpa muzi. Ndiko nika kumumanga ka shamba chiti hai baba toguma.
8: Guma ni baba.
1: Takanaka ndakuma shukutanga dosi ya zina.
8: Zinangu ndini Musa Kadea Juwao kuno kwa shamba.
1: Takanaka baba Musa Kadea Juwao kuno kwa shamba. Takuma kuda pa muzi. Pa muzi mwaka kwa dini?
8: Pa muzi tiribo.
1: Pa muzi paribo. Pakanaka. Rakanaka, nusabu ishi mfira kuhu nukama sepuka nyabeta?
8: Ya, mashi efrudadi tu moda huku, buda sambi mafranku haya, tatoma kulimba nona, sumanda japiraji kunu kushamba kunu, malora vava paraya ini, ya shunangiki. Malora mesho, akita kukocha, nore tenu vala pena mesho, taha kunu malora kunu.
1: Rakanaka, kuzote ngu saka jimshunga miche muta misa kunani, baba Musa Kadeshwa?
8: Pumendi no tamangisi tambisa nkajuangu Zita Manir Marki, Ana Paola Antonio, Luvia Mana, Zita, Muhe, Dominga, Liza, Hali, wakanda wana, perkepa, tupira kwa kontari, kwa wali lipocha do kontari yune. Dovia, Shamari Django, Joanki Njanje, Tome, Zetu, Sacramento, kuno kashamba kweso, uwe nondizo zinarangu Musa, Kadea, Jango, watambe, vae weso, numaneni kapanga, kumpanya mimu, komunanga, watambe, mimu. So mchoba, maningi waka anda shamwari. Weso, wano mwaneni mbiwaya, nga watambi. Mara wakandizi Musa Kadea Juwao.
1: Rakanaka, mshimu waka banka, mno mkwangula weni?
8: Iya, unangi, auperi, manghamba, hakana, msopo, wakanda.
1: Rakanaka, babi Musa Kadea Juwao, mkati mwishongo ya show, hai hai, shuleo zengu saka jema karepa mwuzi, mwakashwa kadini, nashikaziko kuti panavunya zikumetana masana shikara mwa doksio za jisa mkati mushongo chinozi ha ha shikoda usia makaya mapone pamozi pamozi pakaga hudi
8: e pamozi pakaga hwa shole ah pamashi pamozi munziwa pa fartari ndenda puno mafeb mamuzi ma fartari yoneka mafeb mafeb muzi jesi ndide ha feb feb sesi ngokuita ngo forsa ne ever that bab ndaguma madoda ndini musa kade João
1: Rajim Sambiki msopo vya sofa tena kati mwa mkwana no sabudu na shango shozi ha ha ha shinzika mafike sepo sabudu zikuda zengo sasa jema kalema pone pamuzi ndino kama ya beta mfaya kwa kuda kombi kwa sana kwa kuma ndako ndi hambi ndi fami sabudu lino ndikwanika kontra onda zoka shpankara sedi abril ndishi ha baba ndo kuma
9: nada kuma ikuma so Fernando
1: chakanaka takuma shukutaka da chazina
9: nina wa ndono mundu anachakanaka
1: chakanaka baba mundu anachakanaka pamuzi mwaka shakadini
9: hata kakarosho wani
1: mwaka shoni mwaka shakanaka kuzoti ramuna fuya kuka nuka masipu wanya beta
9: Epa wali komo vana mwenye wakabia kushukua finde semana hii ya tunotaka changa wa shifranko nubana manunga walipo toto hana familia pa nyumba.
1: Vakanaka, kwa zeti ngosa kaji mshangamizo?
9: Mshangamizo muka jango Dorinde Ernesto, ndovia ndo shangamizo hamengu na odimini wanika bindikari, vanyango, ndovia ndo shangamizo hamengu na wanika kwapi nyanjou, ngatambi, luzia, ndovia ndo tambisa... Nuhama ya nguzo nwaneka nyango, zema, na mwana wakuna tomtomu na roza. Nuhama ya nguzo nwaneka shtambe kashibababa, densho maraha. Na mwana mwana nwaneka bandu wa mkadui na make zega batambe. Na su armando, su mshasho tambe ya legu nga batambe. Na su gine tambe nga tambe ono mkaji wakewe tambe kundu 37 na jaimi. Yese nga batambe ushoni. Zina? Zina ndini mundu anachakanaka. Naso shikoro tambe nga watambo ushoni pa 37 panyanjo zina ndi munthu anachakanaka
1: Raju Msambiki imeso province ya Sofala tiri mukati mwa mangwanani no sabudu mushongo shozi hai shozi kama fike sepo sabudu ndikodongo zia ngosa ka jema kalema pone pamuzi ndino kama ya beta unofaya ko hakuda ko mbili ko sana kwa kuma Raju Msambiki imeso province ya Sofala tiri mukati mwa mangwanani no sabudu mushongo shozi hai shozi kama fike sepo sabudu shoda zia ngosa ka jema kalema pone pamuzi ndino kama ya beta unofaya ko hakuda ko mbili ko sana kwa kuma ndakuti ndwani kuda chani mushibaba nchiti baba zina
10: Zina ndina Antonio Penda Matonge.
1: Kana kababa Antonio Penda Matonge tikuda jana kudai mkati moma kwa neno sabudu. Kule yako kuti pamuzi mwaka shakadini?
10: Ah tusitagashwa kanaka no kama wese.
1: Kanaka no kama wese ishisha mwafuya kuha no sabudu da pamuzi.
10: Ya ngomdomingu ngomsabudu tutanta mashi kuha kwa ndu tulu sabudu na gumawea ngomdukunonga kulimpiko simana. Entao tulu chaka chaka osho katenga kule rukila watikaona osho masamba ngutikanyi kwedu sempi kutulo galale mtambanyi munu umu. Tambe kutulo galale osepi shukanika zinji shakona shudu sotoli mwani mwa osho kato daka jao kutitibinti heo shukovi. Zimiche shalifasivo kutisotoli mwa mashi shumatimati. Entao shwese shwa shusawishu tutanta namani kukuha. Nishinya faka no maskatiwe.
1: Zakanaka, kuzo tungosa kwa jumisha ngamija mwantamisa kunangu?
10: Pukutanga jumisha ngamija mwantamisa nyanju wangu, shia verifie, wazika nishipa, katusara kwa mbaba ndivona pa muzi, enta unu mkaji wakona, wa masani nga watambi, mai, pa dolinda ulombo, mkaji wangu dolinda, vana vese juangi, nduna, Luigi Masada, shia Shiku, Julia, Nuvese, undi utapana mwona mbima numavese, vese utupuna unu kushiaria, kushiara kwedu, kugresha kwedu, vese nga kandike, vakanaka. Vasala, vese hawa nundiziva, nundu kanganika kanganika, vese nundiziva, nga wapone shakanaka. Zina, Antonio Penda Matongi.
1: Raji Msambiki, msopo msia safari, timkati mwama kwa nandu sabudu, ni mwishongo shonzi, hai. Shunuzika mafike sepo sabudu, shunuzi yungu saka jimakarima pune pamuzi. Nchinu kama wanyabete mfuye kuha kudawa kumbiru kwa sima kwa kuma. Ndakundi wadudu chani mchibaba wanote vanange voga zina no mtunu wavale.
11: Zina, shoze mkubwa.
1: Murukwanika?
11: Shoze mkubwa, mjambanyi.
1: Rakanaka, no sabudu, chinsha mafuye kuhono kama sepo wanyabeta?
11: Nyamase, jia, yu sabudu, jia yuku zorona, yu kumesa inatambisa madera wangu wa bendi kweshu.
1: Ndalewa kukuti, mafuye kuhono sabudu, ishini pamuzi?
11: Pamuzi, mwati no goshitari usako, jumasamba.
1: Mm-hmm. Zakanaka, mshangamizi mutambisa kunani?
11: Mutambisa kuna madara shibweshu, na wese wafuetu wangu shuangi, vumba, meki, ndikangani mse, no shamori yangu imweni, njino bata na yona mashate, ngabave venorupenyu wishinga na magumo, zubaranyama.
1: Zakanaka, ngapasho zina?
11: Shoze mkubwa, arpeti.
0: ndakuti nwa kuda chanda mai mai vakonika guruja kabuji ndinoda kuziya zina mai
12: zina yangu Rosa Tomashi
0: mai Rosa Tomashi bwaka zvakadini pamuzi
12: auchoni
0: ya kuzoti no sabudu kuda chinja mafuya kuha no kamose pamuzi
12: ah no gosha kuhangunga
0: no sa no sa wen
12: no gosha kuhangunga good game sabudu no no

0: Apa tina mo shibaba shota kada shi sina?
1: Sound din jump under kuchi sekan pound.
2: Ya mshangu mi choko tanga ndi pano pa biraba na pa pana pana zvana zvangu zviri agushi zvangu agushi na shize zvangu agushi so mbrusa kenda ngwangu kuna mangu na babangu mando na mayo agushi sekamba bobo mando na agushi mbaje sekamba mba bashiremba na foi de Fernando me misa ngatambi ntenga shi ngatambi je ngatambi shi ngatambi ndokwanga ngatambi shi ngatambi pano ngatambi zengatambi je ngatambi ngkosha ngatambi Jogging at Tambi, Sharing at Tambi, Majad, and Rosing at Tambi, Ashing at Tambi, Dinanga Tambi, Sironga Tambi, and Dressing at Tambi, Ashing at Tambi, Ashwonga Tambi, Bonesing at Tambi, Nicada Bona, Women around the Mazona, a Vizin, Kondogo Nogan, in West Hagan, Dissing at Tambi, Bavizinubo, Matondo Gino, a little Magiconat, a Mueda, Baraka, a Bonesi, Ashing at Tambi, I want to make Mali and Gatambi. Do visa kuno kuna majishamwale patusinyo ntonyo shigaramumba zikama ningi ntiko ngawatambi tiwalmando ngawatambi ya misa nukhanikapu tingese ufu ngawatambi shamwa kubatina wana basa pangu ada kubona ndiani shwankipa turnera no babasa pangu pana sobetu ngawatambi mweni ndiani tikada kubona solfera ngawatambi manu betu ngawatambi nyaduma mfuyo ngawatambi ngo Maji shamwali ya mwenisu, tingada besana na wana, tingada kumabona shkoli nga watambi, so shkumbi nga watambi. Mbulusa kuna wate sawa wangu nduna waluishi nga watambi na ambiwa nye mjia nga watambi. Kunyati nyo nyato shire nga watambi, nyato sita nga watambi, nyato josefa nga watambi, nyato beto nga watambi, nyato shambuka nga watambi. Nyato nyakwenda nga watambi. Kuhwese wa haki anoti uwandiswa kudali pwende kuweketa para jimsambiki. Nga tama shanga nama nama nyepe na timusirano nga tama kwa mkondo kwenye kumatuta mwene ano nishikutari wa manshi shibuya kudakurati zina ndini shuwa mpando kwenye sika mwene
0: shonga midu nutambisa inase ndi msukuru kawasovia shera msukuru kawasovia bichu ndi hama ni mkaji wake kondo nga gari ofisho nini kufabrike uparato kawasovia wu zimoa nukara mnyafa yo na mchumayo shwese ni wanawake nga gari ofisho ni kondo mnyafa yo aninga kangano niwo wese vanundziwa vanundziwa matiwa marongu munu unyika Nini ndini shusendu mwana wa makwengi. Achana ngigi, so hoba shia, hoba, tolemba kuchika kuno ni. Dinopangira wanguwewa, nudawa kupata hoba chinesi. Makawana vishweria, mudumaicha basi, manguwa mnukanda hoba, jaka garama ningi, sheyo. Mnujuwana, jiru hoba, ndiwari, ndivishwe.
3: Zakanaka, kusuti uga hisa dini bonori guru kudayo ni mfamba.
0: Uga hisa dini bonori guru ni mfamba, unikana kufamba. Vanangati gumba lina ulombo. Wakafamba zie waguma pa msipo mundu wakato guma upo steve uto jensi wa sukshoni nuopi ndepo kwenda kolima iwewewo unto diwa nanga nada tusuka nyio dea atifiri kukara seku dea ngatende ndesa kwenda kwa uto kumbira wabanga pundo kwa nipana banga danga pana baje uto kumbira wabaje anda waka guma kuma munda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza Maningi zinulimwa kondoe. Kunulimwa mafunde, mabonole, kunulimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchicha, cho kwenda kugura mabonole. Anda yu hundika na kusana lako, bonole guru pondopo. Uto sana pondopo, peka chamwana pondopo na ngepa mzaya wakato gumepo, undiko chirao hili. Andao, chimwana chiechi ni gara mwendo atendo ni bonole gurulia. Kuna ngepa hili, dufambi uwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kuna nga, nini, deo, nulisho dina. Au hii bonole guru.
3: Zakanaka angapashwa zina?
0: Zusendu mwana wa makwengi.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama la nkuku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendo nkuku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepaye? Longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisa.

0: João José Gotokoto. Masiyamboza shirungom atukufuzadepo. Ungaona bongwe kugwa nyampinungori patendere. Ungaona bongwe mbagwa nyampinungori patendere. Aluma na masango. Wamona bongwe yu. Mbagwa nyampinungori patendere. Pulupa pi. Agwa bongwe. Bongwe nkabu kugwa manzaka ya katai. Mbwenye chiripu chidanchita kutie bongwe agwe pakati patendere. Omona pepala umanancha aluma na masango. Tendi nzanga.
1: Jimwene nzanga.
0: Ako usabizo nzanga. Tingulonga bongwe, tingulonga nyati, tingulonga kalamu, tingulonga nani?
1: Tingulongira kuna ifiantu. Pipi ndi pintu pia kudzika na antwa zinsh. Mbwenye ndi natoma na mafala mangazi. Tuwano nzanga adalonge mushu. Inti nonga kazinsh. Mungu wana muntu. Mbaenda kuluwa ni katongwa. Chiripu chida susei pachisa. Panama paubali, panama ngupapi. Chiripu chida patei. Nse mundu nkabi kwenda katongwa kuluani pana kwa supai na kukonda chitatangwe. Mundu nse na naone mbaenda katongwa. Panangu anaone mbamangwa. Chiripu chida susei. Chiripu chida susei ndi tangwine. Mundu nse ni anasosa nsiruachi ndiye wa mundu wa kutoma senda katongwa na ndiye senda kautawira nsiruachi uda susei. Ndi tangwine bongo hapa. Agwa nyampini ngoli tangu anchi, ripu chide sosei, asosa kuli, agwa pansi, pepe satipangiza kuti asosa nseru, mbada kuonda hii kusosa nseru, mbada kuonda kugwe muti muli, ndi tangu ine kuti muntu nseni, anga sosa nseru, asasika palamira nao, nseru da sosei uli, mkuona tu, indi kafuna toma na mafalana, pana kusogol kwa ndima, ndina buesa pondo, mafalana angu tuira ndi timizili pipu hapa da tomeni, panzi sinongono painu programa ya misangana ntiku ya liru.
0: Ndi mwemweni nzanga sheni Marikeza Mario watumbudu za mwadidi nzanga. Apo wagugudu la mwadidi. Leka ndi ndukupedze pangonu basi ndukuita fedeze pangonu. Iya nukatia pafu. Ungaona bongwe kugwa nyampini ngori patendere aluma na masangu. Munga mwona mtu bulungutu bulungutu alipanyumba. Kalina kaita mvantu. Mfando, kwendoku, chinchinu. Leru, alibundukutu, alipanyumba aligo. Na mataku mairi nawa. Agwa nyampini ngoli mamuna. Akala pansi mamuna. Penu akala pansi nkazi. Penu akala pansi nskana. Penu akala pansi mpali. Pie piri nkutipangira kuti, chikasaka iye, adzachona. Chikasaka iye chiri, changwisa nyampini ngoli. Chamfindikiza, mbwenye iye chinchunu nkabevi mapatikiru nkabi alipanyumba li nawa nawa chakupatavi nkabevi ndipinonga kulakari kutimungona bongwe kugwa nyampini ngori alumananchi alumana masangu chiripu chida mpata chiripu chida alumana iye nseru nzango longa nseru apatwa na mikanzo apatwa na ndenda apatwa na pizinji pikachita iye chinchunu achunyuka mpe ini pano sina pichita vetai dzuna dzana ni kali muntu wakufamba ni pano kwenda kuli nzekuma kwenda ku nzekuma fika pali nzekuma muntu nakala na basa yekunda kwenda kaswira pindi pya nzako nzako apionera nyatwa kupidzadza penu pa nyumba pache penu mupenu pe emputu nakuzokusina sana pa nyumba pache penu malojache penu pa pa kantina pachi aona nyato kuti pindi pili apidzadzi nkati mule munagulisirei mbwenye iwe ungeenda kapiswa pindu nangane pepele maungbano ungapatiwa adibulungutu bulungutu unangu sapatiwa andu mba kufindikiza mba kusinza mba kumenya mba kuchola mwendo penu mba kuchola mkono tangwa chinichi wapisosa mpido ungira kula kala lairu mamona alinawa na matakumairi leru mamona achunyuka leru mamona aenda kasasi aenda kasosa nkazo mwana chintu leru mamona aenda kasosa mamuna mwana chintu mamuna mwana chintu nkabi soso atai nkazo mwana chintu nkabi soso atai munga pisosa pina kumwelerani nipidonga mbuya Julian Jose Gotogoto Masiyamboza kuchiri ngoma hafi mungu na bongwe kugwa nyampini ngoli patendele mpanyumba aluma na masangu. Pia nuzi kusoma timizira kwanza.
1: Ini pansangwa nongabi mafala mazinji. Kwele timizira tangu mafala mazinji. Takwanisa kwa longa pano. Ini ndatumburuza. Hema tumburuza na mafala numbu. Mbwenye pepi. pisa msangano usafuna kuti weruza eruza kuti tingakhala pachisa tisafuna tigope nseru tangu nseru ungabwera pakati pa ubale ungabwera pakati pa chikhalirano pachisa usazunguza misolo ya anthu mbapo ifi tingakhala mpisa tisafuna tiwezi titipinthu yalidi kuti mangwana pikhonde kuti bweresera nkanzo tangu ndiya zinji chinchino anthu akutongwa na misewu idaputawo ndiya zinji chinchino achita pinthu kale mbwenye lero akutongwa napyo nonganapi pidongee munduulu kuti kwatankazi mwana chinthu kwatamamuna mwana chinthu pepi ndi pikhonde ifika zinji mpisa umu sakhanongando kuchinjisana nkazi troka apa tepa nkazi asembwa na mamunachi pa nyumba mbwenye nkhabi kwana ne pinaongefi kuno anthu sakutigubuza msolo makutu ife tikulonga pinthu pya kumanga musi tikulonga pinthu pya kulanga mbwenye alipo anthu nango sagubuza makutu nonga hakubva chinthu tandi ya zinji chinchino akazi anasembefi asenda njira zakunja na munanango panango anabala mwana na mamuna nango akunja angafika pa nyumba mbapanga kuti mwanayo nkhwako mamunanga uku nkhabi ndiye zinji amayi akutayika chinchino azinji ababa akutayika chinchino kwenda kana murana akazi na chinthu nzanga
0: tapera takhuta kuna lonsa tifesera ndzidzi nongonoono mbuya Julian José Gotokolo Gotokoto Masiamboza sala na mwadi ikweko kwa kuna nsangani nzanga
1: ndi mumweni nzanga ine ndina nsangano bosi nsangani ushunda tumize na mbuya Francis Kunyandoto awena vikasaka babera kunda kukurva kunda kushoto msangano wao dalemba ndubozi msangani aulemba tepa kuti mwanambwa angauta nsatu ngafika pa duzi ta isalimira kutale nsatu mkuona tu mwanambwa kuta hapo nsatu ngafika pa duzi pa mwanambwa isabwelela tu kwe kunjira kubwela na iyo kulu mkuona msangano fika ushitina utumburu satani
0: kazinji keni ifi tingaona chintu tingaona pa makhaliro athu pa nyumba pathu tingalonga nsatu tingalonga mwanambwa kuta kuti nsatu kunifika pa nyumba kazinji keni munthu pa nyumba kunale anachita kuti nyumba yanga ino nkafuna kuti munthu afike pano tai asachita via pa nyumba pali angachita via asadzolonga kuti zhi mudzuli nkhabi fikika kai usafikike mudzuli nkhabi fikika tai mudzuli nkhabi fikika tai mbwenyi mwana chinthu nyumba uli mwamba wa nyumba pinachitie pepali nkhabi kwanisika tai kadiwo mwanawo ufuna ndikasembe pepali panango alikutani alikuzinga ale anthu akukonda khala mwandi mumweni anafunika kuti andi pepali mba akali anthu andi mumweni kuti andedi ine ndinafika pepali na pyanga pino pineni pano na nkhombo zanga zino zineni pano pano ikafika pepali ndingampanga ine iye angaita hamu naini pano ini mbonditapo hamu mbone iyembo iye ngaita hamu ini pano ndinakunda mapyanga thangwe chinichi ndisafuna ndisembe mwanachi ini pano ndisafuna ndisembe mwanachi mwanachi ndati ndinsembe iye angaita pyachi kukali pa nyumba pali ini pano kabifuna ana kunenda wasakope zhi paiwanga nkhabi kwanisika babanga nkhabi kwanisika mai wanga nkhabi kwanisika tai thangwe chinichi uhamu nichite pili alikukuwirira pa nyumba pachi alikutsigira pa nyumba pachi mbwenye nsatu nafuna bwera pa ibweresa lume ibweresa gogode pepali nkhabi fikika thangwe chinichi mwana chinthu nyumba alikukoya mwadidi nyumba achili aika fenzi na kulonga kwachi kuli konsene kuli alikuika fenzi nyumbachi panango nena fenzi di mbwenye kuika fenzi ndiye kuwirira pa nyumba pachi mwana angaenda chitapangwa ntemu kuti iwe ungeenda ubweri chinchino pano mwana saendadi mbabweradi chinchinodi kuna ana nangu midzinangu ungamvunza ndoku ndokiritu nkhabwera kangaza bwera tai ndipidongewa akulu akale kuti nkhabe ungaona mwana mbwa uta asautira kuti nsato ikondifika pati pa nyumba tende nzanga
1: ndimwene nsanga mafala mazinji makwanisa kwalonga tapiva nsangani uno njira zachi ndizezo zidagwandana imwe muzutaika tayu inembo inapita muna njira zibozeni kuti msatu tingalonga apa mwanambo kuti angauta msatu sachovera kutali pa nyumba nonga pidalonga nzanga pano kuti pana nyumba zinango munthu angalongesa kazinji panango anthu nkhabi fika pepa sagopapo ndiye zinji anthu chinchino saonefe asalonga mpisa mbwenye mphano wakwanisa kasemba tani mkati umu nyumba ineyi ichitepa afikira mutani mwemo iye mwana chintu nyumba apa panangu wana chintu nyumba ndi antu akunense kakamu nkabe fendezirandu nkabe tane seka antu wa makuzi nkabe fendezirandu pa nyumba pa panapa achikaliranu aseka loka woka basi mwenye tangu yanji mkwana tu pepe usajitisa kuti andu akafuna pita mwemu panangu abwelele kunja nkabe pita mwekuona mwana chintu nyumba kwa makuzi panangu panangu nyumba ile na kundikunangu alipo antu nangu panangu asa manga na mitambu ya magesi nyumba zao mbafa nga hagu andira pepe asa gopa nyumbene ishi na funa kwendeni kabeni ishi masikuanu ishi nga pata kwe ni nsu hapa tepa ndina mangu na magesi hapa tepa mwona tu kundikunangu kuna antu asa kwa nisambu funga nyumba zao na mitombu mtu nsene panangu afuna zikaloza cha masiku pepo angafika pepo anapita basi nkintali mwuri nga kwa nisabukavi nchira zinsenze mafungwa hii nga habi wana vinchira nabuka na kupitai akwa nisapita mwenye pakumuluka hii nga habi kwa nisavi nzanga mwatumburu za madidi nisangani
0: tapata katakuta mbuya Nyandoto Francisco Nyandoto imu mwonga visakapano kwa atakala kunzinda wabera ndukuna krawene tapata katakuta na nisangani anu nzizi nongonono unativemwe ini panda pata nisangani ushinzanga tinaita kwe kupangoni ini pandu kunu pangono piva nzanga ndapata nisangani ushi Nsangani mbwa kushimba mbuya João Raimundo Kembo mbuya João Raimundo Kembo mazamba shiringoma Nyaminga basi lero pale Nyaminga akuka lero hawa ndio timanyika kuno mbuya João Salvadori na mbuya Fachi na pa Emmanuel ndio timanyika lero ya Nyaminga kwa Kanyaminga Nyaminga ndapeleka takuta Nyaminga shiringoma ndapeleka takuta mulikuva mwadidi Misangani Misangani na mbumba na Misangani. Radio Mosambiki na mbumba na Radio Mosambiki. Tabwela pano zapatila imu basi kweku. Tabwela zapatila antu basi na mbumba ya Kaya, mbumba ya provinsia ya Sofala, provinsia de Manika, provinsia ya maprovinsia onse na nativa, Misangani. Misangani isaveka Gaza. Wabiva shamwa? Mm-hmm. Misangani kufeka Gaza. Isaveka Portugal. Isaveka Italia. Isaveka Amerika. Isaveka na kidindu cha tiri usijaka kidindu cha tiri nzango tijaka liyo cha www.cm.mz apo pipi pionse pinonge fipa nipi sukulungira pia chabe tai tukulungira mwakusenzeka tai tikulonga panga antu makali watu pili pinakondeswa kuti muntu leka chita pipi tai unge chita pipi mangwana tani ukikandarakano pa untu wako unge chita nzaku udidi unabudabu kuna iwembu unge chita nzaku kuipambo kuna bulambo kuna iwembu apu nzaku nko chita kuipa leka kumbelezena na kuipa nkabi unabelezena na udidi iye nga kumbelezena na udidi achi iwembu lekambo kumbelezena na kuipa tai mbelezena na udidi akubelezena na udidi mpase mbu udidi mpu akubelezena akupasa kuipa kwa jie mpaku tigariga pansolo paku iwe leko kumbelezena mpu na kuipa kwa chikuli kuna kupase nkabi mbwenyu unafuna kumbelezena na udidi wanseni nieni na prakta kuta Misangani Nyaminga hii mwakali ya Nyaminga Sheringoma na pereketa kuta kweku mpina nseri pina chitile mpani pa Radio Mosambiki mbuya João Raimundo Kembo mazamba Sheringoma alunga tiepa ndagula mwanambwa wankulukari mbwenye iye nkabe duwala kwa mbuya chetai mwanambwa ndagulenu wankulukari uyu nkabe duwala kwa mbuya chetai angona na kwa mbuya chi nchila ntente adagula wanchincha tai wanchincha nkabi dziwa kwa mbuya chitai mbwenyu wa nkulukali mkazunkulukali mwana mpwanko
1: ndi mumwene nsanga Misangani na ifilero ndi Misangani ya kulanga andwa zinchi panzizunu sapidziwa kuva programato Misangani na mafala mangasi ndi nonga pansangano nokuti ndipepe nonga nsanga pano kuti tengwanga chinyama cha senti kulongera kuna ifi anthu pepe tisapiva pisaitika kazinji wa semba nkazi panangu akali kubanja inangu panangu tilongi kundine tilongi nkazi abuka kubanja kwache abwena anapiana panyumba mbwenyi kuseka seka na mamunacho akali nkabi kuseka maliratu tai yuna nsemba kutintina nkazanga panyumba iye abuka kubanja kunangu angaonana mamunacho akali da kundana ye ndi hahai wiro pont mkwona tu pepe upisatufunzisa ifi yantu kuti munga kukwata mwanambu wa mkulukali, panangu kwa semba nkazi kutia bukakali kubanje nangu, alipo nangu asadualiratu banjacha kali. Mpwenya zinji, chinchino, asakana ya basi, ntimono uli basi. Mamuna ngeenda kubasa, panangu asam, chaira ntukuzi, safuna ntuona nena yu. Banje malakali na unu, chinchino yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama, na mamuna asa kupasa chile mezu chanseni. Mbwenye iye mayuno mbozi mboze nushu. Nkabe pata na manchamayu banjachi ichwa. Akubwele pondu banchekali ya kukonda kwe kutanguyanji. Nzizo nseni kweku. Mukamenyo ya panangu nkagulio fuo ya panangu mukagune ya nchala penseni. Mukona tu. Mbwenye mwona banje nangu. Mungu wa kukumpoliranu. Mwona banje nangu. Mbwenye nkabe pata basi. Mukubwele pondu kwa kali. Mkubwe pontu banje kale, mamuna kale kwenda na emu mpaka chinchini muna emu ntima basi. Mkwona tu, nsanga ini tikafuna toma na mafala na, pa nsanga nunu kupepio, kazinji tikupio na mizizini wa kumalisira. Mayo nsene, panangu, haita nchatu panangu ngreja, ahandu haja nsikune pipi pipi na makaru mpwenye, asasikabwele pontu kuna mamuna chua kale, pepio mayunu asafunanji. Pepi hapinaitika basi kuna kazi, kuna muna saitambu. Asa zikasia mai panyumba, andu kuenda kama fantango kutipangaenda kweku. Kuenda kwa mayoda, kuenda na ekale. Kweku nduku na jie, kweku nduku na siye makubiri achi, angabemba kweku kunyumba. Nunga hadaja kweku tayo kwa makuja kwa mkazada kuenda na ekale. Pepi pisabwesa kuipa pakate patu hifi makaliru atu hifi tangu. Chiri chida kondye usafuna chikondiretu. Wasiana nankazi panangu pia kapiwiri pitatu. Pia maliratu. Tangu mungafuna bwere anapontu muzika onana. Pia ipa sazikabuka matenda. Tangu nkabi wasiana mamuna. Wasiana nankazi usafuna usukiretu manja. Tangu yanji. Mkazi kule enda na nchira za chembu. Iwe mamuna wapita muna nchira za kombu na kazi nanguwa. Mkazi ule wapita muna nchira za chembu na muna nangu. Mbumuzika. Juntari pontu hapa chiropa china menyana pepo ndi pepa na zikabuka matenda nzanga. Indi kafuna tumbrusa tepa nzanga anu.
0: Napele katakuta kunemu mwasema tifesila nzizi nonganemwe. Mbuya João Raimundo Kembo. Masiamboza Shiringoma na nzanga leo dipase mpani paraji Mosambiki. Ndi mbweni kazi njikeni akulu wakala wangatani. Afi nkuku wa kolu ya chimonika kudabukepi. Kudabukai? Kudabukeyo.
1: Kudabukeyo ndi
0: mkuku wa kolu ya chimunika kudabukeyo. Hapa mbuya João Raimundo Kembo. Pila kifunzeo tepa kutuwa. Nda guna mwana mbuanga wa nkulukali. Mbuya mwana mbuanga da guleni wa nkulukali huyu. Ngabi duwala kuli kwa mbuya chetai. Alipondu anga kaa kuyumba kunu. Timizi alikunu nkila pondu kwenda pondu. Nungi. Mbunu wa chipenye nilanga na kusokuloku. Mpenda pondu kwa kudabukeyo kuli. Simwe mutai. Mwasembo na mamuno nangu. Kalani na mamuna mbozeni. Iwembo, masembo na mamuna ngozi. Kalani na mamuna mbozeni. Penembo, imembo, makwata nkazi. Adakwatie mule. Penembo, nkazi mbo, enda kuna ngombo, kubanjambo. Pepali, safunikati kali antu, wakudabwele pondu chinduli nduli. Waenda, mamala hapa, mamaliratu. Chogoda, nkabefi. Maita chochomere, vina na ufaka. Vuru. Ndamala, ndiri kwende na zanga. Iwembo, sampo na zakombo. Mbwenji pina zachita. Avi akulakala ngatani akulonga munthu mbawe nepontho akulonga munthu namuno afata kondana mbali atani adafu ifu tingonana njira tibwere pontho wapya kali pontho nkabevi ndipe pina ipina pina kondeswa papa lekani bwerera vininga piri kwaite mwakali nkabevi tangwa chinichi iwasia banjeri ubwere pontho namuno no pontho iwombo asia pontho banjeri ubwere pontho nankazi pontho no pontho pepe nkabi chitika tai mwakonda huko kondera nitu mwakondera atu mwenge enda kumbu anafuna kwatie muli hahai wiru. Uyi ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makali watu nishene marikezi za mari. Kuna antu azinji alikubodula mabanja na tangulineshi. Asafuna kuti, asafuna kanonga na njii, ninga mpenu wangi, mpenu wa manga. Uku nchancha, ukwendo kunchancha. Peri kwa kambu ninkazimbu, pida nkonde nipanu, da nkonde ranji nkazu nipanu. Mamuna da nkonde ranji, mamu nipanu, da nkonde ranji. Da nkonde na efi chingunungonu basi. Hii ndasembo na mamuno hii. Ndikwenda pwani kuna mamuno. Kani ubananga? Bwananga. Uli kupiko du bwananga. Ndilipo panu. Usatani. Kwa kubwela kunu ba? Nsa kukule aenda kubasa kutani. Akubwela pwani chocho pwantu. Uyimpo baliwa nyumba muli. Uyimpo pwantu. Ndo chocho. Kwenda kubaliwa. Alikwenda nyumba ya nzachi. Pali pana kuna nzachi pali. Kwenda pwantu pepa li pwantu. Kwenda kateketa pwantu pepa li pwantu. Pepa ni kabifu titika taya pipi. Musa kwata nji. Tsa kwata na kula sana na mipeni. tisalasana mipeni angabwera nzanga wi mama chidamulasa nampeni ndiwe uli bundu kuti bulundu kutu wamulasa nzaku nampeni peni ngwankazi lasa mamuna chinampeni peni ndi mamuna lasa nkaza chanchi nampeni pepsa chitika mbwenyi akulaka ndipidalongea kuti pepi ngapi kuti pichitike vingabe lekani chitapie pitampia kuipa kakamwe pasogulu panu na pasogulu pa antu na pasogulu pa mungu munga antu anga kuvani pachisa pale kuti che adakondana anale alakana ndipo ndipo ana kujisana chuisi yao ana kujisana chuisi ana kujisana chuisi mwakondana mwakuda kondana simwe te lero mukineke mundini ndipondwa namu pese chitika maningi ndapereka takuta kuna João Raimundo Kembo na nsangalo pase mpano pa radio Mosambiki kulongera kuti ndagula mwanambwanga onkulu kale mbwenye iye ngabi dwala kwa mbuya chetai ngabi dwala una mwanampunyu mpunu penyenye alikwenda kuti kuli mpunu penyenye akuchena na bontu ntokodza nambwa ana mbwa tsaidzana chaina na ntokodzi uicha mwanambwe chaina ntokodzi mwanambwe chaina ntokodzi tapera takuta sana mwadidi pa kunzanga sangano nako longani nzanga
1: Nzanga ini pantsiku eliru nsangano kana ndino ubozu uchitepa penu imu basi kakamuna piti zani basi tukwira tifungi sentima yatu
0: Tapra kutakuta kuna Sheri Marikeza Maru na kuna Anton Senti Vesera panu paraju Mosambiki ini panu tini kobwa ya misangani kobwa anga nkabi malatai Anton Aziki ananivunza kutuwa mfunu mwoko mantima afana nchoko ndetuwa sakota makulu ngakari mfuna chitatepa kuti mamuna nkulu ape na ndevu ngona mamuna nkulu ungagumana mamuna nkulu alikupia ndevu mpukusi ndevu tata makulu ngakari nisangano no kuti piangana pini tatingi tamakulu ngakari nisangano mbwenye misangani teronga kari ni panu paraju Mosambiki ini nkabi misangani tai Sheri Marikeza unabwira kuna bukao kule penubuka kupi ungabwira panu paraju Mosambiki ili sadzira kuti taulonga chaka changana nisangani utaulonga chaka changana yonseri nkati mungusuro mwangomu nisakufunza Sheri Marikeza Mario ndo kusugula misangano bifa shangwali
1: ndi mwe
0: obifa ne
1: ndi mwe
0: ulongesa mwali ndi tangwachi makinanga nchinanga ulikunufunza kuni ulikulongesa mwali ndi
1: mwe
0: aleka kotama tai mulo mwaku mpulangani pepa pana nungani wapo hapo ndapata nsangani pano ndapata nsangani pano wambuya Zitu José Fernando Zitu José Fernando Chitumba Marimbi Bairu Chitumba Marimbi alonga tepo Nyankalizi anabwera na kunkodoro Nyankalizi anabwera na kunkodoro anamuona ndi nzako chinthu chonse chilebwera na kunkodoro iwe ungakwanisa kuchiona tai mbwena chona ndi yani ndi nzako pidongera kula kale kuti mabongwe kuonesa kukhalatani mazinji iwe wokeni ngabiona iwe bongwe kuja pansi anabwera na uko unakwanisa kumuona ewe akulu mbalonga tepa mabongwe anangwali nzuru anangwali pansi lakuja mapira manga ndipidongera kula kale kuti mabongwe kuonesa kukhalatani khala zinji Apa mbunya Zitu José Fernando Chitumba Marimbi atikufunza tepe Nyankalizi na bwena kunkodoro anamuona ndi nzako tendi nzanga
1: Ndimweni ini ndinonga mafala mangasi kuti wipi onseni ungabwera panangu kuna munthu nonga pidonga pansangana apa te kuti naona ndi nzako nduli pepe tsatipangiza kuti wipi onseni ungabwera pa nyumba Panangu ifi takene
0: ngabi kupalisa kupiona tai mbwenye anangu anyakalina naifi paduzi ale chikalina ni chatu anakana ifi duzi panangu asatikodola kuti mbwenye pinachitie mwipi panu panyumba panu mungabulukapo chilipu chinabwena kunkodola kwanu imwe ngabi kuchiona tai musaona tani tisaona miami nchidodumuno ande Mundu sapangwa posi. Kachikawiri. Usapangwa pondu kutua mpai. Penu mama. Mwari ya kukala pezi. Mboye munganda na njirei. Munapifindikiza. Iu mundu saka wakueza. Kuti ini habi tamangatai. Ndini nyakatia ndiewa. Fampa pianga pangono. Awena anga komeru wa maningi. Unatu umpati. Tangwaji ni chukubwetani. Chukubwena kukodolo kwako. Nzako kukodola. Pia kukodola. Ngabi chitandhonga pa nyumba tai. Mbwenye iwe usakufuna kala muntu wakukundama upipatisise na manja mawiri kwiyo. Unga pipatisisa iwe mwekene. Antu ale akamfunza, antu akaitatani, iye mwono mwapa zuno wapansi gide, Nkabi panga muntu, penu nkabi panga uli muntu adapate ina manja chetai. Kutinda pangwa nangana, kutinda kuna njirezi nkabi. Anakwata muomwa pa zulu, nuwa pansi gide. Apipate keni. Ha? Apipata endelitu fragrant delitu. Eh? Enfragranti delitu. Apipata keni. Kweo! Ale nalemba mpangwa, ale asalonga tiepa. Istivemu jila ini loku. Tenda kakwata mpangwa ezi. Ifi pina lembi fipanu. Tapiona mpidi. Tenda kwa kutampangwa mbiti zona pili pika chitika kwe kuri. Ini loku. Wapapata nzanga?
1: Ndi mumu.
0: Iu ngava chintu. Penu wakudula pachisa. Penu wakudula kupi. Penu wakudula pabasa. Usafuna kare muntu watani wakukundama. Leka longa tai. Ungapangwa pintu. Mata mapiaku muomu wapazulu nuwapansi. Kuti mangwana. Ungazapipata. Ahahae. Ando kandi vunza zuna zana. Ando kani vunda zuna zana. Angalonga kutua. Chisa cha mazamba. Chiri chisa cha mazamba. Penu chisa cha kundue. Penu chisa cha lavu. Eh? Nyaminga che. Nyaminga kweku. Mpwe nitri kuona antu. Alikuwa shula nsanga. Apu antu kutubuka na shula shula. Anawa shula nsanga. Awe. Asenaka vunda kuru wakuru. Angafuka. Taona antu. Maona he. Matamani. Asa vunda matamani. Fuake apatna manjabai. Asa bwena nzizu anji. Asa bwena nzizu wakati. Mimu munga huo, nzizu wakati ndobwereo, anti ndi nzizu ndobwereo. Ali mpachita isha, mpachita pili pina ziwa kuki, mbenda pa zunguli, anapata, anafinikitita, finikize. Wapipata pepe nzanga?
1: Ndi mumu. Eh?
0: Wakeni mtu nkabu wana chintu utai. Mtu onsena natonga. Mtu onseni pabanja. Mtu onseni mbutu zinako za kusiana siana. Asa kanantu balala pa utongiachi. Penu pa nyumba pachi. Panangu pachisa, panangu kupi, mbapangwa. Mbamatama, mbapangwa, mbamatama, mbapangwa, mbamatama. Ninga antu mazincha na chitama vila mao kwenda, kapata basa kunja. Asa pangwa pintu maningi. Mizizina kwa sazonga tani, ndiri kwenda, ndikreni nguanga ya karasa wanga mpashita. Ndikreni changachiri mbokosi, ndikreni changachiri mbokosi, mama ngegedi. Ndiri kwenda, sana mwadidi mwabibu, andi, kwa tani mazi mpapu, kwa tani mazi muna mwanji njira, nani, ikani mazi. Ndikireni teka we kumida mtishela. Ndi kanakwa kwenda alikwenda. Anga fika uku kungono uku kukuru. Sheni marikeza mandu kukupanga nsangani. Uku kungono uku kukuru. Funa pipate kene manja simo re. Hali tani. Hali akomeru asha. Hali akomeru wa maningi. Hali kupata pa nyumba pa nzachi. Tapata nyumba ya nzachi. Ma nzachi halipo tai. Akomeru. Ndipina buke kuti. Ndiri kwenda kubasa upiva. Ndi. Ndoko nipa. Anga mamba li garimbu. Mwafika. Nada ndilipangana hapano. Nilipangana hili. Halipete nkwete. Pachisa hapano nilipane hii piyaki. Halipiyaki no. Hakudikira. Nzizu ngono. Nzizu ukuru. Angafika go. Mbani ndilipano. Pau pitiratu. Ui mbani halipano. Ha? Ui mbani halipano. Hapana hapa. Ndipidongi na kula kala vi. Chakunkodolo. Chinkabwene china kunkodolo. Yuhu hakunisa kuchona tai. Mbwena chona mbani. Ndinzaku. Tendi nzango takuta
1: mweni mwatifungulia nshira
0: mfungulia nchita kona ukaliti kwizi ili pano ndi ndizanga ndi ani pai da afriko pifa
1: pai da
0: misangani onseni munu se zero set tendi sikugaya tai
1: ini ndinapita na nshira zibozeni tangwe mwatifungulira nshira hapa kuti chinchinu tisapiona kazinchi munthu uli panango anakhulupire maningi uli ndiye sabwena kunkhodolo kwako pontho mbaza kakulonga kuipa pana mbachita pensen pia kuipa kuna yumbu kulupirira kutini ndina wanga sandifuna pandi ndina wanga sandipasa mbu mafala didi iye mtu mboze ndi iye sazaka kukumechi gwenembe pontu nukapidonga nsanga nduli sadikile panangu mkutingaita ulendo tsasia nyumba pensen temakuta makupisia mundi mweni mbwenyi kazinja na safe ule ndi iye sazabwesa nyamalu mwemu nditangwine chinchino andu azinja kunenseka pakati mambu kaliro panangu wapata unotensa panangu na trombose tanguyanji uipi sabuka na panyumba mjuhusa zakaitisa mundu mbavakupa nsolu mpaka wapata na trombose trombose na onefi nchino mundu panangu wa umankonu panangu na mwendo pia uipi sabuka na panyumba mamuna sazaka kwata mtolo kukulu kakamu msolu machi ndipi sazakaitisa kuti mundu ule apata na matenda mkona tu mkazi panyumba tisankrupiri tansemba na kumfuna mbwenyi tingaita ulendu panatu kuenda kupu asabwesa mamuna nangu ndulu mkona tu mamuna mbava penseni ipi nsolache na katana wakupisa ungapisa pepo apata na matenda tangwine kutia zinji chinchino asaita pindu mchikumukumba mbanyerezira panangu tini hapi na iteni nkhabi munthu akundiona tayi kwa anthu akukuona nasazika fikisa mphangwa kuna ula nechitiyo chikhumukhumu kuona topepi ndipindipizinji sapiona chinchini pipitika mabanja omu mabanja mazinja kumaa chinchini thangwe anji anthu mpaka chinchini safuna chita tsenzo basi ngafuna lemeza banja ngafuna lemeza mamuna ne nkazi nzanga
0: tabira takuta kuna mbuya Zitu Jose Fernando Chitumba Maringwi salani mwanidi nzizi nongonona tivemo kweko kumaringwi salani hapa ndapata nsangani wa mbuya Juanqui Bulandi Dondo mbuya Juanqui Bulandi Dondo alongatepa avimwi munyu wakupemba nkhabe kwana ika muliwo tai munyu kupemba nkhabe kwana ika muli ika muliwo tai munyu mangwana kale kuna kapemba mkuchoni kuna kapemba nzako ndeto kupemba ona anokupasanje madongolo mamairi wanyanya kupemba anokupasa madongolo mamairi wa munyu awo madongolo mwa matatu wa munyu unakwana nchisai ndipidonga kula kale kuti munyu kupemba nkhabe kwana nchi nkhabe kwana nchi nkhabe kwana ika nchisai tai
1: ndimumwene nsanga chinthu chansen chakupemba panango ngakhutisa tayi waenda letangule akupasa ule anakupasa twera akupheze ntsiku ineyi basi mukuona chasiyana na chinthu chakuphatira ukeni basa mukuona pa basa tingaphata panango kumala kwa nthanda sapaso kweni makubiri akunjipa maona tingafika kunyumba tinagawisa tinaitatepa naita nyumba ishi inangu na nagulira na piana nguo panangu nagulira krasa nguo gulira krasa kuna baba panangu kuna mai mfoya mkwana tu mbwe nchakupasa njine panangu napasa nshikudu nchakupasa unadungunya kunani mpepe msanga nisatifunzisa kutichansen chakupasio nga kutisa tayo tisafunika tiwangi mpamvu tipatibasa tuira tuone mbu masanto kwa kuinjipa tugule mchakuja pa nyumba ni chini cha stendi chinafuna fichine tinagula na kubilia tui tukwenda kumunda kalima tukwenda kalima kumunda pa chaka chingamala pano tino pia kuja dala pa nyumba mkuona tu china gulisa mbu china tinaja pa nyumba tangu yanji tangu tapata basa nisangano kutipanga kutinga lima bwiranti limi na mpambu zanseni kutituoni kuja chinafuna kutipeza panangu chaka checha mumbu mkona tu alipo panangu senda kumunda panangu asa funa ndini mipianga njuni magaloni mangasi basi ya mpunga hapa tipi nali mapianga pangonu basi pepi yu ngavifu safunika tilimi pizinji tukotoli pindu pizinji kutu tukwanisi kuja pinangu tinagulisamu tiguli ninchininji kwa nyumba tiguli nguo kuna ana piana makateri ninchininji mkona tu mbitekeni ka kuenda kalima na ufekenyu asa funa ndile mpianga ndoni panangu nyaka galau awiri panangu atatu ndinakuwa anakuja panangu pansiku zingasi mkuona tu chansendi chinapatile fibasa chingabwela nchatu chene ule anafuna kuzaka pembe yonga haku mpasa pisi njitai nditanguine chinchinu midzizi naifu chinchinu mundu angazaka pembe chakuja panyumba haku mpanga kutendika buse keni nchikuwa tai chinchinu pia pikalipakali pepe kazaka mpanga mutu kutika buse keni nchikuwa muli angafika kweku nsakati dala za ziratu alikuenda mkwana tu chinchino andu asaita funga yekena nashavi chiti kwa chiri nkabefi kupangisa mundu tai mkwana tu tangwe anasapizwa ni ngapangisa mundu anendaka kandolera anandimalira posu yanga mkwana tu pepi satipangiza kuti tisafunika tipatibasa chakupemba lero pemba mangwana pemba nditangwine kazinji mizi mwatu mutepa mundu angapemba ngusa mpasa foya wakale ama panduka pana kamise kale anaitaka dungunyira kunani iyi chindo kuchita pasi achipatira base nzanga ndikafuna tomatena nsangani chinthu chansene chakupemba ngakhutisa mimba tai unaja pang'ono basi unapata pono na nchala
0: tapereka takuta mbuya Shane Marikeza Mario tapereka takuta mbuya Juanqui Bulandi kudondo na nsangani kuti pase mpano kutiwa munyu wakupemba nkhabe kwana ika muliwo tayi kazinjikeni ife ninga nzanga malonga tisachita ninga masenzekero a mpira kwenda kumunda kwenda kalesera kumunda pinabulukadi pinangusatitikanisa chipano tikaniswa anthu onsene padzalonga kuti she akhaendambo mandruzi no akhaendambo mandruzi no mbwenyirangana adzachita tani mbafiwa manungu pia achini pano pidone dzuwa mbibuluka kala akaiza kuti chakachino nkhabe kubuka ku mpunga tai mandruzi usabuka maningi mpunga. Lekani chitapia kui lesera nghabi. Kwenda kalima, kwenda kalimiratu, pana mana mana mana kulima na mbafu sonseni. Kuti mangwana tikonde kwenda kapasiwa na mundu. Kuti mangwana tikonde kachita mpaka misu, kachita mpaka. Kwenda kabvunira nzako, angamaa kupasi nkunza. Kwenda kabvunira nzako, angamaa kubvunzi kuti mai. Munga mangwani munaendeka vuna mbundimeyo ndime mapwepwe yoka mapwepwe ila kunda buluka maningire ndina vunze kuti munaendeka kwa tambu mbeo munaendeka kwa tambu kuna vuna nipo kundine yo munga vuna wansenu lingwanu iya makuona kuti ndi mapwepwe kwa kalipwekuli tangwa chinichi wapolola ndiwe kwenda kadikira kwenda kadikira pindu pa kupaswa chakupaswa nkabi kwa nabudu tai chakupaswa nkabi kutisa mimba tai. Na lini chakupaswa na chinakutisa mimba. Tisafunika mbozi na mbozi. Aga kandi basa na pate. Mba pati basa nsena mbamfu zonseliseni. Penu gulisa makala. Penu tema miti gulisa nkuni. Penu tibozi na tibozi na gulisefi. Gulisa matimati. Gulisa sabola. Gulisa masamba. Gulisa kofi. Gulisa pintu chimbamba. Penu mapiramanga. Penu kagulambo. Kulibweza gulisambu. Nine ndi basa yukulu maniku kutimangwana. Tikondisekwa pachisa. Kutimangwana. Tikondisekwa nari anzatu ali. Kutishe. Ngama kwe kukupo wako nchweku. Iye ndia kari mkazidi, mkazi, kalida manja, mkazi. Kuna mkazi nchweku nanda kalida manja, nawa bulungutu, mkazi. Mkazi onsene sabuluka, mbenda kakita mavira mao. Mkazi onsene senda kumunda, ana kwenda nyamatanda, ana kwenda manika, ana kwenda teti, ana kwenda mputu za kusena, manduzi, mputu za kusena sena zinarimwa chinchinu antu. Mbwenyi, ifi tisafuna tekali antu, wakuchita pindipatu tekeni. Tikondi dikira paswa na mtu. Mtu ule anadikira fiku tatipa sembu ule. Anapintu ipia chembu. Kazi nchikeni ndaona nsiku na ngocheni marikeza mari na hali rotiva nzitu ngonono. Mamuna balanacha ashano. Ashano atatu amuna. Hawiri ya kazi. Iye nghaku na kumunda li. Jo. Kaliwe nyama yao. Iwe nyama yao. Wadwala kodi. Wadwanda kufusa chukona ntilipano. Ninji baba kodi. Ninji. Ili pa nukunu nkabi ni ne mafuta, aku kanchisai, ne baka yao nkabi. Iyo unakarari kwe kuna nkazaku le sempie uli, nkazaku nina kunyengere ilewe, ne? Nkazaku nina kunyengere ilewe, unapio na nenepano. Ana sa pikiriru, ana pikiriru. Baba, manja. Andi timuwe ni mwana sapasa baba, chakutoma senda kuona mpa nyumba pachi. Angaona kutimpa ndalurupiru, asenda kapasa baba chembu. Mbwenye nga sowa, njipina kalee pepali, na wampu na timbole kempu na mataku. Apu tingali nikirana basi kutimua ana tipasi, tinafana njala. Tinga dikirana basi kutiana tipasi. Tinafamba na usiwa. Tinafamba na usiwa. Tinaja masamba. Anomba kunda pita munyu. Anomba kunda pita anchi. Mba kunda pita sabora. Mba kunda pita mafuta. Mba kunda pita ukaka penu mandui. Tangwa chininji tukulikira chukupasiwa. Chinchinu mba tile kireni. Chini chukupasiwa tai. Mbozi na mbozi. Mba pati na manjaji. Utongiatu watipasa mwai. Kuti monseni limani. Mwonsi pari paneo pari lima. Pana kareo pari lima. Pana kareo mputi yonseni chilo. Chita mavira mao. Tapela kutakuti. Unasangani kwa kunzanga?
1: Ini nsangani nkhabi chinchinu. Mbwenye. Nsangani kwa labwesenu kalubosi basi.
0: Hapa nzanga. Nsangani wa kumarisa. Unweni panu hapa. Ndushi. Mbwenye Johani. Morinyu. Nyaminga. Bairo 3 de Fevereiro. Sheringoma. Nyaminga. Ndakufunda pa nyaminga lere nyaminga
1: kuka nyaminga
0: antu kono kanoka tani antu akara soka tani kono kwa dijekera auna safari bisangare simunza
1: asafisira
0: maningi ndapata kutakuta nyaminga lere ankona nyaminga nsiku na kutaka kana kaya yeka pano nsiku na kumarumeo yeka marumeo nsiku na kupano dondu yeka dondu ini nsiku na kupano kunu nzatu asatimba kolonga maningi kupi akolonga maningi kupi maniko kupi?
1: Zambezi
0: kukirimani mbena kalonga maningi mazingi kundibodzene mbwenye lero nyaminga lero leka sosa mwanambwa wachinkaikai mbudziwa kuti ananduluma leka sosa mwanambwa wachinkaikai itai mbwenye mangwana mwanambwa yu mbudziwa mbukambu udziwa kuti mwanambwa na sosa nyankaikai huyu Anatendulume.
1: Ntumumweni, pepe pisa tupangiza kuti tingakala pachisa ifi mbiteke tisafunatiwezi anto kusenzeka nao, anto kukonde senzeka nao. Changu, iu ungeenda kusenzeka na mbava. Mangwana, una mangwambu. Masupaya nga upata na wanga kuti, ndi mbava atepi. Iu si mbava atai. Mbwenyi unayikwambu kukundi ya mbava, tangu yanji, unashamwala mbava, unashamwala tinsina, unashamwala sapandu cha masiku, unashamwala senda mbabirandu cha masiku. Mkwona tu, njitanguine kutitinga kala mpisa, tisafuna tiwezi, antu adidi ndiyapi, tuera tisekinao, antu wakuipa mitima ndiyapi, tangu iu unga kana shamwali wa tinsina, iu unga kana shamwali asapandu, asatemandu na masupada cha masiku, unga senzeka na ayu, no, kutindi shamwali anga, nsiku zina mazina supada bozeni na teme na antu, anazika kutemambu, njitanguine, tingawona kutipana mundu wa saipantima pa jisa, asatemandu, asabirandu, tisafunika tendika nsumira kwa supaya, you know, kuti kwa atuku kuna mundu asafamba na supada, asatemandu, asabirandu, asapwetirandu mizimuawa cha masiku. Tuwela supaya zika kwa ata indika afungira, tuwela afunzi kweku uchita uchile mezu kuna andu. Mpwenye, tingansia nsinsina pa jisa pa, tingansia mbava, mangwana ife, tinasika birambu nae. Nzange indika kuna tomatipu. Kuti tingaona mundu wa kuipa pachisa, mbitekeni chita ushamwali na itai, nje zinje saonefi. Pana kuna kazi, asapangana nzeru za kuipa kuti, siya mamuna kukuna mamuna na mdina migwanga sa kufuna iwe. Anakobira tuwela kupasa. Iu ungaenda kweku, ukuenda kapita na nshire kuipa, mangwana, unazaka lira. Pampapaya tangu anchi, wenda na mundu wa kuipa ntima, mkwona tu. Nje zinje satirangani sa mizimuatu kakati kukamadidi na kazatu. Tuela zikafuza kazi chinchinu. Nje zinje ananzeru za kuipa. Tuela zikafuza nza hapa banja nzanga.
0: Tapra katakuta kuna leo sari tifesila nzizi na kuna anupanu. Misangani na mbumba. Mbumba na Misangani. Radio Mosambiki na Misangati. Kutikitika Misangani panu. Ina mkankati mwantiemba buda panu pa Radio Mosambiki. Apo Msangani shena marikaiza maru wa kutumbuluza mwadini. Leka sosa mwanambua. Wachinkaikai. Mbuziwa kuti asaluma. Havyo ankonda nkazachi. Ntina mkwanisa ndini. Ntina mkwanisa ndini pano. Mamunacha konde na mamuna. Mamunacha ntina mkwanisa ndini pano. Ntina mkwanisa. Nkazi, mamuna kulonga nkazachi ntina mkwanisa ndini pano. Mkazimbo kulonga mamunacha ntina tindi mkwanisi. Ntina tindi nchinji no. Ntina tindi nsuki nori. Iwe mbuziwa kuti mamunoyu. Asapenga maningi mamunoyu. Ntipa nendie pafika kakacha nae. Mbuzo huyu nchinka inka ichi. Mangwana huyu anazandila mukirambu ninga na mukirambu nzanga. Imwe nkabi avindinenda pepali. Posi katika wili. Iwo mbuzo kuti mwana huyu anaungwa pachisa ngana huyu. Makaliru wachi siadidi tai. Ife ndipanete pepali kuti ndika senziki nae. Pepali pina sose iye. Asonga ndikande kadini kadina ngana. Ngana nalo mboi kudentia nsikune nina kadina ntu ngabi. Mbwenye satulongo kuki ngingkumbia kibodzeni. Kazingi sacha puta nseru, tazapaswa nseru, tangu ya chininchi, tafamba na chinkai nkai, yifi mbizo kutuwa, anafamba nini panu ni chinkai nkai, angapato na pato, anapato pachachi ye, mbo ini panu nkabi nkabi, pantie mkabi pepe, chitafo njuntu, e kumplisi, uka, mwakali mwenseni, dikali mwenseni, mwakamu mwenseni, dikamoto mwenseni, nzakwa haba na mwane uyu, mwakali mwenseni, dikali mwenseni, anafamba ni nsako achi aputa nseru zana tikunsaka mukali mwanseri yepo na ngambo ki ndine ndakeni ngambo ndine ndakeni ndine ndane upo butswe ndine ndane yu unati wendi ndine pano butswe ana chimola salanduli yepo safuna kuti ine ndika kale ndakeni kule yembo asale pacham udidi kunu kunja kunu tineta tonse na yu iye ada puta nseru na do ne yu dokunda puta nseru mwanseri dondolo injira mbe kai bodzeni kazi njikeni akula kala nga vyanchi avilekani senzekani nanchi. Mberi sente kanchi mkokota. Unata kokotwa na mberi pobutipeni. Mberi tuwerea nyama zikulu zikulu. Mberi afiranchi efera mkokota. Tangwa chingi tuwerea nyama zikulu zikulu. Ali machibunti. Nzomba zikulu zikulu. Ali nyume. Pena batuwerea. Fika panda kuntunda na chine kunu mberi. Akaezo pina mberi pindi kwenye kunu mpira mazi. Se mbakuna zokuti alikunu mpachicha. Enda kakwa kuntunda. Mbampata mberi. Nzomba zikulu zimbisi, mbisi puruga puyuzuko pepoli, mbiri apontu chibansipansi, mbisi ya apontu nyanza chiji, penu nguwa apontu chiji, iu na kuchenjira kwako, kye, wanumpa kunji, anto kupata kwenye chisa mbili, ndibwepi dongila nisangano kuti, iu mbisi zio mwana mbo nyankaikai, leka sosa, mwana mbo unyachinkaikai, mbudziwa kuti asaluma anakulumisa tingonoka mwana mbwa tingonoka nyanjanja tingonoka suro tukulonga nani
1: kune fiand
0: ante fiand tapata takuta kune mwanse mukafa misangani nzizi nokonono misangani na mbumba mbumba na misangani ife tikali pano nzizi nokonono tikita misangani idabuka nkati mandiemba bitilemberwa na ntokozi atu
2: basi yankonda ntonyoke huko anaofemba kumachibese no vyora zimphangwa na maputu machibese didi maputu.
3: A atualização informativa a esta hora por Ernesto Chauque. Bom dia.
4: Muito bom dia, Presidente da República e Associação de Pequenas e Médias Empresas deram um novo passo no reforço da parceria entre o governo e o setor privado no encontro realizado esta sexta-feira em Maputo. Na ocasião, foram apresentadas propostas de reformas destinadas a remover desafios que limitam o crescimento das micro, pequenas e médias empresas. O presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Pedro Silva, disse na ocasião que as medidas a serem aperfeiçoadas por uma equipe técnica conjunta pretendem criar melhores condições para o desenvolvimento empresarial, geração de emprego e fortalecimento da economia nacional.
5: A PME tinha um desafio de poder trazer medidas que possam impulsionar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas de Moçambique. E, como tal, viemos apresentar as mesmas. Esperamos agora, com uma equipa de trabalho, poder desenvolver as mesmas para poderem ser implementadas curto, médio prazo. São medidas que vão ter uma relevância enorme na facilitação do crescimento das micro, pequenas e médias empresas, na criação de emprego para os jovens.
4: Ainda nesta sexta-feira, o chefe de Estado reuniu-se com a diretora regional da Corporação Financeira Internacional, IFC, para a África Austral e Cláudia Conceição, onde analisaram as medidas destinadas a fortalecer o setor privado e melhorar o ambiente de investimento em Moçambique. E o presidente da República, Daniel Chapo, quer ver reforçado o papel das confissões religiosas na promoção da ética, da moral e da coesão social em Moçambique. A Daniel Chapo falava esta sexta-feira em Maputo, na audiência que manteve com uma delegação da Igreja Assembleia de Deus Africana, que foi felicitá-lo pela sua eleição nas presidenciais de 2024 e consequente investidura no cargo. O pastor e administrador nacional da Igreja Assembleia de Deus Africana, Luiz Domingos, disse que o encontro tinha por objetivo apresentar em nome do arcebispo Mateus Simão cumprimentos formais ao chefe do Estado. E o presidente da Frelimo e presidente da República, Daniel Chapo, visita esta manhã a sede nacional das organizações sociais do partido, nomeadamente a Organização da Mulher Moçambicana e a Organização da Juventude Moçambicana, no âmbito da monitoria e acompanhamento do funcionamento dos órgãos de base. A visita do presidente Chapo realça o papel vital que as organizações desempenham para a solidez, continuidade histórica e vitalidade política do partido. O distrito de Gondola e Manica acolheu esta sexta-feira dois encontros de audição pública no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, em que a população defendeu reformas em vários pontos de apreciação. Moisés Saela.
6: Os encontros que tiveram lugar na Vila Municipal de Gondola e no posto administrativo de Amatongas juntaram centenas de populares que deram suas opiniões sobre a necessidade de reformas e manutenção do atual modelo de funcionamento nos sistemas eleitoral e fiscal, gestão das forças de defesa e segurança, da exploração de recursos naturais, entre outros pontos. Este sábado, a equipa técnica do Diálogo Nacional Inclusivo em Manica vai orientar uma sessão de audição pública no posto administrativo de Inxope, ainda no distrito de Gondola. A partir da cidade de Chimoio, Moisés Telo.
4: Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos denuncia a inoperância de algumas instituições de justiça no país e a resignação de uma franja da sociedade que deixou de exigir o cumprimento da lei. Mateus Saiz falava esta sexta-feira em Maputo no lançamento de duas coletâneas de legislação para a prevenção e combate à corrupção.
7: Existem instituições criadas por lei que ainda não funcionam em pleno e existe na sociedade um ceticismo e resignação que fazem com que os cidadãos deixem de acreditar que a lei se aplica a todos e o pior é que deixam de exigir que a mesma seja cumprida. Este diagnóstico não é confortável. O setor da justiça está a trabalhar para reverter o cenário que acabamos de anunciar.
4: Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Sais. Mais de 60 moçambicanos vítimas de ataques xenófobos na África do Sul vão ser repatriados este sábado. A operação é coordenada pelas autoridades moçambicanas. A alta comissária de Moçambique na África do Sul, Maia Gustavo, confirmou que o ambiente na região ainda não está estabilizado. E na atualidade internacional, o presidente norte-americano Donald Trump reafirmou hoje que existem 1.000 mísseis armados preparados e apontados contra o Irã, caso o Irã tente assassiná-lo, após informações segundo as quais Israel teria alertado Washington para um plano nesse sentido. Trump afirmou que deu ordens ao exército para dizimar totalmente e destruir todas as regiões do Irã, caso as autoridades do país persa o assassinem ou tentem assassiná-lo, e disse que a ordem tem um período de validade de um ano, sujeito a prorrogações. Foram as notícias a esta hora e próximas quando forem 11 horas.

Bwera niku pakati papindi yathu ya ngumi kulonseni. Lerfe pano tinalonga na thangwi udidi wa kusuka manja. Ine zinanga ndi Jessica Maria, veserani mwadidi. Avesera Radio Mosambiki, imwe musaziwa kuti manja mwathu musakhala pirombo pizinji, kuti ife nkhabeona na maso athu. Mbwenye tingasuka manja na mazi na sabao pino na dota, tenepa ife tinakwanisa kuthamangisa pirombo pepyo. Pontho ife tinakhala na manungu wakuanga, pontho tinakhala na ungumi wa didi, pontho tinakhala na piana wakusanzaya. Ti udidi wakusuka manja. Avesera Radio Mosambiki, ife tingasamba manja, tinathunda kulumwa kwa mimba, pontho na nyoka za kwenda, na nthenda zinango za kusiyana-siyana zinasoswa na thangwi kukhonda kusuka manja. Mbwenye tingasuka manja kulife anthu onsene makamaka kulife anang'ono, tinakoza kuthunda nthenda zenezi. Ndi ninji pinachitika tingakhonda kusuka manja. Avesere, tingakhonda kusuka manjathu ife tinathapula nthenda zizinji, pontho tinapatsinana pirombo pakung'anyikana. Na mwenemo lekani kudwala, manja kuchipa pirombo asasanzaya. Mbwenye manja kuchena ndi anang'ono na ungumi wa didi. Avesere, safunika kutisuke manjathu mikizati kadya, tingabuka panchimbuzi pakumala kusinzeka, pontho tingawatsira peno khosomola. Avesere, tinatisale na pano na phindi yathu ya ungumi kulonseni. Lero mukakhala na ine pano, ine zinanga ndini Jessica Maria Shoni. Salani mwadidi, sambani manja, salani mumukavesera programa yathu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pida mpemento ya kutia pike. Cha kuma sikati. Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama la nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: famba na njira za mwari wanakomborera. Anafamba na njira za mwari wanakomborera. Anafamba na njira za mwari ya. Amen.
1: Hallelujah.
0: Na kusa mulungu wanga tangwe nyimbo ninganene ine nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindirota pida tutumukene mindilesera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ine ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipasira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi pika kana ine. Hallelujah. Na kapansi na zine Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembo nimwembo mainyata ngabembu chitambu chi
2: Ini podi pinetene kutitepa. Ini sachimwana kupironga njifuomanga machin kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshu mutepa. Wai, tuma kwenda kweri mao chirokote kuchiri mao chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sisi, oh.
1: Aha, jatafika.
3: Handi baba.
1: Aha.
3: Patashua mwachiru mwono kutame pastori.
1: Jumadidi.
3: Mge.
1: Ifitika diki mkumbisi. Nkabi gona. Nkabi gona. Nkabi gona mabira. Mbaba daja mabira lakonda kuja chena bichona ndi basatu. Ah, pinangu ndipino. Che. Maiwanu nkulu kuli maipastora. Ah, pinajiteo pili pasoguro pandima. Ah, na mesa ya kanika kuti. Pina zuzumi kapangono. Kuna mata sakufuna. Masafuna toma pa nyumba. Fune mbu meiwanga na ndibale. Para kaka pastori kubaliwa da. Ah. Mone.
3: Akura pe ngulongera tani.
1: Wa ini nisafuna kuti kuna mbani angali ndi tembo pondo fe. Kuna menyato.
3: Kuna menyato.
1: Ah.
3: Akura mfundisa ngapifa mai pepe ngakuza ipa mepi
1: rai. Wa. Ba mbizinji mbizinji pina kanantu nchuno. Ah, pode kali mapastori tani pina pili nchuno mkhabe na piona so na piona ndi mulungweni. Yimulekani kutwesa pina longeni tai. Ah. Lek Imulele kantweza pina kiteni tayi. Vani pina longeni. Mwapiva rai. Anetweza ila ini tayi. So imu chitani pili pina longa ini.
3: Kwa mkwa utimuna palakai makana kaza wile mwona kone mepastora.
1: Ini na madependensi anga kule.
3: Ah, madependensi oo.
1: Ah. Habi inanguiri, habi mtu nita yu maya na kakwe kuli maya ngono.
3: Kwa mwona apangisa tayi kuna kaza na mkulu.
1: Habi pangiswa tayi. Wapi sinji pini pina kondoneka.
3: Tawzoneka pipa.
1: Ah, unkaba. Imwe mku kufunzamu kutindi uimbali anga na kutende usandini plasene.
3: Sim. Agora, uma opinião. Gente, pastor Japa, não põe pastor a pista. Pastor não, não põe pra cá.
1: E ninguém é pastor em Rabilonga. Sou muito é que é nessa onda. Esse aí tá pangue só Nangiros.
3: Nangiros.
1: Aham. Nedan de Suenza kuna mai invangeri nyato. Mai invangeri.
3: Agora, não põe nessa pagar o condado. Sou não, não põe pra cima.
1: Nsu? Sa pagar e dois. Cinco, cinco.
3: Ah, pelo pichano.
1: Ah, pichano.
3: Agora aí, mas pastora, eu sou colpandinho, mas eu sou com a dinheiro.
1: Unano, uan, cabe, cara.
3: Muna passa?
1: Uan, quando é que a passa, copante?
3: Uan, mas tem morido, pastor.
1: Passa, hein? Será no Madidi?
3: Ainda?
1: Aham.
3: Ah, pneu pra carinho
1: solar, né?
3: Pneu pra carinho de mano, pire?
1: Aham.
3: Chita de pepire?
1: Cacamo.
3: Ah, então eu sou colpandinho?
1: Pina da cama. Pina da cama. Pina
3: da
1: cama. Sou colpandinho? Depois faz a cama. Pina da
3: cama. Pina da cama. Pina da cama.
1: Pina da cama. Pina da cama. Pina
3: da cama. Pina da cama. Pina da cama. Pina
1: Odini, odini, maimfangiri.
0: Kuna,
1: ya pugari. Pugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori.
1: Imu tomelaleru kwenda kusoguru muna kapano.
0: Andi pastori.
1: Mona munu, ndi madidi mweni munu. Mona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori, shi. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi, shi. Andi ya shi. Nyumba ya didi, shi. Shi.
1: Imo kalanirito pana.
0: Andi.
1: Aha.
0: Agora pastori.
1: Mama.
0: Kazano ngapivo. Manjini kwa suna kwenye kwa wana mama kule.
2: ndokoni mukaona. Ah, ndikaona sokoro. Mungenda ngakufunzani longani kuti peno alipo pe machiu ndao ndava kutenda kumunda kwao. Maganda futa kukweza kuntua. Ah, asati bwera tai. Salongana wini kwe kunyumba kulinkabe. Mkazinkura na fera ntsanga na nkwenya nkwete. Kini songu tichikiri shau chandipite. Mpeo napikwanisa pia kumbani pashto.
4: Kambi, napikwanisa.
2: Hai, maimvangeri.
4: Napikosa.
2: Hai, napikosa. Imo nyumba njino.
4: Andi.
2: Pitani moni, mbwe mungandu nambu miami, miami, miami, kubwela panu. Nimo
4: mwe.
2: Pasti kukusiani, patani sing, patani sing kumili. Shii. Waishi. Aha. Ni fedinyero takaninga kuti ndichinchini nende maundi basati ne.
4: Ndokoni manzanzuwa. Sinana zazangari mayo.
3: Ya. Mas pastor yu mesmo. Pastor no mesmo nokona kwanga na maya nya. E bidongoni ndezini ndibeme ngite mesmo. Mas kuta patika ufundisu ta. Be. Ndilanga pekana maso. Mulomo na matama maso arani wanaona. Kusoka kwa ndima choseke natokora kisazaka kwa pansi. Tinapiola kusoka kwa ndima. Mai pasha mai ya minama kapiva mbawa kwa zezu. Eh, nyenye mina. Ngalo kapindu bi.
2: Puga, puga, pugare. Pugare.
5: Amen.
2: Aha, tabwera ji. Ndita nipa nyumba mpadidi bi hapo.
5: Papa kalani pasi.
2: Aha.
5: Mpaswe mazi mumwe. Amen.
2: Ende. Pepi ndepi na chito kuchinya. Kuchina.
5: Ndipepe pinafunza efe kuchina. Papu ugari mkubwela karuma toro toro pansuo peni. Kala ni pansi.
2: Andi, andi. Ifi mpastori basatu
5: kufunzisa. Wala na ukuno mazi, wala na ukuno. Ikakopo mwemu. Mabulasha mwemu, machubesa ale. Bata pangono
2: mwemu. Uli umahewale za maliratu?
5: Maheo. Pastori.
2: Mama.
5: Papa.
2: Mama.
5: Mwani mazi, mahewa na bwela. Mahewa litapiche.
2: Ndi wachipa story.
5: Emeni, emeni. Mazi yao. Tangana kuno kwata komicho ile vundula mwadidi nkari mule.
2: Mwana tae pina kundi wantu kuna mata. Mbakonda. Mwana basi.
5: Vundula mwadidi nkari mule. Tae kwata njalero mo. Mesiri.
2: Mai.
5: Pastor.
2: Mama.
5: Papa.
2: Mama.
5: Munafuna mahewa ajelado, munafuna nkari.
2: Ajelado.
5: Langa kabweze pia kwa niyo langa nafuna njalero. Wapiva tae? Wapiva?
6: Sinda piva, papa manda piva ini.
5: Weza kwa tanjilero mo. Amen?
6: Akwani basi nyakatombe na msari na salo nyakatombe.
5: Mama iwe ndwe dze mo, funo kwa te pai wako tae. Umbwele sana nyakatombe na msari. Kwa tantiko luko, vundula, vundula, vundula mwanankaru. Unga maa utunge na kopu ikinjaru kudumiro kwenye nao.
6: Kinjaru mwazi nye papai nangu njangambo.
5: Iwe. Shoo. Ana chinchino hai. Ibozi njangambo. Yu machubesi nga kukutungirani mba mama.
6: Ini paru nkazi nkaba.
5: Iwe. Buruka nkazi nkazi nji. Shoo. Mwana fungo. Shoo. Iwe deso yon kazi na funza ini mewaku tini nkazi nkabi.
2: My pastora.
5: Papa.
2: Nini nakuguma nani.
5: Papa?
2: Na kuguma nani, toko na kagula gasolina motanga wakabi mafuta. Kubomba.
5: Hapu mwabwela na kwe kumatani kulirati.
2: Waa, dinyero wa katuma kuhisa kasa. Ma dinyero ya kutawa kadi.
5: Hapu mwewona nyumba?
2: Nawa, pianga ndewona ndafo on telefoni ngiru. Pia tisafo mwema
5: telefoni matacha wa. Amen.
2: Sifi antu vikaningana ningamani ya tuwa kari type.
5: Amen.
2: So nafakwene mungiru?
5: Amen.
2: Ya pita siya.
5: Amen.
2: Aha. Na kuguma nani mepa shi.
5: Amen, amen. Mwari mbakuzu, amen.
3: Ya, palma hapa mezi ni kuna penseni lefu ni pilongiripi. Nembu mwangambu yu. Inaloga ni kuna mapashtora. Mapashtora ole, minzanga maningi mapashtora. Mapashtora taira, paka pashtora, nikapani katu izwerero, kwa elinyero. Akwene mpulu kumbisira. Changu kenda kunu, pangu nafika. Rugare. Rugare. Rugare.
5: Amen.
3: Si.
5: Amen. Pitani penkulu. Pandushu.
3: Hindi papa, hindi papa. Mwondo kira tani?
5: Eo, munga kutipeza, amen.
3: Panyumbambo.
5: Mbadidi pene, tina namata
3: pa munga. Tina
5: namata. Mwaro kugarika mwaro.
3: Hora papa papa papa papa papa papa. Hora kata tata tata tata tata tata tata tata. Hora kada. Hola kanda kanda.
5: Mwari kugari kamwari mlimo makanipekedza matsimba mwari kuti ndigumira nguwe ndine ino semwari. Mwari wangu mwari ndotenda mwari ndiri kutenda zvikuru zvene mwari. Oh mwari tobara basikati tibere. Azinja na chemerebwe mwari pabwana kuda imwe mwari aga. Ine budu wakuipisa padziko pano. Makwa
3: Pastor me pasha la galina.
5: Hey, agarba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen.
5: Agarba ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen. Amen. Hey, pastora, inda bora pano apa? Ah, inda bwera, ndosozana kuti mazala maningi na muya, mutweni. Mwe mutweni wazala muntu wa mwana muntu wa mwanga mutambe.
5: Amen, amen.
3: Mashifundo kupangeni pa pastori pano apa.
5: Amen.
3: Hakukita unyambi na mayao. Hakuta unyambi pakono mai pastor pai pastor pano.
5: Pan ani.
3: Mai pastor pai pastor.
5: Pastor.
3: Inde.
5: Pataku pastor pataku.
3: Pastor pataku.
5: Hakuta
3: unyambi utamukakhala
5: iwe. Kamani kunipangani pano. Pani pastor.
3: Pastor kuti unyambi na mai na mai nyatwa.
5: Wa wa wa wa wa wa wa wa.
3: Utamukakhala imu piedzeri kikene chifua.
5: Amen.
3: Mwe pata mwekene manjama.
5: Amen.
3: So ndakani ndo bonga. Lekari lira ta.
5: Karabatari karabatari karabatari mari ni basere kuti mwewe. Diko tukuloka pina. Pina vene pano mwai. Mamunaka kwa kanza betu mwai. Iye nyato salama tanaye mwai. Oh karabati. Bakari kwa ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta mungafu kutanda aenda kabuka abukapo imwa tore ni mai nduli mwapo ngono pongo pongo munapata
5: amen
3: nzimu mulungu mboti pata kwani pangambo pano nzimu mungu ndipanga chepo mai ndinyo tata kakuje kheri ndanke mari mu ndampisa lero ndamucha lepa shora pati karanga kanje
5: kwatako mamunanga buka na sen bwera muno mbititendeuka ton sen bidipita gereja ton sen iyo baka pastor mamunanga ni pastor. Ine dai kame sisa, kame kwele kumuchinu. Mawele wale, wamona haka wale, kwetako. Ndina mwona mwona fune mwela, nina mwona mwona fune mwela, nina mwona mwona fune mwela.
2: Pugare.
5: Amen, amen.
2: Ini lero. Mota ndine ndine motanga lero wagujuka.
5: Ah ndio.
2: Wa ina tindigonere tu pano zvino.
5: Unogona pano?
2: Aha.
5: Si agora já pida. Dzo nezati doka
2: tani. Wa wa ndine chidodo munhu ndine chidodo munhu.
5: Mhm. Ah samisa pa varanda. Ikeni pa varanda pitani. Agora madokera tani pai.
2: Fungeni tepa na sana ngeni veka ningu.
5: Ah, panyumba, kunyumba?
2: Kunyumba mwa didi kweni.
5: Ah, ndi?
2: Aha.
5: Agua wenu muna gona pano?
2: Muna gona pano.
5: Aha.
2: Muna gona pano.
5: Agua wenu haku usakane?
2: Waa, kunisakatane. Pini punga kaku dimpi haku penakali nakali.
5: Ah, ndi?
2: Habi, tamadzulo wirana.
5: Mani.
2: Tamadzulo wirana.
5: Mani, tepu mei.
2: Aha. Huku dinyeru, tingi kutindi na pasa mbu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda dekaza pano. Na pasa iu mai, kuti mai nkirini hali, dinyeru andipasa, tao ndishi. Ahe, mwona.
5: Tepe, gini tepe, pai.
3: Tepe, ini pano, mfundu maligari pata kinyo pangono, maligari pata kinyo pangono. Cha, pati wadono pashore pata kinyo, pashore pata kinyo, wato kuduwala kwa kano. Pato pai pashore pata kinyo, tumakaligari pangono. Aloha pashore? Tumukafunisa kwenye pina likupi piyao pina. Telefonu kushamali ya finyo kete ndire ngabe. Tumukafunisa kwenye kutalikupi kuna weni. Alo pastori? Pastori? Alo? Pastori. Alo pastori?
2: Alo, alo, alo, alo, irmao.
3: Mwato kero tani?
2: Tiripo peno mbu imo.
3: Mwato kero.
2: Aha.
3: Tepa tuwa kupatani kupi
2: njitu. Ini ndiri kunu kuntua kumunda kwa mama.
3: Muli ntua kwa mama? Chimu. Mama iwa. Muli kwa mtuwa, muli ntuwa. Muli ntuwa teo kwa mama. Oh, hafika ligari strada. Numero ni, telongana kinkini pae basho hafika ligari strada isha? Chee, nati.
5: Inifuna tende kweko. Pweta kupepi, hanape makataye, alikupi nga maa. Ha? Kuna iye pweta kwa alikupi.
7: Pastori.
5: Pastori anga mu. Mamu nangu wabudidi makakini mamu. Pashitori angalibapi. Kama andivesi. kumunigaririnkabe she ntoma kwenda kweko ningafika podi mbindi zatu fika tai natoma kunsosa basi kamandi papezive vep kwenda kachita shitora ningana nenga ma pisafuna longanji nkati mwa gereza
2: Hey, my my asia. Da boresa frango. Mamba ni ma batatinya tani tani. Pe na gona panti jembo ma didimbo pane tani. Na pinda.
5: Ah, Lero anaona lero. Angafanya nyamina. Ndine. Lero anaona lero.
4: Agora si pai mama sambe.
2: Ife? Atasati samba tai.
4: Ndaka ka sambe.
2: Nahi.
4: Ndoko ni ka sambe.
2: Tamara jasa.
4: Tamara.
2: Agora.
4: Ako li garbondo basi mai. Si amaya ko li garbondo basi. Atendere ni gani?
2: Ngabe.
4: Si li garin ko.
5: Iye mamu nuno kunda kundi tenderi pata kuanga ukana muzi dunguru de kama lero naona lero ana chandi tenderi angai chimisa pondo hini ngabe kumuligaririve ngabe ana bwera iye pano mbabwera mini mfunza mwadidi anga fanyanya mina ndini na mama dundu miliswa baulu anga ndikini haa Kasuada I timisa Ine ndilikwenda kweko nenda kweko na nana dondo na mai ndilikwenda kweko na nana dondo milisho baulu anga ndikini anga fanya nyamina ndine suna ngonkabe dodi mama ni van moto so pata kweko la Mota nguwa pastori pukatako. Uda paswe na zungu wakada mwirale. Hehehe. Lero anateono. Lugare.
2: Mama.
5: Lugare.
4: Emene.
5: Lugare.
2: Mbani. Mbani.
4: Emene.
2: Mbani.
5: Machibesa didi. Lugare.
4: Emene.
5: Maskata didi.
4: Maskata.
5: Chama de bes.
4: Mas pastora gan.
5: Amen.
4: Mas pastora.
5: Amen.
4: Uma tia natan.
5: Ana coxandimo.
4: Pode pinza.
5: Pastor pata com ali vano.
4: Pastor nem sabe por nem ali por. Pastor nem ali por.
5: Nem ali por tá? Agora andi ca funa funza mona tiro mota um ban.
4: Mota.
5: Sim.
4: Mota. Au siapano wewe na buruka hapo.
5: Au siapano ndi familia yenu te.
4: Ni pastor.
2: Mbani kadi.
4: My pastor abuya. My one.
2: Ata utemeteme moto na lero tayo no.
5: Mai ndikulonga na imwe mukudungunya nani mwe mu nyumba.
4: Ngabe ndiku
5: Ndati mota pa iye pastori pata kudasiye pano mota. Mota pano ndi pa nyumba pao asira imwe na thangwanji.
7: Ah sira mbanga kuti ini ndifuna ndibuke pamba usiya pepo apo. Agora já satibwera mi.
5: Ndapiva. Pikali pia didi ini nadikira pano funa ndipite nyumba mo. Ndi adikire pano nyumba.
7: Ndani mkhala pansi.
5: Ah. Rugare. Sho. Sho. Pastor Pataku.
1: Mama.
5: Mama tani ndo mama azono.
1: Mama pisinji pina chitika.
5: Makrente sai na mata naifa na masiku na masikati. Manyatwa. Ndavunzisa pano pastor Pataku afika pano mamulonga nkabe.
1: Ndagona ninga pa
5: nyumba. Mamulonga kasabeto bae. Mamulonga kasabeto.
1: Kuna malizala pano
5: kasabeto pigiwa sentu mamulonga kasabeto. Pina pitiswa ninga pastor. Mbiti ya pondu fushta.
1: Mkazanga tende kunyumba ndina buko pastori ni.
5: Ndio.
1: Ah, leka itaje.
5: Iwo napiteo pastori. Mbiti ya fushta.
7: Pai, chirokoteni.
1: Mama. Changira, ne?
7: Ai changira.
8: Sisi mama.
7: Agora pai yule katabwa kunyumba pai.
8: Pai pastori ba kunyumba.
7: Kama chao kunda sia pastori na kasa cha kunyumba.
8: Kama pefu mara. Tangure anje mai.
7: Oh, muna dziwa kale mbaye pastori. Ina nifunda hau kali nkazanga chuiri.
1: Mwemu ndi mumweni ini safuna kutamaya podi kona kundifuna na funa pyanga maya upi.
5: Iyo nenda kansemba taifuna ndio nembo nembo nenda kasuma kuna gereja. Upastori yako natumalire pano. Upastori yako ndono pano. Mene. Upastori la tomana imwe tae. Mene.
1: Iya.
5: Amen.
1: Imu mewanga nkhabi kumfu.
5: Maiwanu.
1: Maiwanu.
5: Imu kwenda kandisemba mandisembera maiwanu tasemba tosemba.
1: Manya zwanji.
5: Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Mwaza chitatani mwendungwa nsanga, mwendungwa mudzi, na krentwa mwigreja. Amen. Kuna chesa leluya. Mko, mwachitatani, mwaza chitatani na krentwa kugreja. Pata kwa kana chitatani kasabetu mwigreja. Imu ndi mwapai pastori.
1: Tende ni gereza tiketi mapembero. Tende ni gereza.
5: Tomachi na kasabeto leo.
1: Tende ni gereza. Mamu ni chita
5: tende mkuni. Gwera kusi. Tende
1: ni gereza. Mwona diabu.
8: Mpambata ni bolu. Mpambata ni bolu.
1: Diabu.
7: Angwa imu pae ula longa. Iu mkazanga uli nkafu na mayo anga. Angwa imu mkalipiano.
1: Diabu sabwela ninganyoka.
8: Imu ni mwadidi maka lukosa fwemi wawo ndi imu. Agora lebe pambatani bondo.
7: Agora nkaza abwela longa kutewanti kwa tira.
8: Agora basa mungwe. Lepo nuso gora basa mungwe.
1: Chinyoka.
8: Pasho sabwela kanyamba kaza wila tatu pastori.
1: Tindeti geti mapimbiri.
8: Lakini sani basa mwifuza basa mungu.
7: Iya fuzika
8: di gresha.
1: Depe fuzika. Mtamu munagawana
5: Lugare.
1: William. Munasalambo William.
5: Lugare.
3: Ameni.
5: Machibesa nini.
3: Machibesa mudagawa dali manyatwa. Manyenyemina.
5: Tadokero penimu.
3: Manyenyemina mwata nikono ngopi inye kukubawa.
5: Mwana kuteta baba.
3: Mwana kuteta baba. Mwana kuteta
5: baba. Kasanga kwa kala. Mama nanga kwa kasa metu maru kuteta baba. Kudenga baba. Apambuka baba. Mwariyanga. Apambuka na kweza. Apambuka na uyu.
3: Donge ni pire.
5: Apambuka na nyanyu kweza ushu. Mwana kutenda. Mwana kutenda. Donge
3: ni pire.
5: Mwana kutenda. Jesu Nazareti. Jesu Nazareti.
3: Shit, don't get a bit of a part of me, a part.
5: Gianna could verse that. Mapungwa to Lero, Ganis de Buenel, this is the visit. Muda epi safe munatirekera. Muda come safe. Imwe, ife, don't do it. Shiku tasikani, ndia kataku, ndia kalpastori. Nkazawa kalimaria prema, nyato. Nkazawa kutoma kakarolina katifu, nyanyamina. Wachuiri, akalimaria prema, nyato. Carlos Antonio Chanjira, akali nyakupembera migrezi. Akatipatira kumichinu, pionseni pinafemu ipi. Akali Luis Marijani. Muda ipi sefe muna tirekera? Muda kome sefe, imwe na ife hahai. Wiro, ngurangana pisa chitika. Ma igreja. Ma komunidade ima igreja pisa chitika. Ife ngurangana.

0: Maria, uneziva kuti akuna wiriwese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mokukubesa.
1: Ndishonadi, Showana, niye iti mtungamiriri mukuru, izvo zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chiri chese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anokumbira fuma mukati mokukubesa, izvo ndimushupo, audikani.

0: Obisara kufunika tikukuma nikapano pa Ruani yakaya kusonga kukwiriro kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mamuna nkombosi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikulu sinano.
1: Zinanga ndina Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari Dubai de Malokotera.
0: Ndieto ni paikulu, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, tichakachiti.
1: Ini ndabara Muntarara, distritu Muntarara. Então, ndabara 1954. Pokukula kwanga funza shikola pensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Pewanga kapata mwospital, central, tipoja za sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Ntete, entadi idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Nesi mwetempo teneba ndine antikish kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino selistente seti. Entao stenta wetu mazi mbazala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati kushikola hapa. Shikola kwatu do tubu. Agora stenta seti ifi kudabwere pano pakakana masikura nsara. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katangu ya kaya distritu ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukana zungu panu kupanya uya kakapanu amunakuru ventura saumunda ndipoji fabrika ya shuka ikakapanu za chinju anitangule na mazi kuzala atani mbienda marume mbisalabanu ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusofrere nsanga huku kuchendi mboku kwa kati stritu. Mbiza bwela vila fonte pano. Pa vila vano. Ndao mpa kubwela mbiza karabano na desenvolvementu. Ndao kaya zakula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ndi mbuti kakala antu kubuka maziku wa kunja. Nabuka Malawi, nabuka kuno. Ndao akapakalua na anua ali akapata mabasa antu pano. Nanta pano mbutini nongo Malokotera mbantu wakunji zale angabwela mbaza pano. Akapasi ya ribu pano mbona mbupi ya tsikana bitani mbona kukwenda kubili. Kwenda mbuka Malokotera mbona na Malokotera. Nanta lero Malokotera jaza pita mshitore. Jaza pita mshitore. Nanta mstente oitu mazimbazala. Nanta guverno nivele distritu mbafurumaru maldea shikumuna. Mbafurumaru Mika Kabra. Mbaika Nyampunga. Mbaika Nyamumba. Mbaika Malokotera, mbaika Shirimba, mbaika Dafi, mbaika Shirimba Doshi. Nta, desenvolvimento za chita, mwetente sinku. Bisatari u distritu. Antu mbataba, nbenda Mutarara. Mwetente seshi, bisatari u distritu Mutarara. Tonsene, mitenda kapita Malawi. Kure, nta, ife, nonga mabasato, kapatefi, taza kwatiwa, mitenda tete, mzilamuka, mitenda Kubera. Kwenda Kubera, mititumizu wabontu. Bila zeni vano mindikuwa mpartidu. Pata basa mpartidu. Entao na basatu ya vida militari. Biza refurumariwe. Kukufurumariwe. Entao mkulu wakakamunu. Hachemira George Ameriku. Era sekretari Bairo. Entao kumifita marifurumariwe. Wazolonga wazenda kapemba kukuverno. Uya konga. Akakasena. Chinja Makaliru. Azenda kutisikiri nimbu mbozi kumbu sekretari wa chirimbao nisha evelu. Sikiri nimbu mbozi angawa. Tinae mbozi mwemuna na kama Malokotera nishemira mirembu. Ndai ni milichemera wekule. Midenda wekule. Nikapano. Msekretari Dubai. Ndai atena lero disenvolvimentu pakaya pano ilipelili.
0: Nkulonga kutichinongwa chimbu ichakari. Nditangu ya mbutu ikateketa. Shuka kareni?
1: Ya, ishi ya papansi ya. Antu waka kachimbu ya kareni. Kubashu ko na mazu kuzala. Mbibuluka, bazamanga vira. Ishi liku vira. Abuka kuchimbu ya kareni.
0: Ndipata paswa zina Vila Fonti.
1: Vila Fonti.
0: Changadea.
1: Changadea chimbu ya kareni. Bashachi njini mkwendelea. Atatee pansi, atee kwenda Mika Kabra. Antu waka kamunu raya. Waka kachimbu ya kareni kubashu. Kugoku.
0: Nyanzakaya kwa?
1: Nyanzakaya ndi mkulu huu. Nungwa Nyanzakaya ndi 10% sukari. Akumba majenji. Nunga pita chitambu marumeo. Pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo. Makumba majenji. Pakuti mazi yale majenji muli mbi trabali ya na fabrika. Andao timisi na buka kuri. Timisi na buka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nungwa Nyanzakaya. Ako Nyanzakaya na mazi kuzala. Azo kulirat. Mhm. Madzi angadzara kunyadza kuti sapita mwana muchitepa chinchindi pano tikada majiwa na madzi.
2: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ifi tsasoferere. Piatu bensene binalimefe pano binajefe bensene limakumbacho. Kumana kaya ili pantunda. Nganani? Kuno basha sajiwa, kwa paza sajiwa, chipende sajiwa, basho, tangulimbu zangu ambushu, zangu ambu abwerambu na ukumbu. Asasambu kwa kumikulu mba kwa.
2: Makaranga mazunguri.
1: Haife, tili mazunguri na buriki pinchara pano, burisi nkame maa hata ya papa. Akwala chinchiri pano, chitionga kutikumu maza makupwa. Tukumenye betu bambayemi. Anangumba, kwenda ambu mansuwa muli kwa namae kama mabambaya, maparumanga, ninji, ni manea na vifiri vipaka pano. So, tisasofereli, piaka penzene maza ngaza, tisasofereli pano baka pano. Eh, mazipakati organizado, tumashiritura, Saudi. Saudi kuti pedza maningi pano. Isakaradia za nsene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata matambira mshiketeru. Bayati ni magodea, tabu kamprumelu katuda jende resepera mshiketeru. Mwona, Saudi dia za nsene sakamuna. Akurumbu wale anapata kushipitari hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irira na zishtino. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wida da buiraba basawa njine. Asapatira muno nkomunidati.
2: Apo mpati chitene chifunyatano. Mm. Pa upaliano. Mm. Mukukumbukirambo bizindikiro pengasi pekuti chai upalianga ndikalitepa. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Ah, chitangano.
2: Kulira kupi mukavinambo likuba mukavinambo mukaonambo asikana kuvina likuba vinavutse imwemba pale muka senzu ikakana imwe kale na kale mpya nchanje.
1: Ine nonga naine. Senzu ikakana ine maningi nje gresha. Ah, ini dikakambozi, mkati magreja, na panya kanyanza mika kabrar, agora ujuvi yangu msenenene dikapitida mwene muli, magreja. Atendi na nyumba zinangu, tikapita mwene muli, tisembambu. Nakonda bwera, wata, awuli wimba kala kwa kumimba nunga misanje, lakuni mundu ule nakonda bwera magreja muli.
2: Atende
1: uke. Mwana patina nyumba zato zinembefi magreja muli. Atende uke, upalianga ndapita na bebi.
2: Pia kuenda magashto, kuenda kate manzano na shoko
1: nkabe. Nkabe, netangu kutena basanga kada zapite nili, ya kaya nesa. Pukinda za kwatiwa pano, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vina valimba, kalipo adeke hawa, mwona kaimba. Kumpanya gote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, pano.
2: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo bebimbo, sikabisa mila daya, na pia tubebi ya kupembere. Atena lero ni kupembere basi, ndapaswambo chizombo nongambuti ya koni tani.
2: Apo tipangene, mainkuru nkazano mwanziwi rakupi, mwachita sakiwa.
1: Nkazi leta sakiwa tayi, ine ndacha chinjwa provinsi ya Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunei ya katili yae, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifu, maulu nga pasambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni zona na iye mayu. Mwona, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu natae. Nzanga nganganane, ntepa na ipina imu ipa na kukupane. Kansa kire manea, ina maadula ya kede. Nibula sirifiri na nzanga, nisakambu padrini wapachisa checho. Ndona nami, cheza nami, nisema, maizera vashi kukoba. Anasasente sete ano.
2: Naniru muli na mwonsene?
1: Uwa, ndabala nae ana, ndabala nae domingo, ndabala nae noki, ndabala nae shoni, ndabala nae mani, uwa, ni mezi nkazi na chitanae familia. Inembo kazawiri nkabe, na gereza tu yeso nkazi, nimboti basi mkigato.
2: Hapo, ndietane, pina sembanemwe, mwapereka chuma.
1: Mwapereka. Nja kumwone ni mwanankazi uli, ndazabu ilakunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuluka semba. Mwona, naka semba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapagali kwe kule, midi nkwata mwanangazi.
2: Mashiri ni mangazi nga ma?
1: Ishe, orazi ziri, kaibara hatu. Pamili nga pifika tayo.
2: Ikaribara, ikachipa, ikachimwanika kone.
1: Ikachimwanika, haa.

0: yombo pa yombo pa chinjwama baada msefe mimbu yeta dzalanga asena masweka paya lo wabera tadzalanga dzalo wabera tisalaba
1: apo apala kasenzekana imwembo nzizi munono
0: apala kasenzekane nasena malirata so asala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemera midinsaka midingumana so ja pedembo vista pedembo vista kuti basa kapate fili nje kuipa moto ungagaka ungaliza moto ungatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala horu kule tai anzanga ja ngabe ona vine ndikuona mazi ah ndisikona bwiri nanga moda wakale da kibasa tukapate fili kaya kunansi so asala ndi mbodzi basa ali maputu
1: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyira nedisure
0: wapa simamuna mamuna nditepe sokwati sapata sapata chibodzi na chibodzi nkabe zikatweza chibodzi chene buri ora zazire mamuna kagopa nkanya chite kwene ndi kwakere manera kuti wawo mamuna na mata kudala kuti ndamfuna nkabe nkabiretu kagosa ora zese tikakana le
1: ukasangula mbodzi
0: mbodzi ndi wakwene po basi ya
1: ndamba taza pegara
0: nkabevi kuti ora zese nkabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakani mbodzi basi tikachitikamba nungatenepa nkabe papa tikachitika tepa ungafuna mwana muntu unaenda panga padri tikakana mapungu maya na pungu achi asweka inemu tikakana pungu angamu asweka
1: kodi pungu akapata basa enji
0: pungu akapata basa kuna ife bikini ingakana madandaulo wasena kazi na panga pungu angu diye defineni chitakaza mendo mapungu angazi na punga mamuna kakakufona programa munga mapita nyumba mule geri nga menya yes atapunza punza mule kuti programa mamenya ngatu tunga tamenya fambatana vizepe didi akuramba sabu gambo upungu mbu angazimbu kafunza mbuli pia anga pia nsene bina funeni na panga pungu anga mamuna angazimbu pia chembu pia nsene bina funeni na panga mapungu angawara mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna mbende kuna familia wangazi ndati kakana masikurasa pezo nkabe muntu kabe chita chintu ngakapugama ile motori mumula parali ninapanga kuti
1: pungu kuti pungu ndi nkhoswe
0: ndi nkhoswe yako si
1: asali sidzikira banja
0: sidzikira banja si
1: pia chinchino mukupiona mputa
0: wa chinchino nkabe ana nkakubva pika nkabe pungu asa pasuratu mimba so yunyo kubana tomona kwena mimba dambasa mimba ngakunziwa mana chinchino
1: akokalinda kana pungu
0: ani nomba kuti injanga yomuno ndikontrola injako pika kana mafala akunensa chinchino mwana satusira atasati kana machi asati kana na babachi kale ni pikalipo tai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi machi mbaza mwana na mimba dala mimba ne mbana kupasa sakanseru kazikana basi bwera nyakulu wakulu wakulu bwera za bulu munda kuteta dodo mesa peseni pene temba kazikana basi ane mba mwapepo mbaji amba kuta
1: masadikana
0: masadikana huku mmuja pepo ambu ya ntunza kakandi ule kudabaya mamuna dapasa munda huya na chemeleza mba bwera mbaenda kabulu munda ana ata dodo mesa mbuya kita chiteo vile sifo mputaye mwona zinza nende zinza yaani zinza kondangana anta na zinza ini mpiti ya nkonda malunga buka mundu nsene nende kareni bano kachemela na tupu ini ni malunga zao mbangonde yaani mbangonde mirembo kumaputu alipu kukabdelegado alipu kuteta alipu orizi yato nsene malunga tabukira kuteta mwona kareni kakana kontrolale si kakana kontrolale chinchini ngabe
1: Chinchino pia duwareka.
0: Chinchino ngabe.
1: Zinza na ntupu.
0: Nukatepa imu na ini. Imu na ntupu wa. Ini ndina ntupu wa ngabe. Cha, machira tani malunga. Dachira. Anga kapepo mtu nangu mbote. Nukacha. Ano nga malunga unemba lenga. Nga maana cheme na bakundu. Ini ndaenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga iste mirembu iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao. Bika dene ba konferense. Pakumaa ndi cheme na kukundu. Anga base mirembu. Anga mirembu iduwondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 28. District Mutarara. Pewa kumbani. Ndini wanga pewa nga ndidi mingu. Iwa. Ndidi mingu babasi mbani. Nunga ndia ntonyo. Mirembu. Nunga mirembu nimbuye. Imembu pewa numbu mbani. Mbalonga. Aga ndubale atu bai.
1: Mapata.
0: Tapata na ja. Siku kumero atu.
1: Konda bisa ntupu. Zinza. Sapezi.
0: Ya sapezi. Ntupu sapati ratu mezi. Pika alipo wa marunga. Anangu munyo sadya. Ifi marungachi, ifi nga kujada ya kula mwenye. Ndi madiferensachi pangono. Tonse ni andu. Mna tembu na mamungo. Kuna azo.

0: kuna huyo nangu
1: zinza na ntupwacha
0: zinza na ntupwacha isakati nepa kalieni
1: tikatakalera sembe usaumberera
0: ona unaikapene pesa chimira nkoswa sina nyama ingambalonga bebe nonga chinchini pano anyokwa watana sapata basa na bebe agora ifembe kumusipenya kwa atai anda ma responsable tradicional anga chimira sa chimira datu mapano mbana nonga bairo davira mbana datu mapano pakaya pano mbana machindo aje nyakwa zimbao kuti tanga mpendinya kwa mara njedzera sakati nepa mazano wala nyakwala na mitupo awo ana mitupo awo ndi maneka kakale chinchino anthu kapi kupitsiwa pepita
1: aha maronke kuti ada toma pano una unyakwawa ndi nkonda dzimbawe
0: dzinyinya kwa dzimbawe ndi akali mkulu
1: aha
0: akali mkulu kutonganya kwa senene mbakwatwa tikati panele kwa sapando anenda kwa sapando anenda kutsapa
1: kwa topa machira
0: aha mamachira mbo kwanda la anenda mbu kwa huyu kwa nkhamba ana kwanda anenda kwa chipende anenda mangani anenda ntopa nsono akakhamba na kabesa sasa sababu inonga nini pano ani vedu district leader komunitari Mirembo ni responsable todo secretary de Dubairo. Mika Kabarari, Mika Kabarari, kuzonya mombo nyampunga ndao ndi ni responsable mbo. Okuonera mbwanzanga kada munthu anazona achi kada munthu ama form de organize sa. Anyakwamba na responsable tepamba tuchintwa ngambo ndi sakatukwa. Asatungamba nyakwa kuvena ngati chemera kuli. Iwo neni mitikana tu. Tingamala mitipanga mbwanza tu. Tepa mukapange atu. Ndi mapatiro atu anife.
1: Kodi mwanonga kuti pano madzi akadaza kadzala mwachimwe muli mphale kodi mwathawira kupe madzi ana
0: madzi athawira muno pano paka atenya kwa
1: kodi akali madzi a bomane nsasira
0: stenta waitu stenta waitu ndikakhabana na vida military ndagumana nchiringinde na mbele ya chizuki hapa shikola hapa kwa tundotupu ife tafikira pa shite sawa pale mkona kusu kwa shite sawa kulipana nyumba bikamanga jordi jordi pinyumba bibi duli
1: bilipo na chino
0: tafikira pepale mkabe mbuto vira ife teza chita mbambu mitimanga kwa teru kufira iyo ikunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribunal uyu prokodaria wa
1: ada ipanda ndima
0: yu ndife nole na iyo ukweza kureya baria nkudza makomandanti maningi akakhana ife pano ndife adaphata kwe kuli konga kuti ife ngabe kwatereva izve sanvati dist esiportere ndambi zapita vepo diretoro shkola chechemera garizo mbaita nesetiva ora zeze administradori mbai ukwe ugovernadori mbali uyu ndi adabwera dzachitisa shkola mbaka semangani shkola pano pakana shkola kaibodzeni kuviro mashkola nsena kakao basho Shikola ofisiali pukuvira
1: banka. Kuchimbo chakali.
0: Chimbo chakali. Ndiya mbiza pacha ndimba. Mbiza kwata mbiza kambushi. Shikola Mika Kabarari. Yoko kukumansanzi kukubashi kumbichinja. Pibwela Mika Kabarari mbiza chilimba doshi. Chinchini shamba kaya pano mashikola nchipa manika. Polisi guveno kupata basa manika.
1: Kudikali na kari andu akasodzira kupi.
0: Andu akasodzira.
1: Mzizi wanjaa.
0: Andu akasodzira. Kumbala. Kumbala.
1: Pandira Maloro.
0: Pandira Shimola. Maloro. Pikanza tukukuli nkajua na matzi. Mbweti. Mapramanga.
1: Magagadi.
0: Pia gongu magagadi wa mapramanga. Iu pia gongu ipa na pima ningide. Mwana. Tikile kasunza kwa mbitibu ya kuni. Mbishitatoroka. Mbishitatoroka. Na prututu.
1: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka perika anji.
0: Nakwata nyama. Ife tirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makakana atani. Mitenda kukuli. Toro. Yomba kuhikapo. Kanandu. Uyako mbusengwaku kutepa tule. Nyama hizi makakanezi upampa. Uyikapa. Agora yomba kule. Usafunaji magagade. Nafunaji. Safuna mpimaka. Mwona. Sita turoka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu. Ingakwanambu. Njala ambu. Ifikunu. Tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwana kugowa kukatani. Kaika mropi. Nata yomba nga maramba. Sabwe ramba zistambu bambaya. Iwanzatu wa maro. Mwini kaika bambaya. Sabwe ramba kunombe zikambu bambaya. Mkona manina na istifa. Nga mambi. Nkubwe ramba za turoka limbo. Nkudza uku kumpala uku. Madza nga za. Sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
1: Sapiwa na marichera panango njizi.
0: Kugwa kwenye mulembu zinanga. Kusapiwa kwenye kumayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu kuonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuonga pia kazi. Ni mirembu ya zinza.
1: Pia kapinangu antu waka punga nyika.
0: Atena lero sapulumuka kwe kwa antu. Kumpala uko. Ziwe. Yakwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
1: Siku nikakwena mwabure tayo.
0: Ya nkabi. Yakwa nukuna anda nifunza nyakwa. Ngana nchaka chini nziru tatari. Chaka idamana kwa pumuka na nyika. Iya nyakwa anenda mbaika. Mbaika nsembe. Pakuta antu wala anenda mula kundulumu na chirompa. Mwona kuda sita kontropi sao tani. Mabulusa pidukedi. Nipo chungamana tani. Mama ika kedi mpapanga ni mangana nidoko. Iya nyakwa chitini mapata mazi kede mawaza kede. Basi ya mafu. So anadzisambo guvernu. Adziwembo. Mwona antu mbidakago. Tena lero nyiko ziripo ziwe. Zamba. Ziripo. Mbini nkuru no ufu. Wabukira tatetika. Dabukoko. Nti ubozeno no laberao. Mazanga zaa kula sabirambo nakunu. Bena kapatana na pungu yuko. Mkulumbu mbubirambo nakumparao.
1: Mazana safamba.
0: Ah, safamba. Maza nangu ya natijia pano. Nangu wa sabuka unwa kuna kumpala. Ifembo kunumba natijia mbambano. Pana mbutu zuiri. Pana riu zambezi. Pana chiri. Isabirambo ndo babi. Bakaya bana ife ta kanuga ti kuponta
1: nga pansua
0: ah ti paponta madza wana bwana chi tepa chakachino tatomata makuti bombari ndi chiri agora ndamba tapita mbozambesa ndamaza ndi mapatiro ati pano bakaya
1: pamirembo tikafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mukale na kale zikakomerwa na imwe nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
0: ini zolikuba zeni hizi nitikakomena maningi na kazi angadukula hatani kemba vipi bazungulira na mata kutepa likuba eh baba eh bazungulira nitikakomena nene masangalangana sim nitikakomera nene ndia wanaimba nyimbo zikakomera nene
1: nyimbo za asena
0: asena zezi ndi zikakomera nene kukindi nyimbo za tradisani mi akaimba nyimbo mizikana obishitivu nenye mwimbireni imba muntu adakabia chupa nyimba bati muntu basintiri kutona bati anaimba ya kuimbeni step time muzika da akaimba chintu yuba chipasu kakomera kwa chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki akwa anga mwona muntu na makariruachi na machitiruachi kutaka mwimbiratu cha ate anangu asena katongwa napi kutribunali kutuushi mani anaimbea ni gumana mitu ona pa nyimba banga mwona
1: apo pa nkuru china mangaziko ndininchi
0: china mangaziko kuperana ngapi no podi chitaweka nene chita chintu sifrana nanzako ini ni sekretari dubai rumu ndina tishikaza na singbenda kaza tuzeni singbenda kaza ni katambira pimpu temdu zita na iposo ni savambo informa sawe ya kumunitani nika chita njanga njanga basi ndinakwa buki china manga ndi chichi chiverana nakanani ini ndi sati kuvane tai mazi sauti ya baza ndipanga kama sekretari munatambira brigada ya radu radu Mosambiki ikubera pano funiza chizi na anthu mwimuli muna satani ndongenembo tobida ndipange mulemo ndichenjeza ndikimera mateshikaza masingweta kaza matizeni singweta chimera grupo kutura chimera grupo sauti tonsene kapa bodzipeni kuti kutambira lendo ndi matona lero tonsene tiri pano ne neta munthu neza ngale napi na ipiro napi la tonsene kukomera pikifara dabwera pano idalongwe chokupedza ifi pano tema mashi important.
1: Apo china fudza dziko ndininji.
0: Nafudza kuti mbantu ali anachita chinthu kekukondaverana nanthu. Basa nakati discontent ini ni sekretari dibero. Mana muthu njira menyiratu. Agora munhu mulokotera anthu. Nenda kalonga kuna guverno. Kuma sekretari. Sekretari mulokotera nomperesha nati. Asakotira anthu asaturuzira anthu. Agora bubu mpekumanga pepe mpekufudza. Pepe ipisa fudza. Namangatani. Agora kunipanga ndati msadwe ndokamenyanthu. Ndini no comportamento anthu anthu alijasa zalonga pesa tibisabodi tilara kuti sinyedi purwoto. Ana mal comportamento. Pepe ndipisa fudza makhaliro anthu mkati mwa community. Safunika kuverana pano paswa mpandu. Masafuna kuverana nanzako. Ungofuna chita chinthu. Tomesiye huda chivesa dreto da kavunzi ule munthu ada kupangola kuti ine nesida pivesa dreto na kushipigari mbanga. Ndichina mangangana ndite pano adabwera. Bila kaka kuti ini ndikuchita pianga ndekane nene. Mbadabwera anthu pano. Ngabe safunika kuverana.
1: Apo imwe ningasena mpianje pina komero kupina komero na imwe kuja.
0: Ah, hii ni pai. Nsomba ni se komero na imani. Buki maya ngaitireka ini se de, pamu sakala yanga. Kati mapamu muli, muna pintu muli. Atea nangu wa salonga kutu muna 24 pesa.
1: Imu muna pita uri rada.
0: Mana nunga kazaa kumuna kumana memuli biritarati tenepu. Mona, taveri. Ndao pamu ili makweza mazi importanti. Sasa ambu tambeno ngangu huku. Mayanga tirika fafa ni nga fotari.
1: Ya. Yeah.
0: Mfinyi nga fotari. So nga netanasa panga mbojabu.
1: Ya. Yeah.
0: Kome chinchiripano mkaza na diritumbu nga mwadakani.
1: Mm-hmm.
0: Siyana kare ni mkazi nga kuja zai. Mkazi nga kuja fafa. Mkazi poti ndenda bera. Nduli munu mkazi nga pangukwa na itasika muendule temba kwaya tepa kana kubera kwanga.
1: Mm-hmm.
0: Akwa chinchinu nga habe.
1: Mm. Kodi si pikari pianti marai?
0: Wa pai. Akapondelela kazi. Mm. E, kuja hapo kuna seremonia.
1: Yeah.
0: So mtu kwa mna objetiva zamaza. Mm. E, ati sasa nyachisa kuchacha kututang kazi kutiki nabari kuja hapo ndiji ndini.
1: Kodi chinchino, pia salikirambo, pia lipipa, maheu, musapu.
0: Sipa, maya, sapika pa.
1: Aha.
0: Na kugreja.
1: Mm.
0: Sachita, wawo, anga pika sima, asachita ambasatu wakuti mamono, tawate mchili ambu programa.
1: Mm.
0: Anga huyu tana, anga mapika yegede, maheu, puhusi maza, kupate piufadua, vundu vundu, ikapakundu.
1: Mm-hmm.
0: Teka sima nguja, so mungwana, nabakuta, munga kana chisimbenda, basani.
1: Mm.
0: Nika gula mapakuta, peshuka vili, na kupate marudesa kede. Mm. Ora nendene kulibasa kule, ningabuya, nikakapanza, mchemela za kulibasa. Wow. Pugame,
1: mm-hmm.
0: Sha imizanga nambe, ninji benu, stemala wira ndio.
1: Mm-hmm.
0: Ye nkazi mbama uo popu, kishi mamuna bodu kana nkazi.
1: Mm-hmm.
0: Wadazi nangu, tengu tutumukamu. Tengu tutumukamu, waa mesoni jerati. Ye uo ponu, go, tabe, stanma, wana wapata chuka, wapata chuka, nini pesembo.
1: Mm-hmm.
0: Nipesambo, nini mambu.
1: Mm-hmm.
0: Ndachi ya nzato haa, na mipando hii.
1: Mm-hmm.
0: Nunga chinchini panu, paya mezuwa kari, muna kasena sapuko sila nzawa bacha.
1: Hapo mafara kumalisa pa mireme.
0: Ah mafara ko komero na basi dapate mbuka kutale mbuna pano bisa Afrika dipepe. Imi nonga basano inapate mbuta nkartu, mkati mwankampu, mwende mkupata informasa.
1: Mm.
0: Nonga teba manaya dabele mtepe kafika mbu murasa, fika mbu sena.
1: Mm.
0: Buki basano imi ngami neta na masiku na masikati. Mm-hmm. Report, pinti pinga buka muraji, anto na komero.
1: Mm.
0: Mkupata basi ya kusiriviri povu.
1: Mm.
0: Mm. Mafaa kanene mbanua bae gustari nunga mani ya dabwiremu. Bukidata te provinsa nsoka.
1: Mm.
0: Bwela chindawa. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena.
1: Mm.
0: Bwela nanzano mitambu troka disperience.
1: Mm.
0: Mpediti tivale. Ndibisa kumiranefi maningi tivale.
1: Mm.
0: Pukifu panu tinaradu komunitari. Takalefi na radu komunitari. Zingawane kapundu mwanda sweka muna. Tamanga cha kwenda kuraju.
1: Mm.
0: Basa napatewa radu komunitari njano.
1: Mm.
0: Iku pesa.
1: Mm.
0: Mona, atea sabiramba kulu wanangu beza funji sana alibibali. Mm. Chitaniteba. Teme. So pisa pembe ifi nunga malidi kumunitari. Kato kumunitari hili, ikali na dire sawa.
1: Mm-hmm.
0: Pamwezi mba pachita mba pangono swete, mm-hmm. Mwene mba swete. Anawanka mba manungu nunga mnechita mutarara.
1: Mm-hmm.
0: Ndi imane anapembe ifi takumero maningi. Na ustande ndi bisafune ndi bibi.
1: Vesera kufunika ifita tunati temiripano na mabasatu tinazagona na siku zilimazina. Tache zalero na mbuya Diminko Mirembwe. Ntutubu wapachisa pa Marukutera distrito ya Kaya. Tati salani, mangwana ndi siku.

0: wakotu wagulisa terenu mbani kushumunya kakala na iwe shefi dikwartirao tisapiona mwe mumpisa soko tunu ni nsambo kuipa imu mwesiwa u shefi dikwartirao nerani so kwartirao eni mwoni kutimono mabandidu mbani anagulisa bindu vya kuipa mbwenye kuti katonga muzi wa mundu funonga tangwini nda upasho shefi dikwartirao neni katonge muzi wa mundu podi gulisa tangwia enderanji ya kumunda bondi tanini ndingulisile iye mundu ule pidende kumunda tangu munda kuna muzu nangu angenda nkamala diya zili zitatu tangu kwe kukuli funato mikoro wa mapira manga funachiti pintu pizini majumbadzio uningenda bera ndina muzi yangu bwera kumana shefi dikwartirao gulisa muzi
1: Agwanda madili.
0: Uno ni nsambo kuipa pai. Ni nsambo kuipa. Gwanda madili ya mtu pasa mtu ha iyo kwato. Tangu deji denenya matanda zatibwe rata iyo kwato. Shefi di kwartirao. Tengi gopa pintu piantu. Chintu cha mtu ngagulishwa kwa gerimanera tai. Chisendesa perezo. Tisaona madili vizao mashefi di kwartirao mangwa. Na tangu ragulisa pintu piantu. Gopani. Gopani, muna kambiru wana pipi, tengi gopa imu mashefi di kwartirao. Na imu embo, muna ichito ugosha, kukalambu muba materenu, anachiru. Funonga iya, za chinchino, ngazuamu, muda pita madiri yaji. Ine ndabalo manu, bondi, tani, ndimbele. Uno, ninsambo kuipa. Ninsambo kuipa, tangu pita gulea, temero, kuti pita nomu, nomu, nomu. Agora imu na ukundi, funamupiti. Lero mafuroni mwacheka tepa, mangwana ora mwacheka pepi kusaka kuti ya titaire pada tibani sitani, pitisa bomba. Agora gumano na nguye deji mbabalwa, kurutudene kukamba tikani zana nandu hana etaye, ngata ida soana kwa tamaso langana. Iwo mbuzokola basi, iwo kweku kusaka kweku, kuti ya mwangani chita nandi taire inembo bomba ndi kuiponye na soko tinsambo nonganono waipa. Waipa panze pa dziku ino mpatu tonsene. Tikale madidi mbapale konekana ngomagosha kudunya dunya nza ufunonga tangwinda balu wapano. Iwa zanyinchi nombundunya. Peno ajanji pa nyumbapachi mbukala na ediso. Pili wili adzachinchi nono pina gae pife tapindifi pichoni pia pano. Unoni nsambwa kuipa dziku ii ya baliru wapada ife pano tonsene tikale. Kada muntu la chitipiachi. Kada muntu la chitipiachi. Mbwenye kuoneki anango pondo. Matrapasera akazi, matrapasera amuna kudunya dunya nza, umundu halipa nyumba pachi, kalo tete, gopa muindikani. Ife tabalu wapani, tikana, pikirida, terene iwe, kala kwa kuna kone, iye mundu hanana, iye ni mundu. Mangwana chiripo jina zafu na bulukira, anga kupumpa iwe unazapo kani, siwa pikirida. Terenu hii kuikala kwa kui. Pikirira natisapia na mwe mumpisi. Soko tuno ni nsambo kuipa. Ni nsambo kuipa. Ndanga tendeni.
1: Chee. Manatumika yewano. Ndange mwipi. Na utimango. Utimango shu. Wa zizida tangu ya nji. Ni tangu kazi njikene. Mpiso. Pinonge mwipi nsini manatumika. Nipini pinonefe mpiso. Mpiso anangu asarunkuma. Ruruma na madile. Iye ngapi kuzwavi kuti ndumu ngapi. Asikita pindu kuti ateo mulangana mbalonga nunga anonga ayikuchita mwadidi. Mbapo mulungu ni mkulu malingi mulungu asaona. Iye kenene asazakundwa. Tangwe. Mule mwule mendibi mwule. Iye mbakwata. Na vedate kuti mwakemuru. Kwa kusambuli ankati mwondo. Nitangu yanyi, nitangu. Kwa kita pindu kutani, Dominga, mbutuwa kichishi, nafote mkwate Dominga. Nafote mkwate Dominga. Mbapo, simwe mutai, imwe mudapasa mbuto, magawana sawa sawa, siya nzako mbutu wachi. Yomu siya mbutu, podi ye ngambi kobili, podi ye unakobili, fune umange mbani, umange makamelo. Ndao, nampole nisibi haki upobili ule, akana mbutu wake mtu na nje kieni niyo cha utangu iye na niye liye ulo alimbani ndi nchirengi niyo anawena kupi mtu kaya titi mkundi simwe mutaya iyo una niye nje kumbu niye mane anapato niye ngano kakupizo niye usayipatatani iye mbulembo nsira na uchirengi achi mbutu nje kieni na mpule kumbela mawifa pae. Tikaenda kumunda madili munda kumunda tikonga mpiso omu mindo omu anzi vya ntonga mapiri omu mipiri zonga mipiri ne mipiri kumuna usogubuza mpilanza kumpisangati unza kumacheka usena kalula usena kalula mbucheka mbucheka ndiwe madile iwe ndi ugosha mpisa ndi ugosha kumunda ugosha na mwapenzi una pia kumenda nyendewe tangwe gosha mkapangana ndi gosha siye kisi gosha uwe kene tae ulipu gosha uwiri kutunua akanifunza ni nangita ya frangu ni nchita puli na mwale mwale ano sa kugopa kutawira pina kugopa kutawira sa kupaji sa kupaji pia kupina yu pia usumanga vile tangu mtu gosha ni nsumanga sembe nsumanga sa kupiwa pachisa ushi unwa pina mwale mwale pwede ofere manga wa sepa gali ana nga kukumbusa tangu ya janji ukwa kukumbusa ato kutaka na bondo uno ndi gosha gosha ndi mbaiki satani satani gosha ndi mbaiki satani ma satani wansene ni magosha ini mbuyesheni ndi chambia ni mbuyema ni mbuyesheni
2: ndi mwini ntulu ni kwa kulemera safuna tipezani uye na tuka pangona siyambu pali unangu na tuka pangona tinafika kutali ini kukundi kunangu safuna ntulangu ti alipo anangu asema kugulisi ya panangu tereni hili panangu mbuenda piyako district ungati uiti nsikuzingasi ya gulisa pondo taona mkulu nangu kwa toko ama gulisa muntu ulipida gule pepo adembuka chita nyumbachi pepo mbasika gulisa muntu nampo mpepi sapioneka kazinchi mtereni bosa saka gulisi ya antu hatatu anai antu kama mbe mmenyana pepo tanitana mkona tu azaka gulisa nangu apika mtengu da kugulisenu kakachipi mviajiri tepa. Tepa ndaona muntu nangu andipasa kwa birizinji mkwana tu. Pepe si mwadidi tai. Sisa kanunga nukusembesa mwana na muna wiri. Iwe tambira kaya kwa biri ya ushu. Mangwana mutambira yonangu pondu mkwana pepe. Njinzeru za kuipa mbite kenji tatepa. Wagulisa terenu. Wagulisa peoleka kuti mangwana. Njisaki unangu na kwa birizinji azika njizika ngulisi la pondu pepe. Ndipia kuipa. Pintu nangu pinaonefi mpisa umu. Alipo antu nangu afunga mpandachi, afunga terenuachi, nyumbacha kukalikira nyumba mwachi muli. Afunga muruachi ule, tangu yenga hafu na maziu na chikalirano. Mbwe pisa zika chitika apa, mtu mbozi mbozena dafunga nyumbachi na mpanda ule, panangu na kintali ile. Angaja mangazachi, akuponyela mako kwa vizinyi kule. Apa machiruachi kweko, anaponyela kwa vizinyi mkona tu. Iye funga kintalia chiri tueretani, akondi chita maziu. Awa na mazanguache kwa nganga kule akuponyela kwa vizinyo. Mkwa, iyo prukenga hakupi ika nyumba mwaku mwe mkintali mwaku. Uno ndi maziwa nangu. Chansechi na aje makakachi panangu mangazachi kwa tamako kwa kuponyela kwa vizinyo. Misali acha kuponyela kwa vizinyo mkwana tu. Pepi ndi pintu naku ti pisa zikabwesa maziu pachisa andu mbamenyana mkwana tu. Indi kafuna timeza mafala na anzanga.
0: Tipo nonga nene ya muntu ndiye dalonga ti ulakasi pano kuti ndi satana chilipo china nyinde
2: chilipo
0: asapidziwa kuti angandi chita tepa ine mbulongo ndikuponya dzangu anga uno ndiye satana dalongwa pano nduno tangu muntu wadidi ngapi chita pinto nonga na pepi kuti iwo kujalisha mbuponyera kunginda kwanzako uno ndi satana uno asapidziwa iye mwangandi chita tepa. Mwana chuli uli ndi kuntingi ndirata. Ndi satani adolongwa pano. So kwa ti makalira nunganana. Au goshawa. Antu asadza chunyuka na pesheni. Tangu mulungu nawe mwana ngono. Asaona. Uyu lungana iwe nkabi. Uyu kukusosa nkabi. Na machibese bondia mai. Machi uli nae diso piri wili. Iwe ndi uno zafuna tabuka ndi umbunsi ya mundu uli. Tangu mulungu nawe mwana sheni. Tonseni satifune fiti kalimadidi ya gora mbuku oneka nango. Magosha akudunya dunya mundu panyumba pachi. Kunja kungacha ngapi dirimunyo mundu. Ngapi dirimoto mundu. Asadzara shikareka. Iyo nesi mbalia chingabe. Mbuza kala diso tongo nae. Kuti mbwenye ule. Oro na nchokola tepa. Oro na ntani. Oro kwata shushu kule kumponyena. Oro madishikarta vya mwana ponya. Antu nonganana asadza tabuka sheni. Ate mangwane upoti longa pondu kuti mwenye nkazuli ya salon. Ngabi, mulungwa saa kuantina ate antu nonganana. Pareke unoshidunya anzaku. Nena we familia yako, para kei wana kadiso piriwiri na mundu kuti si familia kutai. Mundu kala tetete ate onda, onda na muindikani. Invece ya kuondeshwa na mundu, unangu familia yake, ondeshwa na muindikani. Tangu nitimacho sakambupa. Ine deshi da bwere nipachisa pano, na weni nga matangu. Majanga jebindu vya asa ponyiruku. Penu ndininji, angaseka, piada, njakuno. Andu nonganana asheni murungu, alukona so, majidiachi bodzi, inazafune chita justice. Pina longeni pishapi liku chitika, tiliku biona. Andu vevele na ugosha, gumana mundu aliku chaira, panyumba paji, panu chaira njita. Dona, dona, staka barerea nukabini. Dona, ugosha, funonga tanguifu panu tabalo panu. Ndife manotorari ya panu. Zona majivesi nkazi na mamu na nakanju, langani na kungintaru kwa muindikano. Orena chaira ya maso, panyerako, dona, dona, dona. Dunyandu, longandu kuipa, majisheni. Chinchino tingao na antwana atengkabe kweni. Ana kazonda wale, alibu. Majitingenda kona gurupu ine ya nyama gosha hii. Sheni, nyatu hachi njipi, nyatu hachi. Pinongeni zizunu ne samba nga samba manyoro kupanda panda. Tangu munsoro ya murukutani. Ipi na hachi tisatepa antwana nga kupiziwa murungu alikuwa tonga madawi yao nseni. Akachita tangu ungadawa ungadawa ungadawa diachi bodi mulungu asakutonga napi ate iyo mbudzalonga pondo kuti mwenye nkazule nada mwenye mamuna ule nada deu jushari kuchita justice kudaka kukunseni isha iya kutani akukutonga gumana na kazondewa alikoponyera madishkartave machiro akufa alipa iwe na mabasako alikukutabusa deu lakasi
1: Ande mwe madominga mwe kazinjikene lero azukulu watu ada azukulu watu o anatu alikutabuka ngabitereno ekupotiwa na antu babaki na machi atsia asia tereno wache babwe sekretari kuza guisa tereno ile ana kuna kali ya tereno ya babatish ana kutamangitwa Mati sinemba ziwa kwenye treni ya ana ya babao. Mapo, imu masekretari, imu masekretari. Muna kampisa. Uno nduwipi kugulisa matereno antu. Matembe antu. Tangu mtu, ukasia dembe yako mwena kwenye, dembe na nja kwenye, ukasia mimangako, ukasia mafigu wako, ukasia mpiyako mwena siyo mwene mwena kambo. Ano jima na mwena kwa kwa kasafani, unangu na kalakupi, unangu na kalakupi. Iyo wakitama mtu majedembe ishi, alisafani. Iyo se kuninga sekretari, unapudeli maningi, bwela cha, bwela cha sakambani. Asiye mnaji mbesheni, komisao. Nina mbutu, mbutu ya babako. Iyo ni sekretari, mbutu na ya babako. Mbutu ishi nje mwene chintu. Iye abuka wapale. Iyo kufuna gulisa, ikemele majedembe, mbutu alu ishi. Mwaka maningi, inaguliwa, mbeni mbwele. Iye kaka asefuna kuguliza yombo unanyanguta mbono ngabe ngabe iye uso kusoko ndo ngoja babako ndo ngoja vako pe azimwana madominga alonga bana ne unafukira na azimwana ane amakufa anaje mbacherenga unatabuka ewe iwe unaguliza unaona pindu pizinji se kupiziwa pindile pe mgokupi tango ndiana ali anachilingesewa ali tena ile gulse wile ana ababa alatisia ale ndiyo anakutabusa tangu mbali azimu alipo anyakufa satiwona ife ngambi kawona mayanyakufa satiwona pio nsene bina kitefi pia kuipa kutila mundu piso kubelela mbelidi imwe amai imwe materenu wawa mwikitu gaji na materenu wa antu mwikitu gaji na gulisa materenu wa antu imwe mbu mpisa anyamadiri ya Ni pamoja ofendeza. Iyo mbutua kwa njongo njongo njongo. Kama mimi jau iyo kula maningi jau. Kupita anju ala guana baba. Sisi bata e. Tangu hii anju asakusia asaku iyo songo songo ukutebe didi. Kama mimi nisa atomu ukulongo keni jau. Watani nisa anga ha? Dolo dono ole dolo ole zeka keni mbuya. Mbuya sheni.
2: Ine nkabepi ntufisini pia kulanga tangwa pesa njita kwa nisa kumpinomoza kuti antu nseni kuncho ala kwa nisa kupiva pia nseni pida ungefa ntisi kwa liru kuti musafunika alimeza tereno nsa antu ndi madziu kazinje saonefe mpiso omu panangu muntu kuti saubali taya kugulisa terenanzaji pepyo. Sazakabwesa kulonga pachisa. Nditanguina ifi tingakaa pachisa, ndifubali atu mbitekeni pwa zanani. Pepyo kugulisa chindu cha mwana chindu, pepyo simadidi taya. Sapiona kazinje nonga pisa pidonge ifi hapa, pisa pikuti piku mangwa nyumba chinchinu. Pepyo ndinkanzu kuti ntsiku na ntsiku pisaoneka pepyo kugulisa materenu. Mala nga wana kwenye kuti mwana chindu mbutu abuka enda kudistritu. Hakusamba gulisa pepi ndi madziu. Pepi ndi pintina kuti ngafu nika pichitiki tai. Kaka pichitika mbwiranti pichiti kuti kusogo ulipi. Tukondevi kupichita uipi uno tanguno ndi uipi. Muntu agule chindu chache tangu asafuna chipatise basi. Iyo mbubwira kupiako kule mbuzika gulisa chindu chanzako. Chetu tukona ndi pintu kuti mangwana pina zika titongesa. Mangwana pina tigodamisa. Tangundi uipi no mkona nzanga. Ini pa kumalisira zinanga dini Marikeza Marko. Kuna ima nsene salamu adini na kupidzio kutipansiku ya lero. Programa yatu ya kwanza fika kuna ima njira za kufunika salamu adini.
1: Ni umwene inembo nunga makana kumalisa telonga maringi sinonga pikupi na tae. Tikutelonga kumanganyi imu anto kumanganyi. Kuna ntonga kweku. Tafa kuna ntonga kweneku. Tafa ponto kutu kuna misira kweku. Nselino muzati kuna kutongwa mbozi wa iwa afa tapiva mepi tapiona maradu mbapu mperidi kuti ime mkasa munango na munango mperidi kuti muvira na mwalidi na muntu na muntu na indikane muvirane mkula kanantonga anyema mpinafunao asafuna ulidi asafuna uipi tae talonga malingi pi uipi maishi uipi ngafunika mpinafunafu ndu ulidi ene ni kupangana zinanga nizela kasa njezela, ntupanga nini mbota.
2: Mbwe ansanga muna ndireke pa ontangu kazi pa programa yatu nja kulanga mbumba, nji mwa mwambu. Mbwe kundukunangu pi kwa neni pia kuipa. Panantu anangu asende kamanga nyumba kwete nkwete umamasi. Nunga mtsiku inangu dendeni kaika ubali na pa mwesi dapito itipa. Njaona mbuti inangu. Katiripida wa musipa zika bodola nyumba mwenye tangu pitilatu masimuli. Antu enda kapuma mbutine ya masimuli. Iyu tukona ndia zinja senda masimuli pana kuenda kamanga nyumba. Shita frontera na mwushu mantumbi antu. Pepe ndi mzero sana zikuipa. Pana gireje nangu doonefi ntikune tukuika mundu. Gireje ni masimuli mungu haku ilonga masikupi. Chite baruli mwe mwanto kuli rokwa wena aliku na mata kwenu na makuruna dai kwa muli baruli mwe mkona tu. Pepe ndipinti nangu pia kuipa. Mundu wa suweka anambutu achi kusenda kaikwe. Mbapu pepe wa kuenda kakwata pontu kuenda kaika nyumba masi pepe nenzeza kuipa nzanga.
0: Inembu hapa nkati ya kuenda maningi kutsogoro sondi nonga imwe mungaona madembe ya mundu. Panangu andu hali ya maa kuenda. Tangbalipu anangu adenda mbaduwala mbasi ana. Agora ana ali adzatikana kondi sonji tai. Agora imwe anyaonerere mpisa. Muleke gulisa madembe anachiro tai. Tangwira iwa alutari chitira anao kuti tingenda piatu ana salimba manga kabana pepale anakala. Agora imwe anyakuonerere mpisa nongwa ndi mashefi di kwartirao. Muluku kwata madembe anachiro mkuguli. Mangwana munaona na pinyatu epi. Tangu mizimu nzimu wa maina pai. Wawana unatugweri kuna iwe gudu. Iwe ndi wani, ini ndini aniyako. Iwe kagulisa tereno, ananga mbafama mbona nyatu. Pai, muna ona napio nyatwa, imu mchiri jove, muna maningi bintu vinafune mchita maji, muna gwandiziro tangwira matereno, anagulise mwana chirwa. Nzizi atu sha watapa manja, ini zinanga ndini Domingas Manueli, nziza. Ndini mbandi, apata nchino, Rogerio Matralia, Salani.